0: bi egg fo xamni kenn ku nek ak na ngay interpréter te bëgg genn la dëgg genn la dé naka ñu mu fasiro li ñu buñ accès ci alquran ñu ñëpp ku ci né buñ accès ci araf yi ñu ñu tuddé al-uruful muqatta'a wala bu la neex nga ni fawati usura bu mu ci mëna doon buñ ci accès allah ahlam bi muradise lañ wax li dal yalla rek xam ñu ci jublu al-uruful muqatta'a yoy daf ta bok lu melni alif lam mim bok na ci lu melni alif lam ra bok na ci ha mim bok na ci ta ha bok na ci nun bok na ci kha bok na ci ka ha ya hayyin sad yoy nga xam ni ay uruful muqatta'a la dañ wax rek ni allah ahlam bi muradise rek genn ci mo am ci wal yi ñoo xam ni kiñ ci gëna jëgé moy señ touba mom bimu accé ci alif lam mim neena yalla ci bopam momako décortiguel yalla ci bopam momo décortiguel alif lam mim ñu ne ko nan la ko décortiguelé mu ne daf nima alif gi daf nima aw rastukal kitaba alquran day ci yentu yalla muhammad la ko wacce won waye yow señ touba donu lo na la ko aw rastukal kitaba neena lam gi mu nima laqantukal kitaba alquran day ci muhammad la ko wacce won mako joxon jibril musakako yow señ touba nak man yalla mala sa tere bi laqantukal kitaba mala sa alquran neena mom gi munima alquran day muhammad la ko joxon ali sallatu wassalam waye nak legi bis ni kete yow señ touba mayna lako legi jeulal alquran mu ngok ni malaktukal kitaba nga xani ko mom ñetti araf yoyu neena yalla moko décortiguel firi lako ko ni xamal ko ni ko araf yi li la ci djublu yow señ touba radjalanhu te araf yoyu amna leneen lum dencat ci bir mu señ touba waxul motax sallallahu alayhi wasallam ni li kulli arfin min alquran batnun walil batn batnun ila sab'ati abtuni alquran araf wu nek dafa am bir bir boba am benen bir bir boba am benen bir dañuy juroom ñaari bir dañuy juroom ñaari bir am ñu xamni biti bi ni dong lañ xam am ñoo xamne xam nañ biir bu jëk bi am ñoo xam biirum ñaarël bi am ñoo xam ni xamuñu ta dara bo demé ci taha ñen ñi ni sallallahu alayhi wasallam la ci yalla djublu ni ci yasin ñu yarante bi la ci djublu lén ci mu fasiro ni waye ñoom dañuy interpréter rek waye xamuñu deug lu ci suñu borom djublu rabbi siti wa jalla xamuñu ko ñiss ni kon alquran 28 lettre am yoyu le mu am ci lettre yo xamni xamisuko mu am ci lettre yo xamni yalla décorté wugo da ko baye nonu rek mu fasiro ni buñ ci accès ni allah ahlam bi muradihi allah ahlam bi muradihi waye nak bokut ak suñu constitution yi nga xamni simple à la boire dom adama ko defar nga xamni ni ñoom te rek la fessé del mo nepp nak ñu proposé ñuko ni force di ñu koy dund force constitution bi alquran yalla dali rabbi sitta wa jalla inna hasa alquran yahdi lilatihi aqwam sallallahu alayhi wasallam sun borom dako wahyu wacc ci mom alquran ñuko mbolam constitution yeb constitution bi dong mo ci direct inna asa alquran yahdi lilatihi aqwam mbolam constitution yi constitution biñu wax alquran mo ci gëna wër gën ci jup amul defena amul yaakarna amul budu won ak nangam ndax ma faratna fil kitab min shay sun borom rabbi sallu jalla sedele jam ñi ci juroomi tambu wala juroom ben mu ne juroom ben yefa ñi ci alquran ci constitution biñu tuddi alquran ku ko gëm nga yalla juroom benni tombe wala juroom benni article ñi ñu wax naan article 7 article 8 article 9 constitution bi ñu alquran suñu borom neena juroom benni article constitution bi di alquran ku nara taxé dana ko gëm ku nara taxé ku ne man la orienter ba won la fi ngay tek sa tank ba do tarxis huddan lil mutaqin kon benn ngok huddan lil mutaqin al mutaqun dong la alquran mana orienter bani len yalla mi ñeen di sétani ni bantal sa baram alasi yu'minuna bil ghaib ñaarelu article bi moy nga gëm kumpa moy gëm lo gisut yalla ne aljana amna kuma jamm yebula ca safara amna kuma togn ma yebula ca giso aljana giso safara nga gëm ko yalla ne sirat amna da ngeen ko jeggi giso sirat nga gëm ko yalla ne dede ci amna giso boko dede ci way nga gëm ko alasina yu'minuna bil ghaib muy ñaarelu article ñettel bi moy wa yuqimu salat lo japp lum reey reey fi yow lum for for fi yow waxtu julli jotté nga ni ko fa yel ban din te dem julli ci wa yuqimuna salat wa yuqimuna salat bo nek ci toli li ñi tuddé jardin ala toli deri ya ngay wit resin ala ngay wit pomme ala ngay wit mandarine waxtu tisbar jot mina mune tegal peñe bi te dem julli ci tegal li nga don witte te dem julli ci yuqimuna salat yaangi ci isin bi isin bangi produire waxtu julli jot mune amune fayal machine bi dem julli ci fayal machine bi dem julli ci yuqimuna salat lolu moy ñentelu article wala bok ñettel article ñentel article moy huma rasakhna min fi khul lila yalla wursugal limuy toti toti toti bo gisee sa maramum jamulot te nga man ko ta dimbele nga dimbele ko ci ngir yalla huma rasakhna min fi khul huma rasakhna min fi khul li nga am mu niw mu bari salaire bi ngay fayé ko par wer muna muni nga participer ci den mu wër la ni daayira bi fam jëm ci yalla rek la jëm nga participer ci mu wër la ni ci su daayira bi fam jëm mu ngi yalla mukk ci yalla rek la jëm nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxla na ay basan nga participer mu wër la ni daari alquran ji soxna la ay lal nga participer ni ma rasna am ñun fiqul waxon na ci waxtaan wess nak ni comparaison n'est pas raison dañu bëgg fop daara yi nga xamni moy daara yi melni daara yi khadim di meñu jappone barki dem diko jema ñirele journaliste yi dañu dal di daw dem ci daara yi serigne ci nga xamni li ñu récolter ci ab khalis kenn xamul ñu toll ñi ngay recevoir ay caisse daayira ñi ngay recevoir ambulo bu joge ci bour wala wa keur bour wala bu joge barap sangam société sangam li ñu recevoir ci alal kenn xamul ñu toll ba nupi nak ñu bëgg ko comparer ak ce khadim di mo xamni ni mom amul ben tole bu ko jox adiya effort bopam rek ay moyen bopam rek ci la taxawal lim taxaw ay moyen bopam rek nga bëgg leena comparer nan daaray señ diw ñom di yalwani daaray señ diw di récupérer ay caisse daayira yu dul jeex di récolter ay millions millions millions ci état ta bo demé nak fimni mom momu di récolter alal di tol nonou khadim gey ma nga xamni effort bopam cipp la def bo demé moko dakk jangale gën ko bari lumuy mokal ci ay donga ndax amna serigne so xamni ni donga yi nga xamni mom lañu yor ci seen daara yi djiblu ñu ci jangal leen alquran bañ mokal waye luñu djiblu moy tiyel ko fa seeni dom rek buñ seeni dom magge ñu doon seeni talibé lol donga lañ ci djiblu nga bëgg comparer ñooñu nga bëgg comparer ñooñu ñu for force na qadim gi da ngay melni daalé suñu jiw wala fi ma rasakhna min fiqul lolu may ñentelu article bi juroomelu article bi moy walasina yu'minuna bima unzila ilayk bokku na ci article bi nga xamni ku ko gëm sa ngëm yalla nang na ko moy nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yentu yalla muhammad du ay lepp du lupen du ay lepp du lupen nga gëm ni alquran ni yalla ko wacc ci yentu yalla muhammad calen dedet juroom ni gëm ni alquran ji yalla wacc ci yentu yalla muhammad amna yenen tire yu ko jitu won yu wal yalla wacc won ci yenen yonent wa man sallama min qablika wa bil akhirati hum yuqinun article ya ngok nak wa bil akhirati hum yuqinun legi nga gëm ni bis penc mom dañu ñoo lo gudd fan acca dundal ñett jooni at mu ñu bitay bis penc dañu ñew de wa bil akhirati hum yuqinun nga gëm ni da nga massa dajje ak yalla xuma kañ muy don nak waye gëmal ni da nga massa dajje ak yalla de ak lo meena def ci kaw suuf wa bil akhirati hum yuqinun sun baram neena article yima lim ku ko gem ñoña gem muni waxuma la gem sax de waye ñoñu ñoni ci ñib ulaik ala huban min rabbihim ulaik hum muflihun sun baram ni ñoñu ñoy ñi nek ci ñib deug deug deug ñu gem article yima wax ta nek ci constitution bi ñu tuddé alquran ñoñu ñoy nek ci deug deug ak ñib te ñoñu dong ñoñu nara tax ëlëg yamul xiyam ulaik hum muflihun ulaik hum muflihun ni suratu baqara kon nak gis nañ ni julit ni masoule biñ am ci alquran bu fekke ni ni jëmmiñ ko asime gëm dañu taxaw defandar alquran ak ñu wa alquran seen tamtu lay katan seen alal du ko fekke seen dund du ko fekke sallallahu alayhi wasallam da wax xéetam ni leen abisiru fa in asa alquran tarfuhu bi yadillahi wa tarfuhu bi aydikum fatamasuku bi in ñu sallallahu alayhi wasallam neen yeen sama xéet bi manam ñu japp leen ci alquran ndigal la de japp leen ci alquran bëgg leen ta moy ci bu baax manam ñu ndax alquran dong moy lo xamni ñaari cialka la amé ñaari buum ñaari wet mu ni genn wet gi mu ngi fi yeen ga ci res ma nga ci yalla alquran rek nañ ma waxon ben constitution bo xamni ci constitution suñu rew yi bo xamni dañ nan constitution bi ben parti ba nga yeen bi jëss ma nga yalla amul amul amul de motax buñ ñuy jangal seen lakk yi luñ ñuy wax dañ ñuy wax ni aduna do nga am fexela dund dund bu prop boko mënul parti nga lool do nga lañuy gëm lo de gëm lo ñu mukk ni amna benen monde bu am bu bokk nak bi ñu nekk alquran rek mo lay gëm lo ni ah monde bi nga nekk de deug la monde la ga waye nak amna fu muy terminer dess na benen monde bo xamni amul fu muy terminer dess na benen monde amul fu muy terminer monde bi nak amna fin mom waye bele amul fin de alquran mo lay jangal lolou mo lay xamal ni ñaari monde am te monde bu nek dinga ci dund mu nak waye bal tusuruna ayat ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa hakay ñaari monde am bi moy premier passe bi rek premier partie bi ni lu yag yag dañ fi joge de amna benen monde bu dess mo wara dundat ni ñaari monde yi bu len comparer de parce que bokku ñu mu ni bele mo gën bi nga nek bu nga nara jëm ëlëk mo gën bi nga nek mo gën bi nga nek yeen ñi nek bitim rew kenn ko nek moy def di fexé dajalé di dajalatu lo bëgg ab yebbal bay ñibi ci Sénégal ab yebbal rek nga bëgg mo la tax di dar dari suba ngon yow 4h be maté 5h be maté marché bu nga defa nam dramé tol bu nga wittuko lo bëgg ab yebbal bo xani bo ñëwé fi ci Sénégal ndjay dal di koy mëna terlo mu nekk sa tranga nga tabax say air plus 4 war sa auto bu rafet tak say jongama mu ni monde balé non la bu fekente ni da nga ñëw bitim rew té yaxo yetto yaxaso du yag ba nga ay air plus 4 Sénégal bu fekene yetto yaxaso du yag mukk ba nga am 4 bo dawal air Sénégal mu nak monde balé non la bu fekene ni yetto yaxaso bo démé do fa fek dara bo yettu yaxaso néna monde bo bo démé do fa fek dara ci monde bi nga nek nga yett ka yaxas bo démé fek fa dara bo démé fek fa dara sun borom nak neena suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina suma rasnal kitaba lasina astafayna min ibadina mun yalla nak may tan sama jam mi nga xamni ñoma sop ma sop leen ma fop alquran def ko ci seenu dund ni dima ko samal mu jaral leen seen bakkan jaral leen seen alal ni gi seigne touba man yalla ma tan jam ñoo xamni dama leen def ñu nek gardien de la constitution al quran al karim ni président nekke gardien de la constitution au sénégal ni amna sama jam ñoo xamni man yalla ñom la def ñuy gardien de la constitution al quran al karim suma arsnal kitab al lasin astafayna min ibadina min ibadina min ibadina wala sun borom wax ñoo moy ñi nga xamni bo laale al quran jot leen seen bakkan bi duko fekk seen alal duko fekk dawat na ko tol ni seigne touba nga xamni yalla ko ni sa baram ni ko mayna la al quranul karim motax sallallahu alayhi wasallam waxna ci ben hadith neena man qara al quran sumra anna ahadan utiya afdalu mimma utiya faqad istaskhara ma asmahu Allah alayhi salatu wassalam salam sam neena kep ku yalla jox alquran kep ku yalla jox alquranul karim nga yar ko neena ben way romb la yar ab 4 katam yar ab plus 5am r plus 10am neena nga ni jess niko ew waye ndaw ay yow bo melon ni yow jonnati bi neena kep ku def lolou mala woor ni xeb nga lu reuy lu yalla magal yow lila yalla jox mo gem lim jox koka neena ku yalla jox alquran mu nepi nawon ni ko di xol kenen defé ni koka lako yalla jox mo gem li nga yare neena ak ko meuna don yow xeb nga lila yalla jox xeb nga lu yalla reuyel alquran ak rifasun barab ak rifasun barab yow nga yar alquran bu nepp won ni ko di ñe kenen won ni ko di ñe kenen ni ko yenn ci serigne daara yi defé yar alquran bu nepi di yappar yappari top ci wa jo xamni jangul basin ni mara waxale wuñu ala li adina rek la yor ci ra ngay dina rek nga bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu sax nga top ko rek bëgg dunu rek waxna ko bir ci dem ni len yi ngeen di tudde moderniser de dara man len man di xamna bu ko ni señ nako wutuntu dama nan yaq de dara la koy tuddé yaq de dara ak ñun rafet rafet wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal am nañ xol mujj rek nañ xol mujj rek li ma mëna wadé moy modernisation bi ñu wax wallahi alhasim bu fi amé do to fi gis goné go mokal alquran mom lool mëna ko wat goné go wat alquran doto ko gis doto ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara ñu baye ko wa dara bu fa kontane ñu ko mëna waxe manam parentalité tubab yi parentalité tubab yi bu fa kontane day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay Sen Moustapha Sall Mbacké moy président de la République néna dafa bëgg mo dëgné sa dara ah sun xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné la diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won Seigne Babacar Sy Abdoul Aziz moy président de la République dafa bëgg moderniser sa dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ni nga xamni ni ñoy association yi nga xamni dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggey di dund ci suñu kaw rek di dund ci serigne daara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekk sacc ko bu fekke ni xamna ni boko sacc ken dula japp non likul ñu jangal de manam feewu seen jang moy li ak fuñu mëna jaar ak leneen luñu mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droite waye lepp rek mujju moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lool moy seen xaya ci jang wotu na constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah dala wëri de ñaat dërëmi jambur boko lekké té nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaaw dé waaw kay mata alquran ñun ci biñu dëram mu ëlëk yow mën xiyam sallallahu alayhi wasallam néna ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran néna du yonent du malaak xolal yonent ak malaak ñu gëna jëgé yalla néna li ñi mëna mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in أفضل عند الله منزلة من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لغنى من رم جانب سويكو اللي يوم الخيام بملاك بيانت بوليو كموتين يوني رك القرآن دقر مؤلق يوم الخيام وعنق القرآن وخي الله تنين انجدس جامي الله لن القرآن وخي الله ملاك جامب يالله يونمت جامب يالله وليو جامب يالله القرآن وخي الله motax mu dakaram mu yonent dakaram mu malaka dakaram mu wali mom alquran ndel waxati benen hadith mom sallallahu alayhi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul qur'an li gën ci sama xéet bi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang al qur'an mbolam xéetu jaamu yalla yi ngay def yépp yépp jang al qur'an ci gëna kawé lool la sallallahu alayhi wasallam wax jang al qur'an ci gëna kawé motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu nasna gënt gis yalla ci gënt ñun ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégela ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang al qur'an karim mom ahmad anbal neena meniko waaw xana kon day fekk nga xam maana yi xam lim wax mu ko dedet même bo xamul maana yi sax ngay jang nature bi ni rek mbolé mi ñi def dima ko jaamo jang al qur'an ma ci gënal mom la sun borom rabbistu jall wax wa wax du tan ni yalla minu bin mom wax nuko ba mupp nak ñu bëgg jënde al qur'an ak leneen asal asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atul qur'an an du'a'i wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawab shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalat moy jang al qur'anul karim muni bo jange bu nupp rek tej kanil bi te nono yalla dara yalla ci bopam dana la jox mu gem lim dan jox sant kat yalla yi te xam nga sant kat yalla yi sun borom neena layin sakartum la si danakum ko sant rek ma dolli yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena yow mi jang al qur'an rek ba al qur'an noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumul mo xam jang al qur'an bu nuppi rek fa téré bi tek ne te neena ñoo no dara kat muni yow mi def lolu al qur'an nek sa yitte nga diko jang gudde ak becc so jange tek ba nopp lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gëm limuy jox sant kat yalla yi rabbi sitti wa jalla lu gëm limuy jox sant kat yalla yi al qur'an karim buñu faral di wax ni boko day jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jangal qur'an da ngay tewlu maggu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni moma bind mom ma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jégué yalla di bëkk ni suñu borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ko wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu maggu ñooñu min la gëna jëgé yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam ba nopi nak wax nañ wax ji ngay bëgg wax ci barké yalla té arabé dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barké mom ñukay am moy ñi nango barké yalla rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barké yomb leen bu dikon nit yalla dina ñu ñu may leen ma ndox ñu ngi ko ndox mu naan ba nopi soxna sa naan dess wa do wolé nit rek ñukay ëmb walli mu xey ëmb walli légui nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxé waaji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi déssal nga jël ni kep ba kep bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikin man nako musal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna soxam ni yag nak borom keureum te munta am dom mu dem siyara ji ben wali defal mura ke dem siyara ji ko niko dama beugun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax deg na ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ma jegal ma de waa yow gisuma sa doom yow do am doom mu ne ha mu ne waaw ah soxna si dal di jug dem ni kon na far rek doylo yàlla yàlla dogal soxna soosu mu toog boox ki yor yor benn bis mu génn këram di seeti benn xaritam xam ngeen di bikki àll yi day am pinc mu seeti benn xaritam ngelaw li bare na nag mu romb ci pinc mi seen benn waaye ca taatu garab ga ngelaw li di fara fari waaye muy niru ko xaw a nitoo diko mu dal di koy jege sukk nuyu ko mu fay ko mu dal di jàll kër xaritam boobu waxtaan ba waxtaanam jeex muy dellu këram rombat ko fa ak ngelaw lu bari ni mu ñu dal ni ko waaw ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yeb ci kër ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man di da mel ni xana baxuma nek ci kër mu ko way da ngay dimbali rek ndax ngelaw lu bari na ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen balel aw wañ ñu nekkon fof mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci tedd mu tedde ba yag añ bi gat mu yakal ko mu añ bi nga xamé ni waajaangi gont waxtu takusan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu dé terang rek amna ko man dal len rek moy sama borom kër bi dal yag nañ ci ñu doom ko xal dal di jël aw ko ni nga xosé xosé jox ko ko jëmbal naan mu jëmb na
1: digëlum ci muntaqa ma ci khalifa sénégal ku lu mourid
0: dal dogalé mu am doom ba doom bi tambalé mëna dox bu bo doom ja walaat muraké séti waat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom waccé doom ji niko déma sama ñaanal la mu niko ku jur ki ñu xana man ak dédé doon muntam ña mako jur mu dal di dugg ci am ruqam kabar julli ñaar raka waaw suñu borom ki dama yirna sama ngassé yépp gisuma fi doomam ba taxon ma niko du am doom suñu borom niko kan mo la wax ni mangassé yima la wonon dong la am ci mangassé amna yeneen yima la won amna yeneen mangassé yima la won kon gis nga suñu borom ati sew sewam ati sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina bo de jang alquran waneni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxi dindi mindeef yaangi barkelu ci waxi jibril alayhi salallahu alayhi wasallam ndax sun borom rabbistu jalla amna riwaya bu waxni sun borom rabbistu jalla jangna suratu taha junni at jang suratu yasin junni at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ñoom ibrahim ñoom noh ñoom musa ñoom isa ñoom ñep tiri yalla wacc won ci ñoom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa ay way ndaw xéddu nara texé xéddu alquran wax ji yalla di wax xéddu nara wacc ci mom ëlëk xéddu nara texé ngok ndekete boba moy xéttu muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam tuba li ummatin yanzilu alayhim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu texé ñel na xéddu ñu xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xéddu nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara texé dëgg texé tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara takhnialna khair wa nga xamni sinu lamign no nara repeter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitwa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenna fepp araf alquran muna muni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yagnu yent dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fegge ab dañu fekko ci araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait sun baram neena la yatihi albatil min bayni yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñ gëna deglu alquran gëna neex ci ñom gëna yéme ci ñom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañ gis ci borom kalamun ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amama ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamun ñu wax dafni kalamun qadimun la yumallu samahu tanasaha an qawlin wa fihlin wa niyyati bi yastafihi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li khayri inna jahlin wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirri urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati min kalamun qadimun la yumallu samahu min wax aju jek jidi sun borom ni alquran la yumallu samahu aji deglu ji te am xal ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tana sah an qawli ma fihi alquran jëfi doom adama katchet ko ci alquran dara du ci jëfi doom adama dara du ci waxi doom adama alquran du jëfi doom adama du waxi doom adama benen constitution bo fi gis nak jëfi doom adama waxi doom adama tana sah an qawli ma fihi mune sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli daayim ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febar ruy al kibru febar yep febar ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangoray kibru moy ruy jangoray ruy alquran da koy faj jangoray xam nga ruy mo alagon iblis ruy mo alagon iblis alquran nak day safara jangoray ruy xol bu ruy nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leerok alquran lay tektalo ci bu sama xol gëlemé leerok alquran ci lay tektalo bu sama xol gëlemé wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli wa ayrati fi marire wala ma gëlem alquran lay leerlo moy sama projecteur suma reere wala ma gëlem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewalema taralema ci secret sirr yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagu bet nang ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagu bet ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah azza wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qatt neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñ dajé ci pak ba ñu ta ginn malaakati yow sun borom jang alquran karim da xam ngeen bu kérogé sun borom bu ci jall bu fekkante ni dom adamay dekk nañ ba dajé ci ben pak dañu mar xon joon ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xam ni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaab leen ci seen gemmi bu kérogé dom adamay dañu daw songu yonent bu nek yonent bu songu niko kay wax ci yalla mu atenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adam ali salam adam ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam ma neub laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ñen man dama ñu daldi daw songu yonent yalla musa ali salam musani hi man dama ñu meen ci yalla nan ko dara bu ñu fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar nga doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowé ma rayon xamu nak yalla bal na mu ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñu meen ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé dama ko ñu ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla jappé dama ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu dal di daw songu yont yalla no yont yalla no ni man dama ñu meen dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni kéro basum borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardi min kafirin dayaran rayal mu ñepp yalla ray ñepp bakka ñoy mo rayon dama xam luma yalla di atti wala kon ke ñu ma dem ko mom daan ko dara ñu dem ci am ci Allah Isa alayhi salam mi nga xamni mo mu di ñew gëna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaara lay ci borom xam xam yi wax ñen ñi dañ ci man kay ñu ma dem suñu borom nan ko dara ndax buma fa joggé nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man Isa Yalla la sama nday Yalla Yalla la Yalla Yalla la ñen ñi ni dedet mom waxut sax loolu daf ni rek dem leen ci am ci Allah Muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention Yalla may ko intervention bu ko defé lañu nak soga daw nak dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beti woon dal di sujjet tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom niko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal di jéssu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo be nga xamni ni ci la yalla wara atta jaamni bala atta jaamni day jang suratul rahman wa bis penc ñepp deg ko da nañu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratul rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratul rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobu le neena bu kérogé doom adamay buñ ko déggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min alkarb min alkarb ko xam señ touba ak famu tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ah mu dem ba nak legi systeme adina bëgg no wal beti nak ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ touba neena laqad qarala inun nas wastakhlu bima yajurul ba'sa wastakhlu bi inna la yanfa'u fil khabri wal asri ma la yanfa neena ah kay doom adam ya ngi ñu gannaawal alquran gannaawal alquran daanaka legi alquran passe temps lañ ko def moy sa doom day nekk ci daara ji lén ñi am ñu xamni sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tuddé yu bu sa doom mu gaaw jang tuuti alquran xel ñu ubbuku nga daan ni tias ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man ni mako mëna firé moy nga fekk nga jël sa doom dox ko señ touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy señ touba yut ko mool yer man non la ko gisé jël sa doom dox señ touba mu la yaral té moy alquran té moy señ daara bi mu dila ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ne ko pan ñet yit ko mol yar wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben ñoon do nga lay wacc kat bo xeydul sax mu ne ko acca kay jang micc ñu ko pan ñet jang lo jiko micc waram ko fe bayyi mu jang alcorane wax na ko ba tay ci ñinga xamni ci ñu doom la ñu ci daara ji mën leen alquran wu to jidul la ana la koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan dematuñu ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñu bu wacce ben yu rek mu ñu ma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew tagat señ touba lañ ko tuddé dé mané ko ay waji téng ko fa baye mu jang xam xam bekk bolé ko mu jang xam xam ñu dédé fi nekk ni magal na té xamna ni suma ko fa baye bu ëlé jëdu tuma ko mëna yobbu ndax adini adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeenti lo ba nga dem bitim rew taxay ya nga def ba lijeenti sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def fu bëggé dem bitim rew mu ni asal goné gi day dem rek mané bismillah fadal yobbu ah mu daal dem defari keuyitam ba yobitim rew wesu aéroport Dakar keuy lañu japp fañare ko xottitu sanni fele aéroport Dakar gi wesu ko legi ngor sa nga ca Dakar bi jaay fuggu jaay aéroport Dakar gi wesu ko señ touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlu bima yajuru bahsa mu di leen xir ngeen soxla wo lo xamni ëllëk mbugalu bammel dong la lay jural mbugalu bammel rek wastakhlu bi ilmi ma la yanfa mudila khir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asri wa ma la yadfa mun la jariñ dara ci mbugalu bammel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pangu bis pinci ba waye munu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilmu qabla al khawl wal amal al ilmu qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jaar na dara xam nga jën dara la jaara daray koñ bi jang ñippi jang ñibbi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école moy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñoo xamni mom def ñu discours yu négatif xamna leen wu deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñi jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xawon comparaison ne paraison bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alquran ba mokal té kenn jëmbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yoy fi ci sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alquran té mësu ñoo jaar ci jëng mo upp fuuf na mokal ci yeneen réew yoy té jëmbu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alquran te jëm ñu leen kon di ci wax ni dañ leena jëng lu tax ñu jëng leen manki de moye rek tax ñu jëng leen waye 90% jang na alquran ba wacc seen jëng leen te ñana moye yañ am ba waxtu alquran ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alquran moye ye ñoo ñu am di wattu alquran ñun buñ ko amon dañuy naan alquran far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moye yi ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñ ñu comparer ñu ñu bokku buñ ñu comparer ñu ñu bokku lu refé kon xamna sëñ ñoodu waxtaan wi jéxul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek to surat an'am te lolu moy li adori deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ñu ngara seen école yu ni boy am na ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu génné ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci génné ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daara yi amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def lu ñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def lu ñu tollu té yow ñu xamagul ñinga formé ñepp d'accord ñu ci condition yu baax waye saga mag ñi dong lañ fi nekk dé ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxon faman yuridullahu an ya'di yusra sadruhu lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texé nam ci yow yermande nam ci yow mucc wallahi mune wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu pudanaawal sun mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gennaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadir lahu wala sanan faaw buñ tudde mag ñi sa xol juk buñ tudde alquran sa xol fuddu budé ci intellectuel yi ñom buñ tuddé alcorane rek seen xol fuddu budé ci ñi nga xamni jang nañ wayé nak melokan musul mag ñi amul ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni luñ añ luñ ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol jop kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan buñ mënta def lu toll ni lañ defo nit buñ mënta def luko gënit ñu def luko ñiru def luko jégé lolay li mata wax lolay li mata wax lolay mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci mag ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla mënu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma

كوما دو باراس انتريتيكا وسوف. ngen ni ma yow dal borom bi yaakaaron ne ñu lolu doko mësa def mukk mukk mukk mukk ndax ñun duñ la moy te no ngi lay selal fuñu tollu legi nak nga bëgg représentant bo xamni moy katu yalla la tour katu deret la war kat la ko nga bëgg yu mu représenter ci kaw suuf ala inni ahlamu ma la tal wallahi xamna lo xamni yeen xamul len ko waaji ngeen di wax ni nan moy kat la tour katu deret la war kat la xamna ci mom lu ngeen xamut man yalla ñu fa bind inni ahlamu ma la ta'lamun xamna ci mom lu ngeen xamul yeen mune kima bëgg mu représenter ma ci kaw suuf deug la dana fa am ak njabot go xamni ñi ay moy kat lañ ay togn kat lañ ay tour kat deret lañ waye danañ fa am ño xamni ño leen gëna sel dakk leena jaamu yeen malaaka yi dana fa am ño xamni ño leen di gëna sel dakk leena jaamu gën leena ragal yalla mi leen bind lutax sun borom nan laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwimin suma radna asfala safilin a ila allatheena amanu jana wa amilu salihat bo agge ci ina allatheena amanu wa amilu salihat rek lay dadi gën malaka ila allatheena amanu wa amilu salihat bo te yegge rek gën malaka ndax malaka natira moy bax mom amul ben mérite ci ni mu mel yalla ko ni melal yow nak da nga fekk adina bu jaxaso adina bu tak adina bu tilim adina bu doy war ngay gor gorlu ba adina takula fenn takalu la fenn kon ya ko mérite malaka su ya ko mérite ya ko pi mérite ya ko pi mérite kon hadis bi ko netti ab sahabi la muawiyah ibn abi sufyan kon yonent fekk na mbolo mu tok kon kay ah kay sahaba yi defon nagn ko defon nagn jalzatu dhikr wala majalisu dhikr wala halqatu dhikr mala kay defon nagn ko defon nagn alqa bo xamni sikr do nga lañ fa don def tuddi yalla la ilaha illa allah la ilaha illa allah allah allah allah allah allah lol do nga lañ fa don def ba yonent fekk len fa di len poser question ma ajlisakum waaw lu len taxa tok fi alo jalasna nasqurullah wa nahmaduhu hasa wa jalla alo tax man allah ma hadana lil islam waman nabihi alayna li rek monu taxatok fi diko bakka ko tuddu rek alay jarnako yo jarnako de jarnako de yalla xamna ni jarnako jarnako de l'islam ak nimu nexe yalla ni lima indi ci kaw suuf lepp l'islam la ci ron la ci rekone tar waman yabtaghi khayra al-islam dilan falan yaqbal minhu ni ci kaw suuf l'islam rek la rekone tar l'islam joju yalla reconnaître yalla defal la tawfiqi orienté la ba nga ni ci lebb ni weñu daaji daanu ci sow ah jarna sant ko de jarna sant ko naskuruhu wa na'madu jarna sant ko de naskurullahi wa na'maduhu ni tuddu yalla ak diko sant rek mono taxa dajé fi ya rasulullah ali salatu wassalam dajé wuñu fi ngir waxtane lamb ja dedet taxunu fe to dajé wuñu fi ngir waxtane football ba dedet dajé wuñu fi pour waxtane barça ma barsaq xam nga luñ fi taxa dajé muné naskurullaha wa na'maduhu sunu dajé li do nga ko sabab muawiyah ibn abi sufyan ab sahabi la mo net li donte bo jangé tarikh nak ak luñ ko mëna yak waye ab sahabi le de ta ab sahabi ku dal ci kawam gisuma la mbaw yowmal khiyam ab sahabi la yaron tabi ali sallatu wasalam neena sun borom tabaaraku ta'ala waxna ci hadithul qudsi ni la yaskurnil abdu

mu ne kon maa ngi lay dimb wutal xam-xam te bul geraw mu ne yow dong bi ci daara ji maa ngi lay dimb mu naa mu ne jàngal te bul geraw bul gàddaay sa alliwo bul gàddaay sa jukki bul gàddaay sa tiire xam-xam jàngal mu ni ndax gàddaay tiire xam-xam wan ko gannaaw benn seconde rek mu naa mu ne boo xamoon lim jeexal ci sa dund ak li la raw ci xam-xam doo boo ko xamoon doo ko def ak lu wala tadjar min matlibi fa afatu talibi an yadjara nee na gàkk gàkki xam-xam kuy wut xam-xam defab kuy wut xam-xam nee na mooy dëkk geraw defab kuy wut xam-xam mooy geraw dem leen ci nax gi da ngeen ko fa fekk defab kuy wut xam-xam nee na mooy geraw jamono bi ngay geraw di tojaka taalaka lakk état bi nga contre ba tax ngay tojaka taalaka lakk doomam yaa nga ca université ya gën a seer di jàng jëllu si waat yilif la ni leen seen bàyyi mi yilife woon yilifaale say bàyyi noonu la yilife moom tamit yaag say doom waaw bakkañ kañ ngeen di yeewu kañ ngeen di yeewu yéen étudiant yi maa ngi leen koy laaj bakkañ bakkañ ñu gëmloo leen benn slogan te mooy loo jot yàqal loo jot yàqal état kii pay loo jot yàqal rek état kii pay ki leen ko wax daa juum wallahi ki leen ko wax daa juum car bii nga lakk ni état koy fay xam nga ni état fa yu ko de kan moo ko fay yow yaag sa ñaari waajur yéen a fay lempo état jëlaat ci seen lemp seen xaalis boobu dem jëndalaat ci ab car indi leen te jamono bi ngay toj car bi ak di ko lakk sa ñaari waajur ñi ngi ci arrêt bi di xaar ab car bu leen yóbbu hôpital mbaa bu leen yóbbu ngént mbaa dëj ñu taxaw fa une heure de temps et demi car fekku leen fa nga wàññi ko nag far lakkaat car ci des car manqué na àllum neen nga lakkati car boole ci mu gën a tee manqué te état moom du ci am benn yàkkamti du tax mukk salaire bi mu daan fayeeku wàññeeku lu toll ne fépp sorra mboolem ñi nga xam ne ay fonctionnaire lañ bu seen weer dee danañ jot seen salaire ànd ak loolu lépp nag état moom day toog ba sa baay ak sa yaay ak say maam fay lemp mu jël ca dem jëndiwaat beneen car indi la léegi perte dis perte leste rek ñu noddu tàkku sàmm perte nga dis perte leste parce que yaa koy fay ci sa àll yaa sa baay ci ni lemp lañ koy fayee en même temps nga am tardement te car boobu boo ko fi bàyyi woon def manifesté wu pacifique bàyyi fi car bi bañ koo lakk ma ne biñ leen tabaxalee waañ woo xam ne ca ngeen di lekkee di ca naane ngeen mer toj waañ wi lakk ko xaalis boobu alal jooju ngeen yàq ngeen yaakaar ni kan moo koy fay état déedéet sa lempay ñaari waajur mooy defaraat waañ wu nga lakk campiste bii nga taal toj ko ragaxe ko ku koy defaraat état loolu ay wax la rek ay wax la rek nafak réew mi état di tibb di joxe di defaraat campiste bi nga lakk di defaraat waañ wi nga taal nafak réew mi tibb di xaalis ba fa ne sa ñaari waajur ko fa dugal xaalis ba fa ne sa ñaari waajur ko fa yóbbu état dem tibb ci nafa gi léeg-léeg ma dégg ñaan dafa ak réew bi duy wolof man damay man wallahi wa rabbul kaaba léeg-léeg damay jaaxle ci sunu doomu réew ñoom dégguñu tubaab 100% dégguñu anglais 100% dégg jégguñu wolof 100% musaf sa biina bayna salika laa ilaha ulaay wa laa ilaha ulaay du ñu ñii du ñu ñee gafaka aw fas lañ koy takkal nafa mooy def alal kon nafak réew mi lañ war a wax waaye kenn war ci wax gafaka réew mi gafaga aw fas lañ koy takkal état ci nafak réew mi lay tibbaat dem defari li nga yàqoon nafak réew mi la fa ne ko fa def sa ñaari waajur sa lempay ñaari waajur boo màggee yow étudiant bi boo jàngee ba noppi ba commencé jot sa salaire yi ay ca nga commencé di contribuer yow tamit ca ngay defar loolee nga lakkoon yàq ko ca ngay bokk pourtant mënoon ngaa manifesté wu ba jeexal doo lakk doo taal doo toj buñ réglee sa problème nga sant yàlla buñ ko réglewul nga sant yàlla ni ko Seydou Touba waxee yàlla man Ahmadou dootuma jàmbat ku sa xel dem ci na Seydou Alhadji Malick doon jànge sa xel dem ci na Seydou Touba doon jàng.

0: tënk rek ci gàttal insha allahu taala ay point, ndax ñu bari jàngat nañ ko. Ñii naan xaru la, ñii naan du xaru, ñii naan xale yi dañu amatul benn yaakaar ci réew mi. Man àngal bi ma ko jàngate mooy damaa gis ni nattu sun borom la bu yàlla nattu réew mi. Lu ko waral sun borom nattu réew mi mooy dañoo saaga walli wi dëkk ci réew mi yépp. Mboolem walli wi Sénégal yépp saaga nañ leen. Te sun borom moo waxoon ci hadisul qudsi ni man haada li walliyan faqad aslamtuhu bil arab, ku saaga sama walliw déclaré naa la guerre. Ku désacraliser sama walli wi nga xam ne dafa nekkoon lu sacré, képp ku ñëw désacraliser ko man yàlla déclaré naa la guerre. Walliw Sénégal yépp ñu désacraliser leen, yàq seen der, saaga leen, tuumaal leen. Lu indi loolu jikko ju ñaaw. Salaalahu alayhi wa sallam daa waxoon ni al birru xusnul xulq, mbaax du ay batimaan, mbaax du am réew, mbaax du oto yu rafet, mbaax du col gu rafet. Mu ni mbaax mooy jikko ju rafet. Mu del wax ni wa xaaliqi naas bi xulqi adana, na ngeen jëflanteeg nit ñi ci jikko ju rafet. Rawaahu Tirmisii. Jëflante leen ak nit ñi, muy ñi dund muy ñi faatu, kum ci mën a doon rek na nga jëflanteeg moom ci jikko ju rafet. Lu ko waral alquran nee na wa xuuloo li naas xosna, ñee tëdd bàqiya ci ñun bokk, ci ñun fuñ jógee ci ñun. Kon wa xuuloo li naas xosna, ba ca ñu nekk bàqiya sax booy wax waxal ci ñoom lu rafet. Rawatina kii dund ci kaw suuf. Kon saagakat yi ak waxkat yu ñaaw yi léegi yëngatuñ ci ñiy dund, dañoo jàll ba ñu tëdd ca bàqiya, ñu tëdd ci seen i bàmmeel, jotewuñu kenn dara, ñu sulli leen di leen saaga guddi ak bëccëg. Alayhi salaatu wasalaam nee na innama bu'istu li utamima makarim al akhlaq, li tax yàlla yónni ma damaa ñëw ngir réformer jikko yu rafet yi, defaraat jikko yi, jekkalaat jikko yi, indiwaat jikko yu rafet yi. Loo tax Cheikh Mohamed Bamba ni lépp lu waay di sakku moo xam nguur la, moo xam nguur, moo xam xam-xam, moo xam da ngaa bëgg a doon guide spirituel wala da ngaa bëgg a doon guide temporel ngir bal ma. Sëñ Touba nee na bu mu ci mën a doon ci ñaar yi nga di ko sakku te jaaruloo ko ci discipline, nee na addina du yàgg ba nga am ko. Képp koo xam ne yaa ngi sàkkoo nguuru, yaa ngi sàkkoo jiite, moo xam spirituel, moo xam temporel, nee na ak koo mën a doon na la wóor ni bis du ñëw mukk li feeg àndoog li ñu tuddee discipline, doo mas a doon loolu ngay sàkk, doo ko mas a am. Ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ? Mu ni wa yujibul madaxa la dal jiiraani kama yu baxiidu ani niiraani. Discipline day tax a sori safara di jege àjjana, waaye discipline day tax mboolem ñi nga xam ni say dëkkandoo lañ, say xarit lañ, sa peuple lañ, dañ lay sant fu ñu toll, di la gërëm, di la tagg. Yow mi nga xam ne da ngaa bëgg jiite côté temporel, mu naa mu ni discipline mooy tax sa peuple sant la, mooy tax sa peuple appuyer li ngay def. Discipline rek moo ko mën a maye. Wa yujibul madda la dal jiiraani, mu ni noonu la lay sorile safara. Mu ni discipline mënul am te wax ju rafet amul. Xawit li daana xawlal xayri tafus bihi wa tukfaku la dayri, nee na boo amee discipline luy génne ci sa làmmiñ rek lu rafet lay doon. Te mu ni lépp loo xam ne mi ngi génne ci làmmiñ te rafet, borom làmmiñ wa yàlla dana ko fegal lori kaso, dana ko fegal lori ëddina, dana ko fegal lori doomu aadama yi, dana ko fegal xat-xati jamono. Xawit li daana xawlal xayri tafus bihi wa tukfaku la dayri, radiyallahu ta'ala anhu mun is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa mun kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek guide spirituel mba nga beug nek guide temporel muna mun ta amulo liñi tuddé ay teggine amulo liñi tuddé éducation bu sen muni ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku guide spirituel da nga bëgg don guide spirituel mais amulo discipline seigne touba neena do massa don guide spirituel da ngay sakku pour nek guide temporel seigne touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muni ndax discipline moy yiwu adina ak wa alakhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal alakhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline mo leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pays ba do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo cey tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf té du ci ndigalam ñu neul da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer ba max la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline way katu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mu ne qaddamta watnaka liggéeyal sa réew fa rahman yujisika bu ko defé yalla lay fay sa réew liggéeyal ko ngir yalla fay la mu ne ndax wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggéeyal sa réew pour yëkëti sa drapeau réew mu ne yalla dana yëkëti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewum dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ñoo fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu leen semence technique ndax patriote dana def loolu kalla wallahi jamono bu yagg ñoo ngi liyar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu delu seen xel wax leen ci lu seigne touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu négatif mune may ko batma rek legi tay mu jeex dawlatul batil sa'a programme bu négatif neena foko fekk rek may ko tan leg mu jeex may ko tan rek leg mu jeex ci ni mba ci ne waye dawlatul batil mom sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a programme bu positif muni bispench la jëm dara munu ko fank ñu ne ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muni dara munu ko te jall al haqq sabit waya wa amal batil wa in ala fasayiq wa shafil programme bu negatif ak lumu kumbu muni xam nga ci fu mi mujjé assalamu alaykum. neena fofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makka ci seen programme bu négatif boobu, bu mu ñëwee fekk fa làmbi goloo ku jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ni jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa woqa. Programme bu positif ñëw na, dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam. Dafay jëlee bu négatif bi. Ma ni kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la. Yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil arab. Ku noonu sama walliw rek, man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ni waa yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définir, kan mooy sa walliw? Mu ni dellul ci addi su xut siba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shay'in ahabu ilaya mi ma xtaraftu alayhi aw kama xaala. Ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salatu wasalaam fi xadisi lqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ne li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yemu ca. Mu day toftal ay nawafil. Nawafil yi bari na. Jàng alquran ci nawafil yi la bokk. Jàpp sa njaamur ci lu du sa yónnekul ci nawafil yi la bokk. Jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Sun borom ne sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto. Amoo foo dëkk mu tabaxal la airplus 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxuma sun borom, sun borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Ñu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko ca nga yem. Mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko ca nga yem. Déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am. Sun borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration. Nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore. Lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitiwa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laps de temps bu passé boo xam ni walli yu Sénégal yépp saaga nañ leen. Te walli yi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale, ndax dañu ni lamaaw tasuf ñoo koy wax al martabatu la tusaami. Suñ borom nee na kii lamaaw tasuf nee nañ martaba du bale boo yu sitil bustaami. Mas na ànd ak benn xaritu walliwam ñuy dox ci mbedd, benn xalel xalel yi di football ci mbedd yi. Am ci xale bu kaj ji bal bi mu naaw dal ci mbaggum Ebo Yusit. Ebo Yusit di geestu ba xam lu ko dal lan la. Bi mu daataan geesu fekk na xale bi daanu dee. Xaritu waliyom bu ñu ko subhanallah, yow fi nga yegg ci yàlla. Xarit bii rek, xaleel bii rek mënoo koo baal bal bi mu la dóor. Mu ne ko la illa, maa ngi waat ci sama borom ni néewuma yàlla. Allahuma yàllaa fiir ci man ba bëggatul ku ma laal. Yàllaa fiir ci man ba bëggatul ku ma laal. Ñooñu bu ñu àggee foofu rijaalul xëy bi la leen yàlla di booleel tabaraka wa taala. Nga xam ni dañu mel ni ay garde corps. Bu ñuy def la ñuy def waa ji di ko yëg sax. Ñu saaga suñ walli yu tëdd Sénégal yépp minal awal ilal aaxar ci réseaux sociaux yi. Desacralise leen ba jëratuñ danku mbuum. Ah, ba noppi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit nit nit la ni yow rek de sacraliser suñu sëriñ sepp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bob ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayidina ibrahim alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahim alayhi salam mune yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu ñub wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy dom wara top baye lolu lusik nangou waye ginnaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoonu jub yi nga xani mo musal yonent fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo musa mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa ali salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñim bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir moy haqiqa moy haqiqa ndax Musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa al islam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal mune ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayu lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gid bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñi wutu yonanti alayhi salam ñoo fi représenté yenen di ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonent yi ni ñi wara topé ab yonent non lañu wara lin wara topé ni ñi wara diglo ab yonent non lañu lin wara diglo ñu bal mare dama xawa soj non lañu wara diglo sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonentam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonentam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kati sun wali wu senegal yi neenañ sunu wali yu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mam yi rek di len utiliser la khadrallah wala salam asnama deg ben borom xam xam yagna bo ma nga sow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindlu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux sikaret waye tux kat kas bu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ci dara ja té pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yonnati bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglema def lum téréma ba yonnati diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngako alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané na kon mbëk ni xew Sénégal angal bi mo koy jàngaté moy natou yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun biirum réew ndax ñun suñuy loi saga neku fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bula balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim réew ya ko saga lolé du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alcorane digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de wé sun borom waxon ni wa taqqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa doomu jarba mba kenn muccu ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaaralé ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaaralé ko ci fitna yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla reub ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek jurom ñenti lobby yi mala wax jurom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fekk jurom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fekk jurom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena riw mo dem amna fa lobby yoyu nak bëgg atteindre seen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nam akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guid lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewom da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nagn ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh mohamed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow muni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour tahyir la nekkon ci réewam dédé bopam la sacrifier 25 ans de prison newul lenn ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre seen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédé waxna ma tay ni yeen ndaw ñi man awuma ku dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ku dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñuy politiquer xawma sax ap politiciens buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus alayhi salatu wasalam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geej gi fekk ko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi flotté ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko nako acca delul bo delo wa rew mu gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mu gëm ko na sel mandela lolu la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mu gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi suñ borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci suñu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fi harj ghalu wa mal harj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam khala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni iza kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fi harj ghalu mal harj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam khala al-qatl neena bu ngeen deme ba yegg ci ciatal muju jamono muna muni xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lu mu koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question niko li nga ma wax ni lolu fu mu am mu niko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waaji étudiant bi meunta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga nuñ defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu suli wat seen téré delu wat ci lañ neewon buñuy sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujjii wagniku dal ni nak dama bëgga jang dal ni dama bëgga jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amerique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi baad wala nga mëno genn rew mi mëno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jang nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi ni len ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fa tahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu anhu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa señ touba ni wa aqluka ijal qaid al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow suñ borom day denc yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxa ñel na réussir ñel na barke ñel na tranga ñel na waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition seigne touba ne nako ko taxa ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilka ayam tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika aye lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika aye wa tilkal ayam nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ni ma ngi len di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxumako de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi duggu ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon touti batma ci kanam touti europe europe ñaare am afrique africain yi ñokay dekké moom ko wala ay gola dekké ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñangay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkonta ni tay liñuy tuddé ay jihadiste ndem amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe de kon lutax ndaw ñi mëna taal bato wala ñu taal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen ka yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeen ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi li lay xamal ni fitna la nattu la bu yalla indi lu la koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man téméré jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokk na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni worom yi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seen papa préparer leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan يهيبون الدنيا وينسون الآخرة، يهيبون المال وينسون الحجاب، يهيبون المخلوق وينسون الخالق، يهيبون الخصور وينسون الخبور، يهيبون المحسية وينسون التوبة. من فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجأة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينون يأتي السمان على أمتي جمعنا نيو تسمو خير يحبون خمسة وينسون خمسة دني أم أمبسون تي جرو ميمبير فاتي تي ديسيب سين أمبسون من تي جرو ميمبير رجل يتنكو يحبون خمسة وينسون خمسة من جرو ميمبير ينلا من يحبون الدنيا jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yu hibona dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawnal akhirah ñu fatte bis penc te alquran dañ won bal tusirunal ayata dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yu hibona dunya wayen sawnal akhirah ci la ñam dedet yu hibonal mal wayen sawnal isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mune way dañuy faté nak ni yalla dañ leen réglé ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al qusur wa yansawna al qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu niko xana sa kër gi di teuna safara mu ni waw mu niko cey bo fexé won ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako r plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al qusur wa yansawna al khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al mahsiya wa yansawna at tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam na ko parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañu yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni lenn rek mëna am mu na mu ni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yunus sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alayhi wasallam ni len kay len ngeen dem Éthiopie amna kuñ wax Najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm Barça ma Barsak kok ngay tekkale ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleem ak fas kon intention yi bokkunu te sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi te xalé yi seen intention moy barsa ma barsak barsa ma barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut lum dundel njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekenteni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lumu dundela njabotam koku bu ta faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ta faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg sen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena walasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nang baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran neena wala nab lawannakum bi shay'in min alqawf walju wa nakhs min alamwal wal anfus wa samarat wa basir sabirin allazina isa asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun li ñu dal du am nak lum doon bakkan disatul alal ji dem na yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal ji neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dik te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw tuuti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolu lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy daño de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañ wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum réew alcorane daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa sénégal muna mu ni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak wa tilkal ayamu nu dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf kuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam dikko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujjii état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujjii tay ñi jël état ba nangu nañ passeport meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon lawon mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fim nek ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci president seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwawon état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga lacc wa makka ba nga xamné république ba reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu né fi ci dëkk bi jenn ben bis néna leen diw sangam nénañ ma difi ñew muna ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama génn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba génn rawdu bi nañ baye république bi té ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier té def seen politique ño xam yonnentou sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañi iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xamene sun borom namna taxedil nit ki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am du ko doy
1: mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo gëna firndel wax joju mu ne atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsekk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité mu ne ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulk man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxon legi ci nahju khada ilaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعتي قصيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام. بك أوريتيري راديو قصيد أونلاين جلوس نيمين يول ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek. Ñu jéggulu leen ci yéxata mbalik émission bi lu ci sunu coobare, ñaanal leen sakku ci ñaan di leen ndokkeel ci wéru teddu magi wi ñu nek di wéru sil hijja, wéru tabaski, wéru barké, wéru yirmane ni mako waxé won ci waxtaan yele wésu. Rawatina ci fanam yu tedd yi di fukki fan yi jëk ci wéru tabaski, li ci yonentou sallallahu alayhi wasallam wax ci barké, ci tiranga, ci yirmane. Muy wér wo xamni mi ngi upp yirmane yalla ak barkem, mi ngi upp njéggelul yalla ak barkem. Lola tax sunu mawdu tay ñu bëgg ko jukke ci wax yantu yalla Muhammad ali salatu wassalam, mi nga xamni biko yalla yonne tanul nek oustaz, tanul nek imam, waye yalla daf ko yonni mu tan nek enseignant, nek muallim. Innama bu'istu mualliman, yalla dama yoni pour ma nek ben professeur buy jangale bu yete. Motax du tokki du tayi, ñun ñikoy jema roy diko jema jaar di jema jaar aw yonam. Motax lu mbir xat xat, lum tistis, lum jaxagn jaxagn, sunu suba sunu ngon ñu jëmele ko ci jang ak jangale. Metti yim fekk yep bari na, waye metteum jangale la ci tan. Innama bu'istu mualliman, man yalla daf ma yoni pour ma nek ben professeur buy xamle rek, buy jangale rek. Motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko khutbatul wida bi arafa, discoursu tagatom bu siiw bobu, discoursu tagatom bu lem lepp lu yiwu adina ak wa alakhir. Discoursam bobu ñu jël ci ñaar fas ko yene waxtane. Ñaari moy arriba wadima, arriba wadima, ñaar yoyu lañu tan fas ko yene waxtane ngir jëmmi sunu borom rabbi sitti wa ala jalla jalaluhu khalaqna wa maulana. Moy riba, xam ngeen ni discoursam ba joxna ci walu riba walam, waye benen bi ci dess moy deret, deret niñ ko wara ñongalé. Nima koy faral di waxe, di top waxi ay, di top xew xew yi, di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga farfi barab wala da ngay politique,
te wax naan mirara ni politique mo politique lu wuma fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokku waye bo xolé ni adina yi doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxone di ci yeur diko deppele sun jamono diko jangal sun ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jari ñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xam nañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xam nañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëgg ko waxtane ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kéro bi mu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama qala alayhi salatu wasalam mun ya ayuha an-nas yen nit ñi xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adjam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayuha an-nas inna dima'akum wa amwalukum 'alaykum haramun yen nit ñi ma ngi leen di xamal ni seen deret aramante na ci seen digeunte ngeen diko torante seeni alal aram na ci seen digeunte ngeen diko lekante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wër wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wëru silhijja seen rew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy albaladul amin makkatul mukarram umul khura umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dérëti doom adama amé worma kenn wuru ko tour ci tiaxan non la alali doom adama amé worma kenn wuru ko yaq ci tiaxan kenn wuru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer discours bi ba yag nak ci la amnistie mbolem événement bo xamné amone na lim ci am na jike sax riba ci la amnistie mbolem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu lewut khalis bu lewut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won
ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie nako lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie nako mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadimi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier jahiliya la ca xew xew ya xewon ñinga xamni fexé nañ ba lijeenti ca ba am ca alal ju degeul bis ni tay man yonent am amnistie nako tegna ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wewu tank mbay ci sa wewu tank yonent ni ci sama wewu tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie mina mun inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibn abdul muttalib sama baytex ñu nan ko abbas ibn abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sentu ay intérêt ñak nako tegna ci sama tank ken duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi ken duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytex abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni mom ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adama yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayyul lazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumul lasi yataqabbatuhu shaytan min almasi salik bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal ju lewut dañuy lewal alal ju lewut bu ñe alal ju lewut nak même soofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo soof ci ci alal ju lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqum allasi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal ju leen liwul mina muni dañu melni mufassiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga ni abdo foko fekk tay bu suba bo ñe do ko fekkat ñu ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu ko am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni ma jinnun ci bir bamél bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik foko fekk tay bu suba do ko fekk muni nak sun borom ni lek katiri bayyi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mi mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek katiri ba non la mel du tranquille mu lek katiri ba bi jog ci hopital yi bi jog di dag bi ni faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir
lum am dana ko fajo momako njabotam te du massa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebatina deloti dag bi ye delu lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mu way and ak lolu sen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di aramal riba te riba mok jaay ak jind do ngel riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñeu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sangam mu tegal ci nangam kon kay salik bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba way degal leen yalla tontu yalla ne du man may daganal may arama ñu ni waaw mu ne wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce aramal riba man yalla ma daganal commerce aramal riba ginaaw man maamum alal bi lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mom man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma aramal riba leble fuk ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaaho mawsi muni faman jaaho mawsihatun mawhisatun faman jaaho mawhisatun min rabbih fantaha akoko de fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah kep ko xamni degna waratew sama yonent bi ali salatu wassalam faman jaaho mawhisatun min rabbih degna waratew sama yonent bi ali salatu wassalam bang ko degge rek fantaha mu seppi loxom ta lola degna warate mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko digge rek mu wicc taxtay loxon ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila Allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi na mo ñiko salatu dalam jëm ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadarallahu wala saman motax sun borom ni waman hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun waman hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la da fay biel sax fa faw la qadra allah wala sanan ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ñu diga tuddé titre français ba am neena koku safara lay dëkk ëll ak yow man xiyam dëkk wayam moy safara mi dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfé jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mu wax ko moy seen serveur ya fa ne serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la so xasse duggu day jël ci yow nangam directement gardé ko nga wax ak nga ñak baña wax charte yi leer ba nopp nak mom mu xam charte ba nopp wagniku duggu su boba yo eumo bakkar
duguna ci serveur bi waye bi mi duggu ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nit moñi ku duggu nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ep xalissam ni meng te du participer riba la xalissam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé lé ñom opérateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paray ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faawu dana bëss oké pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé oké rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wër wu déwone amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fay nek sib lol musique nga yone len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yone ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu nan society bi feyit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neena ki dajale riba sa bu dajale ba defini mo ci ne ma kos almetek ca waye wuyur bi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wuyur bi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sa ci tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba ma demba moy ubi tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ca ne mosu joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monté ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam dañu deglu len li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xara ma deglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé dara niw ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki njaalo aw fen ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy beug xalisse ko ci yebbu beug ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko deglu ko waye buñ gisone rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci koko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la beug di deg fum toll fum gisse lu mel non rek faawu dana ko deglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la beug di deg ci ko ab safan rek la beug di deg
ab safan rek su ko defé waji fenna la yow mi bëgg ab safanit lire nga vidéo jambour sa xaaliss demna parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba néna ku jaay jési agresseur kum ci agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fenn kat fenn wum fenn yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fenn kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fenn wum fenn am nga ci fenn wum ndax ya ko dolel bo gisé sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc ci sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong li ñi jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ci dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na li la bank di tégal sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé sëñoo ko may ndax mo moko ndax yi sarxé ak lek ak may alal sa alal nga koy def té lé mo moko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi te bu ci yene jenn tuyaba nak jenn tuyaba men mbokk masna ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs yek kel ko xuma dama la ko bëgg yonne ndax fekk daf ma laaj lu ci sari xam mo xoko bu nopi bu legi dama la ko bëgg yonne mané ko d'accord bu mako yonne ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëñu ko lek sëñu ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale bi defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon diskuru yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram ni ayyul lisina amanu taqullaha wasru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gëm ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tégal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarte bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax de motax ko gëm yalla ko man gëm yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nekk fi ci Touba liko bank bi tégal ci xaliss bam fay denkane daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappale la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xalissam bam fay dénk bima noppé mu wax lolou dé amul solo ma dégg muy lolou dé béré gul amagul solo kéro la fa mujj déluuma batay kéro la fa mujj wa to xaké ki moma sonal lolou ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lolou pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori kota yoy amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye bobu ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu
ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmal binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene jojju nga xamni mom nga wara yene te yalla di sét yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu légal day nek lu légal sun borom ni fa illam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla déclarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum déclarer guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbi istawala ñaar dong la gis mu déclarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoy mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi sénégal yépp saga nañ len bo leen walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walliw ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min allah wa rasulih am nañu jang fahathnu bi'arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hadali walliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama walliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu don saga walli rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atla bi qalbin salim al qalb salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bun sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw am na nak alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala hum yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walliw lañu saga ko ni du walliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko leen tuddal ni walliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walliw yalla ci coobareem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu dañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi
motax mani wali ñett la wali wo xamni da melni ten wali wu melni dex wali wu melni geej wali wu melni ten moy wali wu nga xamni mom day juddu walu wut wilaya waye nak tireewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bo nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnentou sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu del bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ soobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma sopp ko soppi ko yalla kum sopp soppi la ma sopp ko soppi ko soppi am nopam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu yu ko legi amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekkenté da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba mu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu wali wul ak wilayam wali wi nga xamni fa juddu wali ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye bu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa crossele bara wali la juddu wali na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wala na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili waliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dundu ci jamme dinañ dundu ci jamme da ci walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classu señ mënta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba way amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu waliw déclarer nako guerre sallallahu alaihi wasallam neena la ana allahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ni ko lutax munhum sawaun hum sawaun sallallahu alaihi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ni ak kan muni ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mun ak secrétaire bi len di bindal ak kan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebbu ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekk nak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa sa'idihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi
xam nga budé bank yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir bank bobu ya nek sahib bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lepp la juroomi jooni nga ne ko waye nak bu traité juroom benn jooni nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek way amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisee yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la way buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dërëm riba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki ndialo vendialo ñaar fukki ndialo sallallahu alayhi wasallam neena ben dërëm riba moko gëna graw khutba bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnisti ci walu riba nim ko tambale ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistier di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est-ce que lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est-ce que jotalna est-ce que lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax lerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax lerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñepp neenañ lim wax leer na de ëlëk mo fi jog ñu may tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg mu geesu dan ni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran يضرب بعضكم رقاب بعض بو هلول بو نوبي داي جيس مبولومي ني فالي باليق السائد القائم كي دغ لي ماي واخ تا فك جتاي بي نكو رابورتي ييت كو نينن جوت لي لين مكو ني في نيكول ني اجي وول جوت لي لين مكو فالي باليق ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balik saidul khayr ni fekke nañ mako jot li ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax legoleg yonent daf ni legoleg waye fekke aw waxtaan bu ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jot li ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de am nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñun ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may ak deg mu ne fal yi balleex
Saïdul Khaïb ki fekke discours bi nako jotali ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistier ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistier kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagn ak fayonte ak def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistier na li xew ko nopi amnistier na bepp alal bu dugonte lewut amnistier nako a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te dagalut amnistier nako waye a partir tay bum amati lolou indi jamm waye boné ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ mune bu len fi joge wat di tal safara comme amnistier na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fa ko wax jamm gën jama wala fa ko wax de la tarjiho ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub njek ak war mune xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd ken ku nek bëgg suuj sa morom ken ku neen da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxone ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna aw sagal waye dal ngeen balma dal man dal politique luma waye nak damay jangalé te limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenen sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tudde deret yi tour won ci événement yi fi amone mbolam deret yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla absabtana ko al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yantu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño narona dal ci sa kaw bis ni tay geureum na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakumul islam diinan geureum na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga amnistie événement yi nga xamni dafa amonté ay mœurs am ci mang koy amnistié muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé de muni
merci amone mo wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci dereti kuñ wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jik nilal mom la jik amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlok tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wax tax nga diko wax

man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu tol ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaqku ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah qomaluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der don ci mënu ñuko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mang kay da ngay jema yak jele ca bakkar bu la yak yu bu la safara na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko la lek nga posen te posen day lo guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après bien nak la ci top mo gëna graw wa irduhu yaq deru gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga weddi ko man nga ko weddi te do yaq deram man nga indi say preuve ci dul nga yaq deram ci dul nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yunus bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legui gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yaq der musabaha ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jëm ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ko tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci derus gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak pourta bo demé yalla sutural lu nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya nga sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni kep ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax kepp ko wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura bax na fa de mbok yi yowmal khiyam sutura bax na fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ard fak annama qatala nasa jami'a neena am nga bakkaru quray ku illuminer monde bi yep mun way nak woman ahyaha fak annama ahya nasa jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mëna mi ngi melni ku défendre ñu narona éliminer monde bi nga taxaw défendre ko fakk annama ahya nasa jami'a bakkanu su gor ñu waran ko jël nga taxaw défendre ko ba bakkanam du ca dess défendre ko ba kenn du jël bakkanam tuyaabu ju reey la nak aka jafé waye tuyaabu ju reey la
gor so xamni dañu bëgg jël bakanam nga taxaw défendre ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alayhi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yépp lañ wara na éliminer nga taxaw jot leen nga taxaw défendre leen bañu mucc tuyaaba ju toll non la yalla di bindal tuyaaba ju toll non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daqon ab julit bam daw laqo so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel neeku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fendi aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom légi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom ben haq yo xamni yowmal khiyam daf lokay laaj fekke matul loko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah ali sallallahu salam khala ali sallallahu salam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa fansalahu wa isa ataza fa amidallah fasammihu wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama khala ali sallallahu salam sallallahu alayhi wasallam neena julit bu ne amel nga sa mbokum julit juroom ben haq ba ci jekk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum fa sallim alayhi muni bu fekenteni yalla dafa dogal mu wala mo xam dafa am mbek wala ca mba mu am nakar wala ca waye wona la mo xam sax ci tirangam la la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddu diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante luñ xassante luñ defante lu bon luñ sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ngeen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu xamé ni sakku na ci yow nga layeku bir wa isa astansa'aka dafa sakku nga layeku bir dalay laj xalat da bëgg nga jappalé ko ci projet sangam da bëgg nga xelal ko yonent neena fansa'alahu layeku bir bu fekke ya ko tane layeku bir fansa'alahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da bëgg nga layeku bir mune aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox layeku bir la nga xam ngir yalla isa atasafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene de nga ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonentu ñeena ndokel ko nokay ndokelé mune ñaanal ko yermane yalla am jéggelul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewulam gogu sax de way sa marada faidahu mune waxtu wo xamé ni febarna solo say dal seti ko boko yegge akam la yonent sallallahu alayhi wasallam ram jigen jo xamni daf ko bañoon ba muntaxit ci xol ndax bañ yonent waliyasu billah muy def saabu balé keureum dem ci yoonu jakkay yonent soti ko fa buy touri mbalé mi ci yoonu jakkay yonent lum romb ci luy jame rek xoti boutel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalé mi bu yonent demé di julli ji dal di wéta ñaamu ni jall rombu fa mbalit ma dem
diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatun balib muni waw diw sangam defé nikou taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar ma nga hopital yonent ni febar muni waw muni la solo dalam waxu dem fekk hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu kok nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol muna mo lay set ci de mi neelen ko ne ñew bimu ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ma jam muni ko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muni ko man ko dama gis sey bax yu nga daan tour ci sama yoonu jakka ja fani yep gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ñi ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonent deug nga yow yonent pire et dire nga wallahi yonent la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonent la de li nga wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo len def man nañ ko mën man lañ la ko bal am na ño xam nak dañoy yegg fi seen borom fo xamni sa bo len toñe mba nga toñ keneen ñi duma la dañ ci am droit yalla len ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla len may droit bobu sa bo len toñe sañ sa bo jadde yon rek sañ nañ la yar lo tax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te seigne touba net liko ci nahju khadailaj wala qad amru ala lahim yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb sama non mu di ma wax lu bon lo xane weñu ca dal de ma di ko deg ci sa nopp bude sun jamono bi da nga nan suma xeye damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñu may yak lu mel nim xey niki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma rombu waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi gën wu ca dal de waye neena xam nga lu may tont man sun muntaha muna mané wa akhifu jéggal nako ba yag nak mu wessu jéggal xam nga fu mu yegga suma aqulu la yahni ah bo demé waxuma de xamna da am kuma bokal aw tour rek muntaha rek xamna minen muntaha lay wax mudul man way way kiye bax way xamna minen muntaha lay wax suma aqulu la yahnini waxuma da am kuma bokal tour do nga ma defé ni man lay wax way xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju sukhar mu yak ci sama darbi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mumay wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox kala laaj kenn ci suara wi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'i al-qisali wa akhba'i al-ahwali ndax mune nek fi di werante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeccsa muna mune lolou moy li geuna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxo mbok musa fambay sa waxo mbok kaccat macca seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasub ak gatsa ak ngeccsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon neena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo doon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukké laalo lañ lay rukké ba nga mokku rup mané lolu doyna ci exemple
hisab abdurrahman ibn awfu abdurrahman ibn awfu lum defon moy dafa am ben jigen bu doon xeccol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam abdurrahman samp fa ay bant ndaw si ni ko boko sampé dana ko sempé de mu ni ko boko sempé yalla na la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tudd ba guddi ba abdurrahman teri mu ñew guddi bant ya sanni bim guddé bant yi ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay bëtam touru gisatul leeruk bëtam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kamb gu ñu gasoon loxa ba dam nekete kamb ga dañ ta soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu da di koy rukku di laalo yar ko fasase non la amé ci walli yu yalla subhanahu wa ta'ala waye walli yu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg muntaha señ muntaha khasaay di ko netti señ muntaha jankatu khasida amna keneen kuma ko netti muni señ muntaha di leena massa wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dab la feugulam talata nga daanu xam bi nga xamul ko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné kep néna gessu do nga bokk défé doono go murid sadiq gessu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom dañu ñexal do murid sadiq dé sama classe nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk leen laal waye xolal Abdurrahman ibn Awf mom fa sasa la dal defaj mbir mi mom waye ñewal ci benen walli wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musobu lehum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor yor ba xoy dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug deug dekk way mu dajé ko soldat soldat bi diko laaj xam nga jamono yi nawet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel soldat bi def ni daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daan bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daan ba mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajira yo xana xamone ci ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu tur wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tribuna ñetti téméri walli bi mu waxé lol rek mom waji soldat bi ni groupe ci suuf ni ha kon na ma bal ay waji señ bi bal ma xamone won yow yaay ibrahima ibn adham muniko waxuma la bal la de way gis nga sa boma doore bama ne ko fuñ ci suuf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laajé ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana Ibrahim ibn Adham arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy Ibrahim ibn Adham arif billahi ben ko dedet nit ko xam yalla ni ko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muné ko moy Abdurrahman ibn Awf muné ko wayo buma jaxal Abdurrahman ibn Awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dede Abdurrahman ibn Awf kay Cheikh Ibrahim ibn Adham moko gëna yegg ci Yalla muniko dede da nga xamewul gis nga Abdurrahman ibn Awf da yegg ci Yalla ba Yalla doyloko ba ku jadd ci jaam ni mu sañ la yar Ibrahim ibn Adham nak da soobu ci yoonu Yalla te amagul deug deug ngeerumul Yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil ku ko togn dalay bal ngir Yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxajuk kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fenn am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara ndax ngeureumal yalla lay wuti amaguko te amaguko wa fil hadith yanantu sallallahu alayhi wasallam neena won la tasalu ummati bi ghayri ma dama saqiruha
yuwaakhiru kabiraha wa kabiruha yarhamu saghiraha. Wallahi dañ mukk sama xéer wi di am yërmande yalla ñu noddu takusan di Allahu akbar. Du dañ mukk sama xéer wi di am yërmande yalla du dañ mukk sama xéer wi di texé li fiek gonaya ndawña nangu nañu respecté magña jox leen ciir magña nango yërem ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéer duñ dañ mukk dañ ci defal légi ndaw respecté tout mak bonu pi nak bëgg yërmane magi ni ko duma la yërem ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi ni ko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ji la jital ndaw bu bëgg yërmane ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak dula massa yërem mak dula massa yërem boy bu ko sentu sax nak bu ko sent ndaw mom bu bëgge mak yërem ko rek na respecté mak bo respecté mak rek ndaw mak yërem la mo taxone ay at ci gannaaw da nga daan gis mak mo xamni sa bu dajé ak ndaw ci mbedd nuyo ak mom lu gatt sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam lu gatt da na ko dey ñaari baati ndari waye legi xolal mak ñi dañuy daw gone yi ndax seen ñak kersa mak ni fimne mak mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kersa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako dey lum deyut kenn bataay magako dey lum deyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako dey ndax non la yalla moñe jamono non la yalla moñe jamono magako dey na mbok moko don net li barki de muni dama dem ci seigne diou sangam ne ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañu ndey mustafa mbay sam ngeen maytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lol de mum bu ko waté wacc mum lolum mom su ko waté wacc mag dey na ma de lolum bu ko waté wacc lolum bu ko waté wacc ah dama xamni pexey gaay mus nim toll fu ni ñu pexé fa ta dara soti wul wallahi maga fa jaar wa dalna yalla doli ko yermande ak njegal ta taf ñu ci barkem maga fa jaar ko ndam na seigne moudou dañu yamale fofu waxtaan fu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dima ko signalaté waxtaan mom nima ko waxe dama bet xam nga man dama yore dara ko nuppi bu tabaski bi ñewé dama bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ngi ni taqrib ñu né fama doon liggé la joggé rek ñew song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu seigne modou bila gis rek sama fidélité manila faté won na ni jégué nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di gërëm bu baax seigne mohammed diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna seyneb kebe tam tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ñi bayyi xel daara ji yalla nako yalla doli taxaw te sam ko dana mësoon na leen fi won xar mu maga mag moko jëndoon jox ma ni ma dang koy tabaské ci at yele wésu jazakumullahu khairu jazaihi jafé jafé yépp yalla nako yalla jéxal te doli barké khat khati jamono yépp yalla teggi ko inshallah ta'ala serigne ko safal ko zalika ñing lay nuyu di lan dokk yalla momit ko zalika serigne cheikh jonne mom yaa ngeena dégg ñu fele ci amérique mom ak soxnam soxna may ñu nañ ba fi ci daara ji lu jégué fukki
yo xamni ndaysan day and ak daara jité musu rek tétankam barén la fi musu ñu ñi ko wax jasakallahu khairu jasaayi serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna jaynaba waaw momit non la mel soxna ci ndaysan momit yalla xir ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabootam ñu bu fi ci daara ji no lepp ma di len ci sante di len ci gërëm di len ci ndokkel ndax hadis ba day yonnante sallallahu alaihi wasallam waxon nako waaw nit mom bu fekke ni day yëngu ci lu bax nga dégg ko sanni ci sa dindu xoram yowmal khiyam dula ci ëpp tuyaaba de lolu moy premier sens bi deuxième sens bi yonnante neena al marhuma man ahaba kon nak ñun ñëpp yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ñinga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fala si ahmadu bamba ak yonante bi di dekk ëlëk yowmal khiyam deug deug ma ngi leen di sante di leen gëreem lu ko waral moy yegg gi rek yegg gi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon tani daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yag ba ngeen ko ndax lutax moy man dama yalla bal as njam la so xamni loxom jutul gennawam kana li mom rek moy sa bu ma julle day ñaanal len yalla subhanahu wa ta'ala lol de mom mang koy def te yalla tax waye wax deug de xamna ni seen japp gi yalla rek tax ba ci seigne mor ndjay mom sax ay do ma ngi fi ci daara ji waye ñi ma cité legi lima ci gëna yem ci ñom moy kenn ci ñom doom da niwul ci daara ji amna ñu seeni doom ni fi ci daara ji ñu nekk bitim reew bo leen gëñé dégg kenn xamul kañ la wala sax bok ñu ni xaaral tay ñu jappalé li daara ji do ko ci dégg waye ñi mom lima yem ci ñom ba jamono bu leen di ko wax moy seen doom sax da niwul ci daara ji fa waye aha kay seen doom nga fi ndax doomi julit ñe fi nekk akay nam kon jazakumullahu khairu jazaihi jazakumullahu khairu jazaihi serigne mor ndjay def ci def lu yene ñaari at yi passé day def sa bu xotil domam yi ni fi ci daara ji te masé sama dom ji da koy xoti walé pour sa amna ño xamni ren di dewel do len deg ngeen bal limay wax waxuma ko ngir dara waye ginaaw man dara do fa nan ci man li ñew rek ma def ci daara ji kenn ku ne xamna ni événement man na ñew duma am luma xotil sama dom mas na mako waaw papa lutax ñepp bu événement bi ñew ñu dileen yëndal yër yu bëss te yow dooma jox yër yu bëss maneko bëss dañ ñew nga doyal ko waye nak far la ma doon wax ak ñi nonu defena fi ni lim ci am sax mënu ko sol kon lool rek lay jariñ waxon nako sama wayjuru jigen da daan fotal surge ci bayima maneko waaw yaay li nak man ma gënal lim ñepp doom fotal man ma adom bisi ngi ñew da nga doyal ñu la fotal lool rek la ñoo rek la kon ñi ngi wax ni alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat di len sante di len gërem yalla nañu yalla xeer ñuy def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ñuy def ngir yalla yalla nañu yalla xeer ci luñu def ñu def ko ngir yalla wa ma salik ala la yabasis innaka ala kulli shay'in qadir kon alhamdullilah li si bi ni mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: motax yonent ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stem yalla bu namé samp astem taxawal astem yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu beureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wedge boodul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mujaddid yone yi di wotonté benn mujaddid bu ñëw ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ca xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wacci sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du sen deret sen domi ru la man nak dama bëgg sama domi ru yi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruham ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def fippil sa bëtt rek ta xol ta gëstu ta lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdul ahad da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ko tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana par parlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdul ahad ëpp na lool kon bu laacc ci abdul lahab ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sayr ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi neena bul ma laacté ndax man nga ma laacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laacté nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat al qur'an mi nga xani moy buum gi yalla yor sun dig ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam la ko tambalé dé par lo wut waye wote jub ak jubanti wono pe laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambalé ci sa bop rek am resultat cheikh abdul ahad ñé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdul ahad adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manoutiyam ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu Seigne Touba da koy defal fa Seigne Touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an di nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgga wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem geuleum yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor sino Omar jaay geuleum ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jub ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd suukar am ay bon am lepp duwañ nangu suukaram duwañ nangu suukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama suukar te suukar sa du suukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena suukaru forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa suukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla soukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam soukaram cheikh abdallah ni delo len ko soukaram ñu ni ko kay jël sa soukar cheikh abdallah ni len dedet yeena koy transporter ba fek ko fam nek ngeen jox ko soukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdallah delu ci waton bu cheikh abdallah delu ci waton mna waajo xamni ben waay da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdallah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdallah wolu diw sangam moy bamu ñew kilifa la diw mu na mu ni ko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba keuruk tuba la tuddé keuruk aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna texé tuba li xul mahab alquran la texé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy tuba moy texé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngeen gi mbindef sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamne dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil jang fe yokatal juma jang fe fu nek mu sembal fa l'islam fu ne mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jub ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank alkitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekké won ci kaw suuf ñu ni xukal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mu ne gatch nga lama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mu ne gatch nga lama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma deñ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobbu len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa la len yalla di dëhël fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaa daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf du ko joy asaman du ko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahumus samaa wal ard wa ma kanu munsirin asaman neena walli wu seytane man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu seytane wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asaman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turam ngay jël kon tur wi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jéxital ci turam bi moone day limi am am tawhid limuy wétal wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasila serigne touba nekkon wasila ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah ali sallatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñenn ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yugo joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day don nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di don nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatu jaxati serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim bam noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mouride Moustapha Mbacké moko andi won dekkum biñu wax Tindodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum Cheikh Chouib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam baba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayit bi dula fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gennat Touba dana dem siyara ji Cheikh Chouib Mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci Serigne Habibou mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Serigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciuraay di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangami ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani manam mustafa mbay sam naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doonon say tank maniko xana jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh chouib wagniko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa lox ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustapha mbay sam maniko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الأحد رضي الله تعالى عنه نجوم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahima man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika cheikh abdul hadd da indale njubam gi da ko indale mom jemuta djub djublu da indale ak djub xam nga sama classe bi dañuy dem ba djim mak doga tambale djub djublu ba far yalla dogal ñu djub xeyna waye mom da indale djub gi mom dako djuddu walé samay nop dako djuddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indale ñub jamono xam ngeen ni omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu wax daf ni khat adaban nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhul amsaru amsaru neena seyna omar ñub gi yalla def ci mom ñub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen ñub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdullah mbake ñub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massan ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni baba sori wut ak bimu genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégu wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ tuba mu ni omar nak ñub gi yalla defal ci mom ci la daan sakki di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ku ci bumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mën leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn Madinatul Munawwara ta taggo Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tagg ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na boba yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu teremi di def ak ndëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñi nan cheikh am cheikh mahmoud fadil da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadel mom bo mo saane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg mo muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna le cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delo wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari nañu xamné dañu dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonentou sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamone sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonentou bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonentou waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijali jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fanaan nga ñëw fekk gemiñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bët fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah had moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako man di bay kayen kayen gi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yi ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom keur gi nekké da nga man bala wa keur ge yew mu ngok miraran way cheikh abdullah ko fi jele de cheikh abdullah ko fi jele de radiyallahu ta'ala yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal muni mom yonentou kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab wa sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñubug yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wuté yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len dem misal ci bima yalla yonne njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni mang len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni awame
1: wame du xam ngeen wame de wame ndox
0: wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant vite meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay deung suba djub tay deung suba lool lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciamtulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jup na nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad waye slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek wa dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sokko la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wër di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam xitaabam mooy maanaam discouram, discouram. Bu doon dama la koy misaal, dama naan discouram ab sarseur la, dalay sarse ab discouram, dalay sarse discouru Cheikh Tarbiya daf lay jox aal, daf lay jox aal. Day melni bu yalla amone aw wène yaangi namp ci wénu sun borom bi tabarak wa taala. Discouru Cheikh Tarbiya dalay jox aal. Acca dem len ngeen deglu discouru Cheikh Abdoulaye rek lima ci waxone legi, demal nga deglu ay discouram. Discouru Cheikh Tarbiya dalay jox aal. Mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarseur bi nonu mu koy sarse, non la discouru Cheikh Tarbiya di def ci yow. Ñettelu sarte bi moy jaxassok mom, jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd. Ay arakatam yëngutom yi mu yëngutu day melni dalay day fottu ci leer yi dila jox arakati Cheikh Tarbiya ay yëngutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mu khalatatu bo jaxassok mom. Motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba waye way qatidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok Cheikh Tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok Cheikh Tarbiya dafa war, dafa war obligatoire war ma dafa war waye way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mom farata la mom Cheikh Tarbiya waliw yalla xaritu sun borom neena koku mom roy ko farata la ka misli Cheikh Abdullah roy ko farata la, roy ko farata la ka misli Cheikh Abdullah roy ko farata la. Waliw yalla yi ñenti xaj dong la lu waliw bari bari bari wessul ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi Abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal Abdul Jalil ñenti wali ñoom Abdurrahman Abdurrahim Abdul Jamal Abdul Jalil aw Abdul Jalal bu la ci neex wax misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am benn way ñi bo ñi woy seen bop ahlus sunna mané may dox deug yalla ahlus sunna la man fexel wa mu ngop ben way ni ma yow da nga par parlo maniko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wali yoyep gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wali yima lim yep gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdurrahman mi ngi fi Abdurrahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman mom la misale won Serigne Muhammadul Fadal Cheikh Muhammadul Fadal arif billahi ba Abdurrahman Abdurrahman moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu garaw garaw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu garaw garaw nak dana la ci xettali ci yermane yalla ci bu la xettale bu nopi nak door la orienter bu doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak yakarna di yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ko tupon biñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax muni pon mi señ cheikh modou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay wajji la ku tan ni cheikh modou fadal mo la yoni pon muni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam biñ ñewé ni cheikh modou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñako jappone mu laaj ko ni lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djubum fa joge dootu ko defati dafa moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma jeexna manata yalla rek la indi tak Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koko manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la bolé Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom Jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an Jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day Mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu lu ñaaw duko ndjort duko xalaat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni ko ndam dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëj yone degg ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am dom te amo jëkkeur am dom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj degg karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom justice rek la xam justice ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi justice rek kama tu dinu tudan mom justice rek fa ahti kull si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek kokko moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustus rek koku moy Cheikh Abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni sustus bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani ma doon def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte justice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne kenn du len saga wa bil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di naf saga wali wu senegal yep bañu toy xep ba nopi ngeen ni yeen kenn du len saga wa bil qur'an al hasim ku len ko wax dalen di naf kasso yey fess rek waye danañ len saga kenn manu ci dara yalla xamna ko

Comment tu dis, nous, tu donnes? Saga Seigne Moustapha. Ñepp dugg ci rondal yi di nelaw ba yew jot seen yew jot ñu yew ñu ni légui nañ fi ayité saga loolu ku la ko wax xam nga ni mustahil la loolu lu jomb la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci réew mi ñu japp la da ngay génn réew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarsé parce que sa habitude la ya ko leblé won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xam nako waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ke jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ke jëkka saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi sénégal yépp ben wali bu yéwo sénégal te saga wuñ la amul sa wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopp ñu ni lool na dak loolu mom wax deg yalla ku leen ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la loolu mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox loolu mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khajul khajatul waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kaw souf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom ci abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokulu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko ko mayon sustis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nuppi nak jubanti nañ wa jamono bu ngeen ko massé gis wax leen mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nuppi jubanti leen lolu mën ta nek ku leen ko wax nak na leen gëna arrogant sa wa jamono ba nuppi ni da nga leen di jubanti ku la ko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamné dama mënu ta wax té duma wax dëgg ngir yalla dama ko mënu même buma ko doon jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko wax té duma wax dëgg duma ko mënu bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanal lan té wénen yoon inshallah ta'ala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاة في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه ومن دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا داري إحياء علوم الدين

mbir lum jafé té nga and ci ak yalla solution dina ñew yalla xam nako yalla xam nako mbir lum jafé té nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution té nga ci sa kanam innama ay rabbi sayadini innama ay rabbi sayadini bam né solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma sétane fa awhayna musa ila musa fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am ni balde wa neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko musa ayat wi nga yor door ko ci geej gi mu door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fekk musa ngi and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay ñen balma wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu dal di musal musa ak kep ko andal ak mom ku mbokalon programme rek musal na musa musalale ñu bok ak musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajma'ina legi bi ñoo ñu muccé nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam seigne touba neena xibar nañu neena xew xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence seigne touba ci ñi gëna jégé ci waram xam waaye mom do nga wax ko dé yonentou sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé alayhi salatu wassalam ngarandu wa tuti musa mom xisa bi gudd la waaye mom na ci yam fofu di mako waxé won fekkon ni yonentou dina luq njur dal musa yonentou luq njur la bu ñu délo ci benen yonentou bu ñu wax sayidina isa alayhi salatu wassalam isa alayhi salam yonentou yalla momit yalla yoni ko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say buñ wax buxt nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ko yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñetti bërepp yi gëna graw ci nit xamni nit ko di ko traverser ñetti bërepp yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñetti bërepp yi bërepp bu jëk ba moy nit buy gane adina mi gane adina traversement bu danser la mu ni yalla nang ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy buy genn adina dama adama ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gerte buy dem al-akhirah kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom musal ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi nak moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel bo mo musul sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis bang may yoni ñene ñini bis bang may dekkal bisu dekki batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bimu waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan
ma ngi wax Ibrahima Salih, docteur Ibrahima Salih mom ni ko na dem ci ñaani Seigne Touba yi rek ni muy ñaané, kon dina xamni Seigne Touba du Yalla. Waxuma diko bind nak, nan ma bind Yalla. Lu ko gëndi fen gën goor yi amut, waye da ko dégg ci benn seytane rek, benn seytane ko wax ni rek, xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lol rek, ñepp jël ko rek. Lol do nga la dégg nonu Seigne Touba netti ko ko nak, nonu Seigne Touba ko ko netti grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu Seigne Touba nga dajal rek, nonu Seigne Touba nga dajal motax nit nit bokay wër bul jaar ci nonam, boko bëgge xam bul dem ci nonam, bu don non bu mandu sax amul gravité, mais nonu jamono mom ñu ci mandu bari wu duñ wax luñ xam duñ ko def, Yalla xam nako. Ñom kañana leen di ray rek, kañana leen di yubba laax rek, dañuy añaan ba kërok ñi dée kenn mënu ko dindi ci ñom. Lo leen wan deug gu wéx dutax ñu nanguko, dutax ñu nanguko mukk, dañuy déyalé kañaan rek. Dañuy déyalé kañaan rek. Xam ngeen ni Issa mi ku dégg ñaanam yi nga xam ni du Yalla, bu doon Yalla du soxla li. Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya. Sun borom ni xaar leen ma wéddi tuuma ji ngeen ma tek ba ngeen xam ni Issa du Yalla. Isa du domi Yalla, ñu ni ko kan la, mu ni salika Isa ibn Maryam qawlul haqq allasi fi yamturun. Ki wax li xam ngeen ni man jurumako de domi Maryama, li moy deug qawlul haqq, li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek, ñu ne da ngeen xam ni Isa du domi Yalla, domi Maryama mi la. Yi na ngi werante ci nan Isa domi Yalla, mu ne xam ngeen ni du deug, li deug moy Isa Maryama ko jur te man Yalla uma soxna na te deug Yalla yuma sohna yuma sohna Isa mom ali salatu salam biñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako Yalla musul, bisub tam xarit ci lako Yalla musul, biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako Yalla musul li baba dañ ko tecc ci ben neek, dañ ko tejje ci am neek ñebal ben way buñ wax sidat ñum dugusé mom la Yalla soppi xeyna mo xoko ci palasam biko Yalla soppé bam niro Isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi Isa ci mom mo jëlon avance ni nañ ko fay mo ray Isa ali salam li mo waxal légui ni yeen nit la borom tay fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xamni moy sidat bam niro ak Isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekk mo fi Isa ñu ni koy yaay Isa dag no bëgg nax rek dal di koy far ray mom dal di koy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wéké ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du Isa motax alcorane misal ko wa ma qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum rayulen isa salabulen ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxawlo fofu ci yent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ñu far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idris ñom ak ila akhirih te ñu ñepp ci bisu tam xarit leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep Yalla jeexal ko ci bisu tam xarit di wéru Muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la nak saxna lu nek la correspondé bimu correspondé dunduk yonent Yalla mo salam yeb seen histoire correspondé ak bisu tam xarit lolou ku def sa xel ci fahalu lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante
doko werante manan lepp meunta bok dajé ah kay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa wa kassa ci bari bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara par parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat par parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye par parlo mom du jur résultat mukk samé motax yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel yalla nañ ci yalla mussel inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko defé seigne moudou xamna di ngeen may may fi rek ma taxawlu fi gannaaw yaram wi estabulu nam wara estabalé ah su ko defé rek bañu na nénal mbokki julit yi mbokki talibi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wéssu yépp xeyna bu ñu yalla defalé tawfiq ba ñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxé cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fepp fo xamni julit bu gëm seigne touba te sa ngëm di lu wër yëngona julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawat nak talibi seigne touba yi ñom yalla xam nako yalla xam nako ñom ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeemusi di mustafa mbay sa moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibi seigne touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Seigne Touba rek yeengal seen xol du keneen yalla xam nako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesala sunu cant ci al khalifatul al li taifatul murid ya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbacke ñima jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati ko waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awma fayam lolu awma fayam xam nga du wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lool waye jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defena ni deg ngeen ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba walli wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacke la ci jëk rasoir ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci juroom ñaari at la tollu jëm juroom ñett wara dalé alcorane ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci tamasi wu nek dama ko daan magalalal mom jëlé ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakar ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñël ben gi dama ko don woté waye bima ko woté ma gis jaxaso goor ñi ak jigen ñi ma bayiko bu ñëwété rek ma def ko kamil ba jusqu'à présent sa bu ñëwé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxal na ko rek bis bu ñu témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi mën nañ ko gisé ngirtal
waaye yàlla mi nga xam ni dara ump ko seede na ni li may wax wallahi wa rabbul kaaba nii la amee wallahi ma tëtis li yàlla na ma ko yàlla fayal moom Cheikh Mouloud Fadal waaye nag kon nag laa xarwa bu ma yàlla booleeg Cheikh Abu mu taxaw taxawaay bi laa xarwa moom Cheikh Abu daf may jëw fu ma nekku day wax ni Moustapha may bàyyam may ndayam da koy wax ay nit ñu ñëw di ma ko nettali yàlla xam na ko Moustapha may bàyyam may ndayam yàlla na ko fi yàlla yàggal te kat difu ko ci parparloo de daa wax raison yi mu ko teg daa wax raison yi tax mu def ko moom da ko wax du ma ko wax fii waaye génn na ñi saal bi yëpp wax ko ñëpp di dégg ñi fa newoon daa wax raison yi tax mu def ko du parparloo de kon ñi ngi koy wax jasaakallahu xayra jasaayi jataayam bi yàlla na yàgg kero bi muy toog xalifa bisu gàmm la li may wax nii 2013 la bisu gàmm la ma xëyee fii déedéet defe naa 2012 côté yooyu 2012 la waaw 2012 la booba maa nga fële ca raay ba daara jàng fële ca raay ba ma xëyee fi war a dem Louga kër Sëñ Bada conférence bi may def par gàmmu guddi googu ma gént mu taxaw ci kër Cheikh Mahmoudou Fadal yëkkati loxom bi nii di wëndeelu ni may Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu nag may Sëñ Fallu comme man damay def lu ma kii rek ñëw waxtaan ci ak moom ma xëy jaar fa muy bisu gàmm man ma jóge fii war a dem Louga ma ne ko fekk sus rek muy soog a génn xam nga am na benn ndigal lu ko Cheikh Mahmoudou Fadal jox li gën a jafe bam ko ko joxee ba tey musu koo ba benn dog la ci alquran bam ko ko joxee ba tey musu koo ba moo tax day wax ni xawma ku ko gën a mokkal alquran ci kaw suuf moom Cheikh Abu xawma ko wallahi alquran ñëw ci kenn yàlla xam na ko xawma ku ko gën a man alquran ci kaw suuf moom Cheikh Abu mii ndax Cheikh Mahmoudou Fadal dog bi nga ko ci joxoon amul bi mu nekkee xalifaak ba mu ko nekk kenn mënta xëy suba ludul ni Cheikh Abo dogam boobu da koo def ba pare dogam boobu bi mu ci noppee nag laa ñëw nuyu ko ni ko man de maa ngi nii jëm Louga ca gàmb ga waaye bi dama génn mi nga taxaw fii ci barabu kër Sëñ Fallu gi naan may Sëñ Fallu ko bañ a ko nangu mu ni ma yàlla nga fekke lépp ca at moo mii wala ca weer woo wii bañ àggee ca weeru kii daanaka rek mën ngaa wax ni sëriñ weeru rajo ba moom ci moom sax mu tegal ma ci ni ma may de tey ji Louga laa jëm nii ndax Alhaji Baara man la yebal ci kër Sëñ Fallu googee foofe ca gàmb ga keroog loolu la ma ci tegal ni man mit maa ngi ñëw ndax foofa laa jëm ndax Alhaji Baara man la fa yebal boobu moo fa daan représenté Alhaji Baara bi mu nekkul xalifa weer yooye ñu ci teg rek yéen a ma ko gën a xam ca la nekk xalifa Cheikh Mahmoudou Fadal maa ngi tuubal sama borom nag ci nettali gi ma koy nettali lu yàlla def la comme lu mel ni jaar na fi ma bëgg koo leeral pour bëgg a wax rek nit ñi ni sama digganteeg Cheikh Abu lu yàgg la yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla aar yàlla na yàlla guddal fanam booy wut as gor daaraam ji nga xam ni moom la ko sama waajur dogaloon suuf sa mu indi fay donga dawuma jóg ca daara ja waaye dama ni boo déggee coowal xaalis du Cheikh Abu maanaam gor soo xam ni du laaj kenn dara te lum am doy na ko Cheikh Mahmoudou Mbaye Thiam kon xam naa ñu yemale foofu waxtaanu daal di wax ni suñ borom alhamdulilahi lasi bi nicmatihi tatimu salihat wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

fekke ni bi mu joge def na liko warata moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xani momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dede bu genné xam nga nu mi defal joxuñ penku sowu ganar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de bu deñu top ada day julli néna ñaar rakaay yi xam nga ñaar rakaay num doona ben rakaay lay door selmal ni bi ci dess bu mo ñewé yagalé ko yow way ndaw du ma sa gis li door ñaar rakaay la wara julli tayé selmal de moy julli tukki waye xam nga numu def ben rakaay lay door selmal ni bu mo ñewé yagalé bi dess manam dal delu ci dal fimné pour mom néna ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba peul ba dom jafé baré ba dom jafé baré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alcorane fek nekate boba jabar jang ci ginnaw niko i malik muniko nopil damay nak yalla muniko i malik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeey da ngay nak yalla motax nga door ben raka selmal nan buma ñey yagale bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni no do takusan mbal Allahu akbar Allah akbar mani kon mandargam ragal yalla señ touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li taxa don waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li taxa don waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit du dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allasina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim dirul ñi tiit dirul ñu ragal ñu ni ko ta muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allasina amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum mëna doon rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy guddualé amna wilaya go xani borom ko liggey ba jot ca bokku ñu gi nga guddualé mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga guddualé wilaya gi lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momit defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def ku muy wali mune gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax

لهم البصرة في الآيات الدنيا والآخرة والآخرة. كون ما ندرغم رغال يالله سيني مودو بارينا أي ملو أي سين ينكو مانا خامي. لكن نك ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexital lay indi ci kiko def wala kim nek ci mom bokku na ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabotu jambur yi d'abord njabotu jambur gi njabotu jambur gi ku ci jitu moy kan yalla yalla ngay jëk suurale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk suurale ci jamam ni bala nga suur ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla suur sa njabot suural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala suural njabotu jambur gi nek ci sa loxo suur len bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamu ni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alihim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari munamun ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nek ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko done wax xalé yi demb rek limay jangale al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakote legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mouride yi bu fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ñoo fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tawax ko jakka waye legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi mu jëkkon ga ñooñu bo bokké ak ñoom ndab buñu joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnate sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko maangi ni di sukurat fim nek ni maangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnate bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digeenta yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnate sallallahu alaihi wasallam
waji yor kala ak Seigne Touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kursu ak Alhaji Malle diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legi gonay da ngay nan ñu ne jamono bi legi da yakoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndaysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationant bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam du juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele yenn tour ko bala nga am barke xam bala nga deg barke xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamou ne al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ne ko uppuna wax sourale ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jum nga sourale ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tok ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tak ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni waliw la de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ñangay titeru ci seen morom fepp suuf yi nga xamni tank waliw billahu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnata bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fa loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax li muy wax waye biñu tukhale minbar bi bayif ëkk ga yonent bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ëkk ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jama daaju yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp yone internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakote xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax parlo len ni parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena du ngeen dem ba dom adama yegg fo xamni nit ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci mëna doon nit waru la gënal yalla lolu parlo jeruko nit waru la gënal yalla Seigne Touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolu la waxal bopam de kérok bam toggé wo bokki bopami Seigne Massamba ak Seigne Modou Rokhé ñom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok bayak muni way yi nda xamna bëgg ngeen mu ñuni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñ manam muni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu Seigne Touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqwa la ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom neena ولو أن أهل القرى آمنوا وتقوا
la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard. Yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen deme buma gënal leen lu yalla sak bu ngeen deme buma gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb suuf lu amone mu gënne ko dila jox ngay ñaar yi play bolé yow mi dem ba yalla gënal la lul yalla walaw anna ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax de walaw anna ahlul qurra ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gem nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil len bunti asamani jurom yar ak sufi jurom yar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakatim minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaolax wa dakar muni buñ ko defone rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga muni ragalal yalla barké batin ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatim minas samaa wal ard kunay wax genn ci bam dess yalla nak kunay wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def ko defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sayir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun mbaram neena bo beugé wërseuk muna mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk legi ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن بروم نينا سو ما راغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي ووت فخاني مصوفا فوك سا ورسغ من يالا مو انديل لاكو فا من حيث لا يحتسب سن بروم نينا بو ما راغالي situation bo dug lum compliqué dana la ci genné faman yataqillahu jalla makhrajan faman yataqillahu yajalla makhrajan problème bo meuna am lum compliqué dana la ci genné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajalla makhrajan lu problème compliqué yalla dana la ci genné yow gisub kéro du ci yam wa yarsuqu min aysu la yahtasib ma dila betak wursak fo tollu nak ma dila betak wursak fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucci sun borom neena ku beug mucci beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma leen garantie ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يال نكو يالا دولي نيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ku tabe
yalla dafa dogal mu nekkon wëlëreew sama wajur xam ngeen dëkkam bañu wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax wëtir man ma yoron faso mi dem yendu jël ko ñu ko yendulé xam nga ñun suñu waju def no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi né mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqku soss ciébu ganar la ndab li ñetti ganara ci ni ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lélé mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom dëggalu man may lék ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno sét sét rek yëngal bab ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dan ni soxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé señ Touba ku bëggol señ Touba la señ cerno juuf yalla xamnako addiyé señ Touba ma jël bo poj lek ba señ yax ba tek fe mu ne xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim da ni su xet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci ginar gi mam Seigne Cherno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur joggé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba joge na Touba dem ci kërëm gele ci castor ma fekk ko fa ma joge fi dem fekk ko fa boba tay sax yaram bi tax ko ki lol ma ñëw nuyo mu ni koku mané mané Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama doom way way way mbay yaram dal di mi fatali yu bari mu ni waaw juuf man dama ñew dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan man ko man nak soxlu wuma ku bind dara jox ma soxlu wuma safara nak ñu way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way way mbay yaram lo bëgg man ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nik ma fa suma ñewé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi muqaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla don jaaxle dana jaaxle ci yow man goné gi dom ba juddé ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla yi défé yalla nako yalla do li ñéggal ak yërmandé mom Seigne Cherno Diouf Lambay mom Seigne Cherno Diouf Lambay mani kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñi ma ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wa lasinhum yahsunun fo len fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamanteni mang ci wetam foko seen rek mang ci wetam waaji mel non foko seen mang ci wetam waman arada al fawsa fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom neena waman yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yataqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla
di moytu diko lepp lu yalla téré waya taqi sun borom néna yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena té taxé ken man leena té taxé naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj rafet te bokk yi mujj rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj rafet lu ciowli bari mujj rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mané faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defulun bo gindi won julli rakka millions rakka dundu téméré at lutax mu baax mujju rafet rek yalla nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima falihi bi taqwa falak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujj rafet kuma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal ñu ragal ko ndax ñu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo usnul maqab usnul mahab ak am solo yalla ñu ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna falihi bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk mu ne sama jaam ñi ko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñi ma ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tangat lo yonent ne ko anta qult taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ne ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khashiyat qalbuka la khashiyat wari huka bu fekkone sa xol bu ragal na yalla tamuy deug ci yow sa cieur ye koy jeuke jefe kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay cieur koy jef mom ragal yalla wala khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji alayhi salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe muni geno ma ragal yalla nangam waxa wax waye bu jeffe iblis lay don wa nan nga mané jeffe iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jeffe iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seen mën taxa man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidiane la waye mune jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat alahrab amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala ma yadkhulu aliman fi qulubikum alquran la suratul hujurat
sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu naan man julit la waye man julit la waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin khulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin khulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak ngeen ci bir di mbambax mbambaxi ba 1 sur 20 rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ba tax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono fekk ci diine rek jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran tereete nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagn ci lañuy xey di ci gont ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi ngay xex ak yalla deg ngeen fi kenen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illan xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jitt nga ne bu yalla defale sa bay ci ranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtaan bu ma jallé tout rek sama xala man na ma yobbi ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñub wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak balaayi ñu ko wagg waxe salimtu minal ahdathun ma atija
li rabbino babu lay lam yakum murtaja yalla ko musul ci say non ay buntam bari na te dilut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo wa adina yak pass pass doom adama yi yak ngeemuk doom adama yi kenn ko ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xamni lu ko gën amul adina ay julit dajé fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah légui mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu lahi ma al jamaa fokay tek yadu lahi ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fé mennu mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow na bu fekkenteni yaangi nekk ci sa kër gu sedd gu yi yor say filisidaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci kër gi rek dem ca toolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gayde ko mar mom mbox ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mina mune man buma len ko de misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bobu bu don legi sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xam nako lol la len waxon waye jusqu'à présent ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jeriño deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci da yok tiyaba ji rek ndax hadis ba neena yaddu lahi ma al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bim gane si amna ab janxa bu ne ci kër gi jaamam legi mom wali bu mag bi nga xamni mom lañ set si ñom ñep xam na seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu guddé day dem ci Hadraba waye lum nek nek ci Hadraba leg leg day gendiku wa kërëm day gendiku wa kërëm bim gendiko wa kërëm sun borom may ko mu gis xaritu wali wam bi ko gane ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jaamam bi ci bir kër gi lolu jaxal ko waye mu ñu nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndekki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu dal di taggoto wali bu mag bi wañiko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego dal di laqko taxaw diko xol musiyen wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di waxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla ge nga def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ne ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëfi yalla waye nak moy gi ma moyon fele loolu mom sama jëfa loolu sama jëfa waye li am moy wali man japp nay du moy muk muk muk li am moy jambo bi yalla man nako may wali bi malaka yi sédé ko yalla man nako may wali bi malaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu wali bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denj muna muni bu ko fasé ba yalla dogal mu japp idde ba idde ji mat maynalako ak ya ca xew ci histoire yep lolou taxu ñoo jog dama bëgg wax rek ni même man geewuma sax ni waliw dana ndialo man geewuma lolou ndax bala ca ag rek mu takko ko mu lew ko dom man geewuma lolou nit nak man na dan ndialo dan ndialo ba yag mu tuub bi mu tuube nak djublu ci boromam di tudd yalla di jang alquran di wetal yalla diko top ba yalla def ko waliw lolou man na nek ndax waliw waxna ba tay ni ñetti xéeti wali ñu am manam wilaya gi nga xamni manam ñaari xéeti wali wilaya gi nga xamni iktisab la al wilayatul iktisab man na am wilaya go xamni borom ko faggu borom ñak wetti aw ñakam ba yalla def ko wali bokut ak nak wali bi nga xamni mom dafa juddu walé istidad moy yalla ko préparer ci eusel mu nara don wali mu def lepp lo xamni ni wali war nako am mu def ko ci mom mu juddu walé ko am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé dañ koy denc laq ko fe ba nuppi wuti ngeureumal yalla am ñom ñoo xamni buñ ko juddu walé ñom dañuy yam ci lool rek ni leer yalla ko def ci man loolu dootu deñ mukk même boko rayon laq ko bam doon ab domit wilaya gi du deñ wilaya ga nga fa waye nak man na baña am ngeureumal yalla man na mom dana taxé fawuma ak lu meuna tew dana taxé waye man na baña taxel kenn nak lutax ligéyul ba am ngeureumal yalla man na baña taxel kenn nak mom lutax ndax amagul ngeureumal yalla bala meuna taxel kenn day am ngeureumal yalla waye mom ci bopam dana taxé ndax yalla ko bind ci eusel def ko muy xaritam ndax sa bo ne di wali la rek moy di xaritu yalla la te yalla du la ko xaritam mukk wali bi nak mom man na jang téré yi ba xamé al halal wal haram jang shariha jang haqiqa ba pekko waye dana moy yalla bo demé sax dana ndialo waye yoy mu tuup ko nak def li ñu tuddé suluk moy soobu nak légui ci lefum yalla mi di nar nari guddik beccëk bayyi lepp lu bon ba yalla may ko mu nek waliw borom xam xami ulama tasawuf dañ koy misal ci ni waliw yoyu
ñett la moy walli wi nga xamni ab ten la walli wo xamni ab dex la walli wo xamni ak dex la walli wo xamni geej la ñi walli wi nga xamni mo def ten moy walli wi nga xamni juddu walewul ak wilaya waye nak jang na ba xamni al halal wal haram soobu yoonu yalla wi ba am ngeureumal yalla yalla may ko mu am al fatul akbar bu ñaané mu may ko bu woyé mu wuy ko muy xam yey xew leg leg sax man na dem ba tewé hadra ba waye lolou mu japon waxtu wo xamé ni teud na la faté ko day dal di demat a sero ñu ni koku moy abtène ni abtène di ñissé ba dootu am ndox dey ba dootu am ndox non lay mujj mel mom tamit waye bu continuer rek nak di jaamu yalla ba kërëm muy faatu su baba day melni tène bo xamni sa bo xeyé diko gën di bakali muy gën di am ndox walli bi nga xamni mom dafa juddu walé wilaya gi ñu ni koku moy dex dex amna fum dalé am fum yam xeyna du yok du wañiku waye nak ma nga fa momi tamit nak bu fekkentani dafa ñew rek te daldi wul laxasaayu ngir sakku ngeureumal yalla fofu mu nekk du ko wessu man na taxé way du taxel kenn walli bi nga xamni moy geej nak moy walli wo xamni moy ñu melni ñom Seigne Touba misal nako ba tay moy walli wo xamni bi ñewé juddu wala ni wilaya gi waye nak mu laq ko fele di kër kër yi ba yalla xeyni ko jëre jëf mu am ngeureumal yalla koku moy geej mom kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la koku moy geej kenn dootu ko mëna soppi te kum jaxasol soppi la waye yonent mom da juddu walé yoy yep mom ndax yonent bala don yonent waliw la jëkë don yow mi nga xamné ya nga may déglu jëlal sa bik nga rëdd neel wén rëdd ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit bala don waliw day jaar ci salah singa bu sala nekké ni wilaya gi moko wërni bala nga don waliw da ngay am salah ba nopi wilaya gi bu nekké ni nubuwa moko wër bala nga nek yonent da ngay nek waliw bu nopi nubuwa bu nekké ni risala mo ñew wër ko bala nga am risala da ngay nek da ngay am nubuwa kon yonent bim daatan don yonent waliw la jëk don jaar na ci salah joge ci nek waliw doora am nubuwa doga am risala gi mu nek nabiyul mursal nek nabiyul mursal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug de waxul deug yonentou du njaalo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonentou yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonentou yep ño bok ben eudeuf ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonentou yalla nooh ab julit la yonentou yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay digalam di baye ay terem lum tere duma ko lal lum tere rek duma ko lal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wa salam ibrahima alayhi salam diko yalla yonne lum ko wax ibrahima diko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahim lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mané ko jebulul tigu ci bat lum wax khala aslamtu li rabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jibluna womatu jiblu dara lul moy womatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jiblu sa bone jibluna te do top ndigal do baye tere jiblu wode jiblu wode ku jiblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tuti ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam
momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yeen sama nit yeen sama talibé yeen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñina mun fa alayhi tawakkalu wëru leen ci mom doylo leen ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nang ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñina mun bu leen gem kenn kudul yalla amantum billah gem leen yalla rek bu fekke ni womatu ngeen ñina mun wëru leen ci yalla doylo leen ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waaw legui ku womatu mom naka lay meuna moye ku womatu jox leppam yalla di am yonent buñ ñewé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yamtu yalla muhammad ali sallatu wasallam waaw la nu fariqu bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonent yi amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la rendé saba fekk nako mu nekk ci injustice di jaamulul yalla mu kombe ko bi la rendé saba ñewé bi balqis lu ko sulayman wax dako wo ci diine ji nga xamne moy diine l'islam la reine de saba wax ci lamiñu sulayman sun borom netti nako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratu namli yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togna ndeke jamu na luma wurta jamu te toñuma kenn kudul sa bop nak toñna sa bop ndax dama dem jamu luma wurta jamu dama dem jamu kenen kudul yalla kon toñna waye bis ni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibal na la sa bop waye ma jaar ko ci mborum sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani sulayman ndax bi mu woy la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lu l'islam ñini sulayman da amone gel ndawi fen té la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko ëpp nguur xamuñu ci kuko ëpp daraja xamuñu kuko ëpp alal waye bako sulayman bëgge num ko def da ko tak mu nekk soxnam defena bu doon ni day jadd yoon wala muy wuti jël defena kon koku lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wetal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngeen delo ko alalam neko man alal tuxuma juk dama koy wo ci linu yalla boole te moy tawhid wetal yalla jamu sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni mus ko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum
nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonentou ndialo moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawoda yonentou yalla muhammad ngako wax lo wax sulayman yonentou yalla muhammad ngako wax ndax yonentou yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam mo wax ni inna mahasir al anbiya ikhwatun inna ma'asir al anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonent yeb ay mbok lañ ay frère lañ cheikh abdou ahad mbake neena won ñett ñu bok nday ak bay nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñete dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yeb alayhi wasalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yeb hadis ba nga jexé ci mune yonanti alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokku jenn diine lolu hadith la yonanti sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teewlu tu hadith ba bam waxe ni inna mahasiral anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata waya wa dinuhum wahid aw kama khala alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid sen diine ji jenn diine la ñom yonanti yep alayhi wasallam motax man la al islam millatun wahid al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy tindiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam batalé ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gëm bu len wéddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia waye buñ ko sentesse lepp day delu ci al qur'an yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci al qur'anul karim be bare ka nak boba xam ngeen ni al qur'an dafa sentesse fa sen tese da set la nga xamne lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indi ko ñu wax sen tese la def ñu ma xani l'islam joju genn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daud ak sulayman ila akhirih nañ delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lasi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga shuara sun borom neena li am ba am moy zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an dina ji ma jox muhammad mom la joxon yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilaik lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahima wa musa wa isa lol la wax ibrahima wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga len digalon sant len ko ni nagn ko taxawal lum don muni an aqimu dinna nagn taxawal l'islam an aqimu dinna lañ taxawal justice an aqimu dinna nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu dinna nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu dinna nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu dinna man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la deme nak wala tatafarraqu fihi bu leen kenn séparé bu leen ayibal ki tag ki bu leen tag ki ayibal ki
bu len tag ci ayibal ki borom tabaraku taala wepp xet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamu len yalla te moy tindiku mbewte jeegi dayo borom neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratu naml man yalla ma yoni sama yonent génération bu nek yoni na ci ñom yonent xet wu ne yoni na ci ñom yonent mu ni way yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an a'budu allaha jaamu len yalla an a'budu allaha top len yalla te bañ ko moy an a'budu allaha def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jeegi dayo watani bo taxut balen njaalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wañu ko nak ñom da nañ def li la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman motax mu wax yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya rasul anbiya man yalla yonent yi ma yoni won ten jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu massa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yonent bu yalla massa yoni neena li la ko wax lo moy jamu ji len yalla nang mo waxal nit ñi ni len nañ jamu ji seen borom nañ ko wetal nañ xamni mom keppay yalla mom keppay yalla ko seen musuk ci kanamu nit nan ko yalla jerejeuf koko ni xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay wom nan la yalla jerejeuf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la am bokk ma waxon bañ toge ci bass ba mu seen genn kilifa ñew mu ni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew mané ko waxo deug de mu ni ma mané ko waxo deug yalla jox ni bu xey ni tuyi kaas café ak dogu mburu ni xewu ci bass bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu massa yoni genn kaddu gi lay wax jaamu ji leen yalla fa ma arsalna min qablik min rasulin ila nuhi ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxat ci benen ay mom sun borom rabbistu jallani khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mu nga ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ñu ni waw mu ni jaar len ci yon yi mu jaar mu ni man yalla ma reconnaître musa muy sama yonent jaar len ci yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon yi mu jaar man yalla ma reconnaître sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede wé
anifa amul ci ñom ku ma sa jengalu tol ni dede wu wex waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub danay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ñoo xane day am lu leen di dab lolé len dab am ñuko xam té ñako xam yoral len seeni tiranga ngir ñu justifier ko mi dal di koy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolou señ tuba nako ci masalikul jinan neena ulama wu tasawuf mune ñi nga xamne dañuy ngagn tasawuf yépp di len ngagn mune ñu bari ci ñom la tax ñu li len di ngagn dara warul ko lulul dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab len ci rek am ndok dab len ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab len ñu wagn ko bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab len yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagn ko nak lola bëkko wër ci yalla ay yonantam duñ la ko nangul duñ la ko nangul ñu la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam bëgg te de soxna sa tax mu ne ko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mbaay yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mbaay yalla nit yalla kay xana bu mbaay yalla nit dina ko mbaay yalla ci jaamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna tas ku mbass kudul sa soxna ngani buma ko defee yalla mbaay yalla la subhanallah foko jang kon bu la njum te dabé faible su doom adam ma dab la way reconnaître ko ndank ci tuup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekkula gem rek jeru ko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers yonentou yalla mu am ni banex bobu and ak tuya ba na jotek sa soxna nga am ci tuya ba ni waw jotek sa soxna kay da nga ci am tuya ba am ci tu yobbu yonentou laaj len ben laaj len waw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakar ni ni aha kay muni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngi ko def lewul ba nopi wala fi ngi ko bëgg def lewul ba nopi nak nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallahu wala samad ay nga xamné ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen wa ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni daawud alayhi salam and nak luko lewul sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la
nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ibrahima du ibrahim kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla mine ha muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin muni walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahim mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasran non lañ daan def ci parparlo muy tahassub bu mu masandi waxtane buñ mu masana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin ben no julit ñi bu mu masana ak ci ay yu melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ne ko doonul mouride do dem aljana ko doonul mouride do dem aljana ken musu ko deg tidian bi ni ku doonul tidian do dem aljana man ko dan firé ci fi yahoot ak nasran di waxe nan wakhulu kunu hudan aw nasara tahtadu wakhulu kunu hudan aw nasara tahtadu yahoot ak nasran ñoko dan wax yahoot yi dañ dan wax nan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahoot de ku bëgg bax doonal yahoot ku bëgg sa affaire bax doonal yahoot wa khulu kunu hudan aw nasara su ngeen ko defé rek ta tudu yalla ay tontu ni dedet khul bal millata ibrahima anifa wa ma kana min al musrikin ma kana min al musrikin gula nexé nga ni wa khulu muridina wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu muridiyan wa khulu kunu tijadiyan wa khulu kunu ila akhirih wa khulu muridiyan tahtadu aw wa khulu tijaniyan tahtadu aw wa khulu khadiriyan tahtadu sun borom ni bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekone ya ay mouride bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh ahmed tidiane nekone ya dib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la cheikh abdou khadir jilay nekone ya dib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan wa khulu kunu muridiya tahtadu wa khulu kunu tijaniya tahtadu wa khulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam upp nek murid rek dem aljana wala nek tijan rek dem aljana wala qadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waaw kay ku jaar fa alhaji malik jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waaw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waaw kay seigne touba ngir daw parparlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa'un intima ila tidiane aw intima li ahmed sawa'un intima ko waxe ci beyit ba xeyna mu ñew sama xel kul wirdin yuridul murida li hadratillahi wa lan yahida sawa intama ila aljilani aw intama li ahmed tijani ila akhirih señ tibani akay ku don tijan ta jaar mborom cheikh ahmed tijani
nam ni sabat ni poto donal khadir ta jaar lefum ci abdou khadir sabat ni poto donal mourid ta jaar lefum seigne touba sabat ni poto waye don mourid ba nopi seigne touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ moussa moussa jëm penku ñu jëm sowu gëm nañ isa isa jëm penku ñu jëm sowu ñu no takusan الله اكبر الله اكبر سن بروم تبارك وتعالى بي وخيني وما كان من المشركين تي ابراهيم لوم تي تك قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي نبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم لتاخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون boko don firi ci tariixa yi da nga nan ñom ñep muy cheikh amadou bamba cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan chasseli ñom ñep xam nga luñu wax khulo amana billahi wetal len yalla dox len yalla lim mom and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba limane ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gem len lenen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jamam قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى رب إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط جم لين ليغا خامني من يالا ماكو واتي سي سما يونت غيناو بي نين ما گيمي من يالا ويتل ما بنوبي جم لين ليغا خاني موم لا واتي سي محمد واتي كو سي إبراهيم واتي كو سي إسماعيل واتي كو سي إسحاق واتي كو سي يعقوب واتي كو سي سيني سيت واتي كو سي موسى واتي كو سي عيسى واتي كو سي يونت ييب علي مسلم موني يونت ييب بن لاج لا نو فريق بين احد منهم كن ورت تقل سامبا ما ديمبا بو ما سان دي وقتانم وعدت المسلمين بما اكسي سي اي بي نون لا دان واخ لا نفرق بين احد منهم بلتقل سي احمد بامبا اك سي عبد الخادر جيلاني نيغا خاماني يونتي كو سي تانج ولا nga yak deram yak nga der yonenti yeb wali yi non lañu mel wali yi non lañu mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim walli bo ci weddi rek weddi nga walli yépp lu ko waral ni nga xamé ni weddi qutbu saman mok weddi yonent ñoyam parce que ñom ñoo fi représenter yonent yi ali musallam kul walliin so tasabbusin abad bi sayliman arsalu aqul ahad la cheikh ahmad bambax ci masalikul jinan neena walli bo seen muy dox yonent la représenter ci kaw suuf yonent la représenter ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ño xamni ci politique rek lañ nek politique rek niñuy maîtriser mbolo niñuy maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen da xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlu huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënona gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënona gaaw fop waye dedet les xam lepp wori su ko wax
les xam lepp waris ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xani mbolo mi ko top yalla dong ma lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla ci ko xam yalla ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buxaba bo xamone ci end joxna la nga sango buxaba bo xamone ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax manisu ko wax waxon nako fi amna keur serigne bo xani bo fa deme mbusi ciagri lañ dan sédélé mbusi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi moytu len ciagri serigne bi lepp ken munu ko wax luko fi jar adina rek adina rek jami yalla li se wursak ci ñom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu lako jox ci lu nga di len ko laaj ci lu ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala suñ mudu mbay ci am waxtan wi jeexut jeexut waye ñu yamale ko fofu dëh ma noppalu tuuti bala ñu dem ci majalis bi inshallah taala ñu ni émission bi gëjna am ngeen ñaanal yalla yalla defal ñu tawfiq defal ñu yaatu defal ñu wër defal ñu man defal ñu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yéene ñun ñëpp ñu and layante ci biir rek di caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñuy wax ba lu ko raw ba lu ko gën yalla na natto ñu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sama bop di len denk ñu moytu ndiko par parlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bi mu fi waxé ne nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam ñepp dal ci kawam mu am ku ko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penci wu gëna graw yim waxon ñepp ni miix lolu par par lo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax inventé wu ko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni mustapha jaxaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax inventé wu ko de ay gaay ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax moké yom lol ñaar yépp lañ bind ci téré yi wa lutax ngeen wax ci li nopi ci li tahasu par parlo ah sayidina abubakar sun mam gi tedd ja sayidina abubakar sadiq de kérok ba mu falo te genné discoursam ba dania da ngeen ma fal waye gënuma leen da ngeen ma tek ci kanamu daayira bi rek waye gënuma leen da ngeen ma jital rek waye gënuma leen damay seen jëwri rek waye gënuma leen kon nak bu ngeen ma gisee ma joom ah waye dimbali leen ma ngeen laye biir ma jubanti ma tuuti ak calawtiw xam ngeen ak calawtiw day nit su sew ba melni man nit su tuuti ba melni man mo rocc jeesiyam je ni ko xolal gis nga bis bo joomé ki la lay jubanté ki waaw ndax merlo na abubakar dedet abubakar dani alhamdulillahi rabbil alamin bima yalla wërsegalé ci sama mbolo mima jité wa jo xamné amna fitu buma jengé mu jengar ñima buma jengé rek mu jubanti ma alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah waye fi mom bu ab serigne joomé ko ci wax ñun la amok talibé ko ci wax ñun la da nga ñak kersa ko ci wax ñun la da nga gok way yalla nu gënal serigne ci de li serigne ci bax bax yalla nu leen gënal ndax yalla mo nu mëna yobbu aljana yalla nu mëna xettali mo mëna fajj sun aajo xeyna nak mëna ko jaarale ci loxoy serigne ci mëna ko jaarale ci loxoy serigne ci way serigne ci yalla nu leen gënal kat ngeen xam ko bax ngeen lol war nañ leena top nak war nañ leena top xam nañ ko ñu leen di topit nak waye dimbali leen ñu ngir yalla
dimbalé len ngir yalla nu ngeen ñuy dimbalé moy toj penc yi ngeen di wax ci cérémonie officielle yi toj penc yi ngeen di wax ci internet bi toj penc yi ngeen di wax ay way way delo ci len ci seen xel gone gari bam gisé bayam teur xarma ni ko dekké ren di samp paaka ba dem mom waxante wu ci ah gis na ni bayam ay roy wayam lu bay wax mu ni deug la lu bay def mu ni deug la mu bayyi ba bayyi genn mu teur rakka jani ko dekk reene ñu ne ko lo djiblu mu ni bay la gis mu def ko xarmi ma def ko waji ginnaw yeen yi nay suñu roy way lu ngeen def dañ ko wara def pour ñun lu ngeen wax dañ ko wara wax pour ñun de leen wax jamm de leen wax salam de leen wax luñ xam de leen wax luñ xam li nga jang ci téré bo wax lolu ñun ñepp ko jang gis nañ ko waye ñëmi wuñ ko wax wala buñ ko ñëmi wax dañoo xamni ñoko wax ay fenn la du luñuy wax daana dégg mag ñi wax naan dëkk bo dem jamm yenn fa ñu na mu ni maga fa xam lu mu waxut bobu luy mag ñi daan juñji moy lepp du luñu wara wax mag ñi loolu lañ daan juñji dëkk bo dem jamm yenn fa mu ni maga fa xam lu mu waxut loolu rek lañ daan juñji kon amna yo xani boko lire ci téré yi sa sens la yow mi jang waye rik nak bu ko waxtani nak bu ko waxtani waye denci ko ndax yow dalay woor ni sa wayjur lum sel yonante ko gën te yow woor na la ni li nga tumal yonante yow sa wayjur jom nako lolou moy honnêteté intellectuelle giso ki na ngi faté touru sahaba bi nga xamanteni biñu tumalé sayyidatuna haysa radiyallahu ta'ala anha tumal safwan bi nga xamanteni doomu bajjenam bobu faté na num tudati xéne mu ñew sama xel ñew na ci mel mbokk ñuko wayo dengali aisha def da da ko ci wax ne ko yoon balma dengali safwan def muni safwani jam safwan lum def ah safwan kay neenañ da desone ak aisha ci allah ba di def naka sudul nona muni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay wajile lolou du deug muni ko way yow deugar nga fiddi yow man nga mimal safwan xam nga safwan muni ko dama ni man xamna sa bop man xamna may kan man woorna mani liñu tumal safwan man jomb na ko man xamna ko ci sa bop man jomb na and ak jigen juma lewut muna amune safwana ma gën fouf ndem moma gën nak ndem man mu yes mi mako jomb kon waxuma mom muné ko nenañ aïssa la ko don aïssatu la ko don defal de muné subhanallah muné a legui nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aïssa muné waaw gis nga li ñu tumal aïssa muna muni sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aïssa gën sama soxna waaw lu melni ñu wax lako ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ci rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ay jombale woko yonent ba diko far di netti nak lolou modi njumte kon dal ngeen balma waxtani bima ko topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte it ngeen balma ko beuga defal rek la ak delo ci wat xeli ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jew yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mu diko deg nga xamne xale bu jigen bi sa bo dajete mom ci mbedd bi da ngay gis ni ndoxum kersam jeexna xale bu amugul 15 ans ndoxum kersam jeexna luko jeexal garage bu ngi ko am waye muy jaay ay ndoxi ñaar deureum ak mbusi fi ci deureum mo dindi ndoxum kersam bu re xale bu goor bi amugul 15 ans ma nga ca daara ja jang na alquran wacce na ben yon am waye nga ko ca atelier ba atelier ba bu fa deme ñum fay fekk ño xamni kenn yeru len ni mom ak patron bo xamni kenn yeru ko ay ca luñuy waxante luñ fay nekké ñi ngi tiktok ñi ngi compte tiktok ñi ngi compte facebook ña ngay sétane yu naccio diku yu ñak kersa yo xamni mbañum rus daaw ko bëgg xol yoyé lañuy nek sa bo xamanteni patron bi genn na yoyé lañuy dajé diko sétane ba kérok patron ba di délu ci wat nga ni sa doom ngay jang métier genn nga ko ca daara dañ ko warna jangalé yaral yar ko sanni ko légui ben patron bo xamni nénaay da koy jangal métier mal éducation luko waral daw sa responsabilité luko waral bëgg alal dana ko wax ci kanam bo demé ci sunanul bayhaqi radiyallahu anhu netele neena kuñ wax wax bu ibnu jabir radiyallahu anhu neena samihtu abdullah ibn amr ibn as radiyallahu ta'ala anhuma fi baytil muqaddas wa ataahu mawlan lahu fa qala inni uridu an uqima hadha sahra hauna yahni ramadan fa qala lahu abdullah hal tarakta li ahlika ma yaquthuhum qala la wax bu moy netal ibn jabir wa demé ci sunanul bayhaqi di nga fekk wax ji dang ko fa fekk muni dafa am ben bis abdullah ibn amr ibn as nek ci baytul muqaddas neena ben mawlam fekk ko fa niko man day wéru koor wi dama ko bëgg dundalé fi ci jakka ji di baytul muqaddas dotuma ko genn ben question la ko poser niko ndax est ce ndax baye nga ak sa wa keur lu mu dundé ba kérok 1 mois yi nga fi am di mat muniko dedet muniko kon demal delul demal nga topoto lu sa wa keur dundé ndax ca lay mak mom mu dedet mu net liko hadis bo xani mom abdullah ibn amr ming ko degge ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam abdullah ibn amr niko fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu muniko ma deg ci sama nopi bi man abdullah ibn amr yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni doyna bakar eulek yowmal khiyam wa jo xamni dafa demissioner ci dundal njabotam doyna bakar eulek yowmal khiyam wa ju demissioner ci dundal ak njabotam ndax ragal responsabilité ñi nga sanni len ci mbedd ma ñay jaay ay mbusi ndoxi ñaar deureum ak fukki deureum ñi nga sanni len ci hôtelier bokk bañ wacce alcorane lañ len fa subhanallah subhanallah mal éducation li rek moko indi luñ ko yobé gëm waxé droit de l'homiste yi gëm waxé droit de l'homiste yi gëm seeni wax borom néna ci alcorane rabbi sitwa jalla néna wala taqtulu awladukum khashyata imlaq na'nu narsuquhum wa iyyakum sun borom néna rik way ma ngi len di denk bu len alak sen njabot ngir ragal dépasse xam nga borom xam xam yi lay dañ koy firé planning xalé bi warona judd nga planning ba du judd heureum wala du judd ci am nañu ko firé nonu waye ray sa dom moy lan moy am dom jo xamni ya ko sabablu yow kenn sabablu ko ya ko sabablu mu judd yor ñaari tank ak ñaari lox ak ñaari nopp ak ñaari beut bi doom adama njay nga waron ko tek ci al kitab wa sunna nga sanni ko wa mbeddi mi di la ko yaral nga sanni ko wa tiktok ño la ko yaral nga sanni ko wa compte facebook ño ray nga sa doom lolou moy rayu sahir bi rayu haqiqa bi xeyna moy jël paka comme niko sahaw niko jaayil yoney jeuk yi daan defé moy jël sa doom gasul xam nga lolou moy rayu haqiqa bi waye rayu sahir bi moy sa doom ji danaka dang ko ray yalla neena lutax muni xana ragal dépasse khasiyatu imlaq ragal dépasse donc
daw sa responsabilité daw sa responsabilité sou tarbiya lol tax ngay gis njabot bo xamné ay param dañu démissioné ci mom té mo bëgg dundu luxe comme ay moromam day dem ubbi ben compte mo xam compte TikTok mo xam compte Facebook mo xam compte YouTube lan moy liggéeyam ci compte bi né nañ ko compte bi lo gëna am ay wi di gëna def di gëna am gañ pé lo gëna am wi rek gëna am gañ pé légui mom comme luxe le bëgg té fofu la ko mëna amé légui dana ko pousser ci mbolém xéttu naccio di ko buné dana ko def ci compte bi xéttu naccio di buné bu gisé ni saga nitu yalla moy tax compte bi doon ay vie dana ko saga donte day dem safara bu gisé ni fecc motax compte bi mëna fess dana fecc ji ma ngi ci gis ben ñu am way ma ben vidéo ben way bu ci wax lo xamni deug deug frappé na ma touti parce que daf ni mom bimu nekké dara 7 ans la ndayam genn adina bimu amé 7 ans peut-être wala 6 ans bobu dal mi ngi dara xamul ndayam lolou ñim dal bari na yonte yalla muhammad danaka xamul bayam lolou du problème bi lolou du problème bi mune wayé na bama joggé ci dara ja lacc suñu kër ba dem suñu kër dal donc ci la dal di tok gis ni lég lég ma dem lég lég ma tok ba mujjum ki fofu da ngay poser problème sa bop problème wala da ngay poser sa question sa bop ngani waw ki jan dara la nekkon jan dara ndax ci jaar dara bañ nopi ci yow deug deug bo ñewé di nga jomb dur poj kuñ nopi ci yow ci dara wallahi doto dur poj doto fecc mu sa xel sax du ci dem ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ak fecc kat ku jaar dara bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab taxuran kat ku jaar dara ci biñ bañ nopi ci yow wallahi do nekk ab comédien samé ou grand samé kuñ nopi ci yow ci dara doto nek comédien motax bagay poser wu question jan dara la nekkon motax serigne si ñom tamit rébellion bi nga gis ci spirituel lolu moko indi rébellion bi xalé yi révolté wu ci côté spirituel moy lolu moy dañ lay nit ki da yëkëti doom jox la ko ol yëk nga boole ko ku ko jangal yar ko da ngay dem rek sanni ko ci daara jo xamni ñafa nek jangale itélu len danaka ñom ay mag lañu dañ fa ñew pour teur bi bu serigne bi génné ñanga yalwani ñanga lijeenti seen business etc etc nga xamni buñ yar dongo yi ndaw yi ni ci daara ji jangal len su ko defé moy bu fa joggé non rek lay mel li moy problème bi waye seigne touba radiyallahu anhu kuko masana indil dom jo xamni da tollu ci dal da ko yobbu ca daari alquran ja ni na ngeen ko jangal ta yar ko deeng ko na ngeen ko jangal ta yar ko bu fekke ni dépasser na yar nak dépasser na jangal day wax ni kon nagn ko duggal ci daari tarbiya lan mo fa nekkon o ciosan moy day don daara jo xamni ni lañuy jangal ndaw la ca daara ja moy alquranul karim té moy ifhalu wala tafalu def len li mo bax bayi len li moy li bon mom la alcorane di jangal mom lañ lay jangal ci daara ja bi nga nekké mak nga xamni wessu nga jang ñu yubul ci daara tarbiya so démé lool lañ la fay def lo li la alcorane wara na jangal ci daara ji mom lañ lay def lo lay ci daara tarbiya moy defal li mo bax bayi li moy bon nit jiko ji lay amé du amé ji nit ni nit ni bo fa joggé yaaki wattu alcorane yeena bokku atté yakki bokal alquran wallahi yena bok at demal ci ni seigne touba defal ñepp te jaaru ñu ci dara amna ñu seigne touba defal ño xani bo bindé lettre jox leen seenu talibé lañuy wo mu jangal leen ko waye tay buñ fegge buntu yalla yalla ubbil leen tay ño gëna jup kay leen ñu jup lolo taxam ñu daan samp daari tarbiya yi waye bu fekke ni daari tarbiya yi legi mom danaka seigne bu fa démé bala fa démati yalla xam la xew ci daara ji danaka xamu ci dara gono yi mag ya fa nek dara ñuru leen luddul seen bop rek ña nga fay business am nañ ay ngulay ganar ci kër ga am nañ ay xar yar am nañ ay nak am nañ ay nangam lool lepp dong bi ne ci daara ji bu nuppi di lijeenti bopam di xaar señ bi mom señ bi yewé ko bëggutu ci péru waye nar na fe tok rek bu mujju señ bi gis ni ki dafay tardé parce que yalla tax ko juk mu xey ni ko demal donc kan ko bolé lon dom do dé non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko défé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yare ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi neena doom adam bu nek dafa am juroom benn téméré sidit
ak juroom ben fuk ak juroom ben amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti témer ci ak fuk ak ñett yu nekk ci yaramam ñetti témer ci ak fuk ak ñett daf ci am ñaari ci yo xamni ñom ñoy dirise yeneen ci ci dess ñoy seen guide ñaari ci yoyu bi dafa ñuul bi dafa wex bi dafa ñuul bi dafa wex ci gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi ci da ñuul gi da wex sirit gi xamne moy sirit gu wex moy falhama fujura wa taqwaha nga xamne mom moy don siritu taqwaha genen gi moy siritu fujuraha comme nima ko waxe ci benen conférence ñaari lu ci sel bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu setané partager lu bon mu recevoir ko suko defé nak il faut nga woutal ko antivirus bo xamne moy dello li setané di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara ja mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xam day mujj siritam gu ñuul gogou day dem ba dé bu féké tane sirit gi déwul nak xam da mu di nelaw rek lolou moy tax bu joge ci daara ja ba delu ci wat ci keur gi nga xamni siritam gu ñuul gogou deewul won su ñewé day romb ay moralam yo xamni kenn yeru len musu ñoo jaar fofa seen sirit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb len benn bis dal len di fréquenté ñuy yé siritam gu ñuul gogou mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ da ay mband kat mu ñew di mband kat dakk len ko fop buñ da ay satchi buñ da ay gresseur lepp mo len koy dakk su ko defé nak xalé bobu bu delu ci waté moy mel non lutax siritam gu ñuul gi deewut won dañ koy yettal bamu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ koy yettal bamu nelaw rek yar nañ ko bu sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil donga bi ci daara ja ba sirin bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wette de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënatoko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënatoko nonu ngay gisee ku jaar ci daara ñu defar ko ci jëm gu wex gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñew ci jëm gu wex ga ngi neew waye mu ñew fréquenté ñoon wa daara rek un jour vendra ñu yé ci jëm gu wex rek gu ñuul ga dal di dépasser wu bu ko defé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fum jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañ def ñoñu dañuy dal di mujj ye siditam gu wex gi sirit gu wex gi yawu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis ben way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara dugg ci rek ben daaira wa daaira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla lolu mo koy sabab si dem gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko défé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon lolu tax sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba nena dom adama si tam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu ñu sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha mu way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondam kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji yu jëfi wa aljana dal dem aljana ñu ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yalla nabi sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci pinci ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu dal di lolu ñuluk ko mu meegu dal di and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonante bi diko xol ba yagg mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu wa madinatul munawwara ñew diko ndokkel nan ko yow da nga sahid santal yalla aljana nga jëm ni aljana lan moy sahid man sayituma de défendreuma l'islam dama ñewon pour défendre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara
te pourtant ci xare bi la nekkoon, ci xare bi la nekkoon. Kon xalel bi faw nga yar ko ba siritam googu dee, nga di ko waar di ko yee. Sayyidina Luqman al-Hakim daf daan waar njabootam di leen dajale. Loolu borom kër bu ne war na koy def, léeg-léeg nga toog ba yàgg nga woo sa njaboot waar leen, dellu leen ci yàlla, xamal leen sa mbatit, lan mooy sa mbatit, lan mooy sa culture, lan nga jomb. Nga xamal leen ni TikTok bi bëgg wii yu bari, bëgg ñu fay la ci sa compte, bëgg gañ pee, tous les moyens sont bons bu la yóbboo ci ngay def yu naccoo diku. Mën na laa bañ a, mën naa bañ a jeexital dara ci yow ci jamono bii. Bu la yóbboo ci ngay pàkkarñee ka fecc, mën naa bañ a jeexital dara ci yow ci jamono bii. Waaye attention de, yaa ngi lor sa njaboot te xamoo ko. Ndax yow bala ngaa sentir ni ndekkati li waroo ko wana def màggat nga dee moo la dese, sa njaboot gii ñëw nag ëllëg xamoo lu ci yàlla di def, xamoo ban masuli la ñuy am ci addina bi, xamoo ban responsabilité la ñuy am ci addina bi. Dañuy xëy un jour viendra nekk ay boroomi barke, nekk ay boroomi daraja, nekk ay boroomi ndomba tànk, ñu bëgg a jubbanti nit ñi, ñu fàttali leen seen démb, am waaye leen seen vidéo nday bu mu daan wane ay poojam, wala seen vidéo nday bu mu daan wane ay sëri njit laayam, ñu ko bunu fontoo. Wala ñu am waaye ko peccum bàyyam ni ko yee kii mooy sa bàyyi. Xam nga ni lor nga njaboot googu de, xam nga ni lor nga sa doom yooyu. Ëllëg lañ ko koy am waaye ni ko yee bu nu fontoo kii mooy sa bàyyi. Lor nga ko, yàlla xam na ko, te moom du ca dara, du ca dara, moom du ca dara. Yow yaa bëggoon li dundugu liks rek, dundugu liks rek moo la poussé ci lii. Yaa bëggoon alal rek, yaa bëggoon gañ pee rek, yaa bëggoon tous les moyens sont bons rek moo la yóbbee lii. Nga nekk benn comédien buy wax yu naccoo diku, ñu am waaye sa doom vidéo boo xam ni yaa ngay saaga yaay jàmbur yi ak ndeyi jàmbur yi ëllëg. Moo tax Sayyidina Luqman al-Hakim moom moo waxoon dafa toog ba yàgg mu dajale njabootam di ko yee, di ko yedd. Alquran netti li ñu ko wa yusqal luqman li ibnihi wa huwa ya'ishuhu ya bunaya la tusrik billahi inna sirka la zulmun azim wa wasayna al insana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'nin wa fisaluhu fi 'amayn. Muni mom alquran ki nga xamni moy sayidina luqman alhakim mo wo domam diko war diko ye niko yow sama ndom di ma lay jëkk xamal di la ci yee mooy bàyyil yàlla, bàyyil xel yàlla mi la bindete moom la. Laa tusrik billahi, maa ngi lay dénk rikk waay bu nga ko yàggaale mukk ba nga boole yàlla ak dara. Waaw xale bi day def dara, nga ne ko li ngay def ni yàlla da koy tere, mu ne wax maam yàlla ko baax la, yàlla sama maama. Subhanallah, subhanallah, ana tawhid. Mu ne ko na nga fexe am tawhid, wéetalal yàlla, tegal yàlla place am ba noppi ama tout. Muy ndax bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy wutal yàlla nawle. Inna sirka la zulmun azim, bakkaar bi gën a rëy ci bakkaar yi mooy wutal yàlla nawle. Mu ne ko gannaaw loolu maa ngi lay rappale loo xam ni waxi yàlla la. Mu naa mu ne ko yàlla nee na yéen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari waajur wa wasayna al inzana bi walidayhi amalat ummuhu wahnan ala wa'ni. Mu ne ko rawatina waajur bu jigéen nga xam ne moom daj na lu mburu dajul ci taal, coono par coono la la yore woon, coono par coono, coono ci kaw coono, coono plus coono égal coono. Mu ne ko rawatina sa ndey de, mu ne ko ndax sa ndey moom coono plus coono égal coono moom la daj ci yow. Ndey yooyu, ndey yooyu, ndey yooyu nga xam ne tey coono plus coono égal coono lañ daj ci seeni doom, ndey yooyu ñoo ci am ñu naïf, ñu naïf ñoo xam ne dañuy jéem a jaay ni dañoo napp ci seen doomee yi, dañoo bëgg doomee yi ba duñ nangu ñu yar seeni doom. Su ëllëgee nag mu yóbbu la ci catastrophique yoo xam ni da ngaa war a dund 80 ans, 60 ans ngay dund dee. Dana la yóbbee gàcce ba yow 60 ans ngay dund rek, 60 ans rek nga xaj ci suuf si dee. Te pourtant plus
coono plus coono égal coono nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé coono plus coono égal coono muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi ma sukk presque 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bim la ëmbé ming ci coono bim lay imbi ming ci coona bim lay nampal ming ci coona bi nga féré ming ci coona coona plus coona égal coona tandayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lool té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bimu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bumu la fëkk bumu la taxa jaay sa ngor bumu la taxa jaay sa jom bumu la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolu bi xalé bi maggé léral la nañ ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga débayi ko fi warna tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yi ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def lolu yow man buma dé xol soné su Sénégal ba yag dañ may jaaxal yalla xamna ko soné su Sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol leen xéttu ciol gu débordé langage yu débordé jëfine yu débordé soné su Sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ni ngi jang alcorane ni ngi koy mokal ni ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième waye yalla na and ak éducation yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mune jang ak yar ñu ni waaw mune bu fekkénté ni ñaar yi mënu ñoo xacc ci ndab li wala ñaar yi mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé mo yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dan kum mas di joxé dara li lay lay dénk radiyallahu ta'ala anhu li lay dénk muniko sa nday dala eumbu ci choona plus choona egal choona nampal la ci choona plus choona egal choona muniko waye nak yaak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma dello njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yaak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma dello njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma dello len ma njukal moy yow nday sa njukal li may dello man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndaw si sa ñaari wajur ndax an waliday ka la ko wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muniko yak sa nday ak sa bay na ngeen ma dello njukal mune nday ak bay nak lañ may ñukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow gone gi jangalal mala yow gone gi xam nga lo may delo ñukal muna nga bañ ma bolé ak dara
ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom dooma wutal ndenn de bo amé jom dooma wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wëlbeuti nu la neex wëlbeutiko te boy wëlbeutiko sa nday sax daanako du yegg ni yaangi wëlbeutiko déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ah ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sama haq mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew illa yal masir de boko defutit bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp da leen massa taxañ yobbu leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na leen massa tak ci ay morso duggal leen baq ya ngeen ñew fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak legi numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga deug beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudja ak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba na nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax muk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan na nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yeneen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xani diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bu mu tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wasaikuma fi dunya fi bi mu ko xex sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yeneen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mun waye bu lako sa baye jënd lo mbassa ndey dimal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna muni falatutihuma lankal bul nan lankal falatutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya mana mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu jog jëm ci man yalla muna mu ne andal ak mom bum la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgga defal yalla te ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay serigne di leen jiñ ay nit yalla te man dama bëgga defal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ciy jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal yalla mune am mbacke question bi dess na kon de waxin la question bi dess na de mbacke mune man munu ma xam ko ragal yalla neeguma ci xol yi
mu ne ko waaw kay balaas bi ñuy peesee ko ragal yàlla mu naa mu ne ko seetal ki gën a sàmmonteeg saria nga jox ko ko kooko l'islam jàppe ko ragal yàlla ki gën a sàmmonteeg saria waaye sëriñ boo xam ni bu ko jigéen ji julul mahram ne jàbb loxo mu ne ko jàbb loxo sëriñ boo xam ne boo demee këram waa këram ñëpp ni ceddo la ñuy mel sëriñ boo xam ni du digle lu baax du tere lu bon lu ko waral ndax xam na nit jamono toll na foo xam ni nit ñi boo leen dee digal lu baax di leen tere lu bon dañ lay daw ñoom sëriñub intellectuel boo xam ni nii dafa am branloo lañ bëgg sëriñ si xam nañ ko moo tax sëriñ si léegi dañuy bàyyi taalibe yi rek seen bala xalmadda nañ leen di indil ay addiya rek nañ leen di baasal bu màggal jotee rek wala gàmm waaye sëriñ bu taxaw nib taalibem baal nanga mbaama bala nga wax ko sëriñ taalibe bu poos ba diis taalibe bu poos ba diis laa wax nag ñu ko boo bawul nanga ma bala fi ngay xamee sëriñ bi ma sëriñ bari na taalibe yoo xam ne bu leen ko seen sëriñ waxee fa lañ lay ba ko dee nag soo nangu wuta soo nangu wula ñàkk taalibe bu am alal nooy def nooy def taalibe boo xam ni loo ko def lool loo ko liggéeyloo ci alala mu liggéeyal la ko waaye sa yoon nekkul ca lamu loxo ba muy takk sa yoon nekkul ca ceenu baat ga muy takk waay waay waay kon li ñuy doyab sëriñ tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyab sëriñ bi tekkil lam bi dafa aram tekkil barasel bi nga takk dafa aram jeexna yonentou sallallahu alayhi wasallam la benn waay ñew nuyu ko takk barasel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekkel sanni ci Allah ba sanni ci Allah bi yonentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko sa ay faratal sa affaire bi comme Muhammad dem na mu ñu yalla télé lu Muhammad bañ ba sanniko sa loxo dootu ko laal na maxé fofu talibé jëkke non lañ meloon bo leen digalé dañuy def lu Muhammad xol ba dindi ko sanni sama loxo dootu ko laal sallallahu alayhi wasallam sa talibé ñew na ci yow tak téméri jaar ak juroom ñaar fuk ak genn wal ne ko tekkil benn dagan ci yow benn dagan tekkil benn donga dagan ci yow dal di koy wax nag li l'islam wax ci jaaro bi dagan ci moom mooy boo xam ne ñaari dërëm lay doon te ñaari dërëm yooyu sa ñoo koo xàjjale def bii benn dërëm def bi benn dërëm déedéet benn jaaro lañ la may nga takk ko yow góor wax ko ko waaye ponkali jaaro yu tol ni ñay nga takk ci téeméer ak juróom fukk ku la ko digal benn buxaaba bi day maye mbolo bi day maye xaaliss bi day xëcc jigéen ji rafet bi day nangam nga takk takk ba ni gajj te kenn du la ko wax ana éducation te kenn du la ko wax ana éducation mu ni ko nag kon waxtu woo xamante ne gis nga ku jóg jëm si ci man àndal ak moom moom Luqman mu xamal doomam ni ko nag lig si wërta tax lig si wërta tax nga samañ sa bopp ci lu lay alag bëgg lig si waru koo sabab mu ne ko yaa bu naya innaha in takku misqaala xabatin min qardali fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi lardi yati bi allahu inna allaha latifun xabir aw kama xaala tabaraka wa taala fi surati luqman yaa bu nay innaha in takku misqaala xabatin min qardali mu ne ko maa ngi lay seedaloo ni bu fekkente ni gëm nga ni yàlla am na manaam ma ne ko gis nga wërsëg wi la yàlla bindaloon keroog ba nga nekkee ci sa biiru nday am 40 ans la yàlla yebal malaaka mi yore wërsëg yi mu ñëw bind ci sa jëb yi daal ni yow mii day kuy am alal ngay doon nangam di nga ko am ci àddina mbaa doo ko am nitu àjjana nga wala nitu safara nga
muna muni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fep la wax de wenn fep muni fep wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say lox muni gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna muni ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yati biha allah yalla dana ko xëc ci ba jox la ko muni gis nga wërseuk liks muna muni bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yati biha allah luqmanay wax ak domam de yati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi muna muni yati biha allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé muna muni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati biha allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fen rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pay sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimer len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah neena bu fekke wërseuga tax nga diko def yati bi allah li sa wërseuk yalla dana la ko jox te do am bakkar li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox te do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amérique ndax lan fofu nga man fa am lu liks mune mune yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allah latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna la latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yir mëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bu wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xep la safara su ko bay mor xul la joxon muna mëna sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yir mëna ci yow yalla ko pir mëna ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samagn sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamo ndax da nga yegg xamo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñu la amna gal gu soox ñu amni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam bu ñu wax météo ni la actuellement geej gi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko waxu dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bu la gaynde gi fadde da nga xaru xaaral bu mu woor la ni ñi am xam xamu gaynde ñew nañ ba japp gaynde gi waaw kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogale gaynde gi recc nak dal ci sa kaw ray la legi xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba degg ni gaynde gi reccion ko jappat nañ ko ba dello ko alukañ après da richard te yego ko kon bu la ray xaru wo yalla ko dogal nga gis xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab tiktok mu doonon ku ñu yar bok ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yare won jël menen yoon tudde bopam
TikToker. Lu ko neex wax. Day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gën gëni bokkam karaw bop moko gën gëni bokkam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey tax photo di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko de wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la luqman wax dom ja ni ko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil liks muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fek kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye boné pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétane moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétane la yalla ak malakam dila sétane ko gën yalla ak malakam tok dila sétane mo gën nit ñi dila sétane ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ak malakam jamono bu ñu ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi lélé ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg nga waxtaan ñu ci tém sangam tém bi ñu wax sax dalay rélo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay rélo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg ku leen ci waxtaan duñ xam lu ñuy wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba teño set bi te duñ la wax dara lu concret su ko defé en tant que man éducation ma lay wax ni bayi len suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolém xalé yi dañu wër sama auto bi sam ko ba melni wéñ mani wa lu xew ñin ma yow buñ la téelo na gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téelo na gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi dag noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni señ muntaha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaireu diplomatie ak li waral mbir mi suñu yaram yépp dafa dé wallahi xalé yé mako wax suñu yaram yépp dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ni ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ aje makka boy aj makka kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yeneen gona yi yeleen gona yi te dindi politique bi tek ko fe farak ma samba farak ma demb bu mu la te wax deug yeleen gona yi dindi len par parlo bi tek ko fe te ye gona yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo jote lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sa nopp melni koy téléphone te yang koy filmer gogu njubadi nan la ko dom adama mané té djuté wulén dara bu fekkone sax da ngéna sékk dara ngén way yow djuté wo waji dara té même bu ngén sékkone dara sax na war nga ko yégal gogu njubadi ngani yow ci lolou ngay dundou ndax bëgg ay vie ba nopi ngéna yow mal xiyam yaangi yaakar aljana ndax nga sa bop xalé yi bo waxé ñu ni jamono ko laaj
sama wëllëre, sama wëllëre bi nga xam ne mooy defar sama téléphone, bis dama ñëf ma dama ñëw rek mu defal ma ci benn logiciel boo xam ne lu waay wax mu arrestéré ko, man xawma ci dara. Ma daal benn suur rek laay manipuler téléphone bi rek, am fu ma laal dégg ñoo xam ne dama wax ak ñoom par téléphone mu ci jaaraat, ma ñëw ni ko waaw sa waay lii nag. Mu ne ah dama cay def logiciel boo xam ne parce que gars yi ah yow fi mu nekk nii nit ñi ci seen bopp position yi ngay jël tax na mën nañ laa piéger wax li yow. Ma ne ko déedéet man dindil dindil lii l'islam da koo tere, alxuraan tere na ko dindil dindil, man du ma arrestéré kenn comme neex nag arrestéré ma, ndax man li may wax ci salle bii moom laay wax ci pénc mi, li may wax ci salle bii moom laay wax ci pénc mi. Ku weddi nga laaj ko benn waaye bu ñu wax ko ma Mouhamad nan te doon jànge lycée l'imaamu laay bi ma fi waxee nii bi ma fi waxee nii. Bari na ku jóge xel kom ñëw, noonu laa ko waxee woon, bari na ku jóge xel kom ñëw defe ni yaa gën sa ñaari waajur defaru woo, mi daal di jël wax ja falsifié ko naan Moustapha Mbaye Sam nee na Serigne Salih mën ta defar. Astaghfirullaha astaghfirullaha, xoolal man li ma wax ak lañ nett li ñoom ba mu andi ay coow. Mouhamad moomu moo ma woo téléphone de, xoolal turam yi ni mu màggee woo ma téléphone di enregistré. Ni ma waaw man dama laa bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imaamu laay booba ay elaw lañ daan ñu defal conférence par ci par là waxa waxa waxa wax, léegi nag damaa dégg nga wax loo xam ni ci Serigne Saliw wax wax ju rafet. Ma ne ko da ngaa bëgg xam li ma wax, mu ne ma répété waat laa waxoon ndeke mi ngi enregistré. Ma ne ko xam naa sax boo demee yaa ngi enregistré enregistré, waaye naa ko waxe woon naa ko waxe woon. Xam nga fu mujj ak man woo ma di ma ñaan conférence, foofu lu mujj ak man de woo ma di ma ñaan conférence. Subhanallah lii lu ko jar, ndax lan maa ko enregistré man kay maa ko woo maa ko jikka jot maa ko wax lii, loolu succès la loolu loolu ngay sàkku yow loolu. Daal di koy dugal ci seen groupe ba nag groupe soppee Serigne Salih yi leen man Moustapha Mbaye Sam da ngeen maa teg ak wàcc bees, waaye man ci yoon ñu laaj juddoo yaroo ci booba ñu bari dañoo umpale rek booba ñu bari dañoo umpale leen man ci tànki Serigne Touba laa juddoo laa juddoo. Quelqu'un du jëkk ja baa ca demee hôpital laa yeewoo ci, kenn jiituma fa hôpital laa yeewoo ci, quelqu'un du jëkk ja laa wax. Nañ bàyyi xel yooyu te xam ni wallahi addina bii lu gàtt la, te bisa ngi ñëw de bisa ngi ñëw bisa ngi ñëw. Lu am genn kilifa gu ma woo, maa ngi ci sama benn message, benn xalel moo ma ko yónnee, xuma xalel la sax xuma, en tout cas daal daf maa yónnee benn message, fekk ma def benn intervention ci benn rajo interview, mu daal di ni yónnee ma message ni ma dag maa bett. Ma ne kon dinaa la yàgg bett, fekkee wax la wax fekkee wax dëgg moo la mooy sa mbetteel ci man, dinaa la yàgg bett de. Ba léegi message baa ngi ak man, dinaa la yàgg bett de bu fekkee wax dëgg mooy. Am kilifa goo xam ni événement maa ngi ko doon wax bëkki démb ay xale, ma ne leen catastrophique yi am ci xale yi, mu ne man bu ma sañoon bu ma leen doon conseiller dama wax ni xale yi Sénégal nañ woote benn événement moo xam dañ koy yóbbu Grand Théâtre moo xam ci stade yi moo xam Tewon moo xam Touba lañ koy defee, ñoom xale yi Sénégal yépp ndaw yi Sénégal maa ngi leen di ñaan, dama leen ko proposé rek imposé ma leen, maa ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko mënoon ngeen fexe daje benn bis surna lëm boo xam ne jàng alquran ak xasiday mag ñi dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci boppi tarixay Sénégal, tàmbalee ko ci Cheikh Mountakha Cheikh Mahi Niass Cheikh Babacar Sy ak Cheikhu Tianaba, ngeen jéggulu leen man leen bis bu ngeen ko defoon wallaay da ngeen gis lu ngeen foogu tun, loolu bu ngeen ko defoon ndax nax nañ leen ba ngeen teg ci deri wëlli wi loo xam ni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bett ci aw yiw ci barke. Bu kenn wax ni bokkuma ca
ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéggulu Cheikh Moumtaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakassé Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuub mang koy tuubal Cheikh Moumtaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tél ci ak ayam ñuy sakassé Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokkuma ci wala defuma dedet sun borom tabarak wa taala dafa xey indi kiris ci kaw suuf kiris bo xamni kenn xamul nu mu mel bo yonent yalla Moussa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yonent yalla Moussa ni sun borom kiris bi ñaan na ba son dara regle wut lutax muniko kiris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len kiris bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gayuma ndax ñun ñongi de won ma waji ma departé ko mu genn ma exilé ko bu doon señ mën taxa tay mune won ma waji ma genné ko Touba bu doon señ Baba Kersi mune won ma waji ma genné ko Tiwawol bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma genné ko Kaolack sun borom ni ko e waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga genné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kiris bi rek lé mune wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaalé lé yeuf yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di wote ndaje bu don legui wote na grand théâtre ñepp ñew mune nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndeke ñuko def rek kiris ba jeex waye jang yalla bu melni Cheikh Moumtaha nga xani bam ne uwe samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen mossi suko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngañte ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batine kon xamulen batine motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gissé maniko ah mbir mi de nim ko gissé moy ku ma sa togn Seigne Touba Cheikh Ibra Fodou na sa ndig ni la ko waxé dé dana ko dégg xeyna ku ma sa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fodou na sa ndig muna amane ko kon nak mal asaf lima gis mo gëna té graw moy togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra muna amane ko daw day tabé ci jëmb la seul bu mëna ca joggé ñak ba faaw mëna ca joggé am ay catastrophe dul jeex mëna ca joggé munuma señ bi li nga wax ci téré bu nekk mané ko man yëruma di wax dama yëg di wax ni ngi may dégg li la ko wax man yëruma di wax dama yëg di wax togn Seigne Touba daw duggu kër Cheikh Ibra mana man ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko ton waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon mune ko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug liks bum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkon tane yow da nga cey wax la nga xam do ci toñus gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy seuwur sax lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñen di tuddé na xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tuddé ngay mujju dip ka rek ñun balma da ngay mujju dip ka rek gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko neewon kay mel ni ki wax ci yow du ko nang kon kay joju wax bu ko partager baye ko mom rek waye boko partager yena bok bakar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala al ism wal udwan waye lu bax nak partager yena bok tuyaba ja lu bax rek partager ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran
ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko meuna waxé

ciopet ci bi ndom ci bi bo beugé ñaari ndong yu xex non ngay def ni ciopet ci bop ki tek ci bop ke niko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi niko way sa way yow man damay def enquête muna muni ci ban loy enquête muni mangi enquête ci mbirum Aïssa ak Safwan muni lo ci dégg ba diko enquête muni man dama dégg ñu ni Safwan da déssonal Aïssa ci ginnaw dëkk ba dé koku da juk taxaw niko bu ci wat déssé jox ma muna muni ko mangi lay watal ci Yalla ni lolu dara du ci dëgg journaliste bi niko yo nga xam Safwan ba diko mimal muni ko dédé sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna amul gis nga Safwan mi ñuy tumal ci li man woor na ma ni moma gën te man jomb na li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woor na ma ni Safwan ma gën te man xamna ni jomb na li ñuy wax ci Safwan wallahi kon xamna ni Safwan jomb na li muné ko bon kon légui nañ jall ci Sayyidou Aïssa nañ tecc sa Peter bobu ñu dem ci Aïssa wa Aïssa nak mom mom tamit deg na muné ko ma ngi wat ci Yalla ni Safwan taqiwu ci lalewu ci ki Aïssa muné ko lutax yow lo xamal Sayyidou Aïssa Sayyidou Aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muné ko Aïssa soxna la xam xawma Aïssa mais sama soxna la xam muna muné ko kuma tégal alcorane ma wat ni sama soxna jomb na liñ tumal Aïssa te wallahi Aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ni xolal ma julit ni xolal ma julit ni rek legi xolal bëkk neegi luñu nekk ci kër sëriñ ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may dégg nangam di wax na li diw nangam sëriñ ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax Yalla tax dara do ko ci man Yalla xam nako dara do ko ci man Yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci acte baski tama waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay yi firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ci nima dañu bëgg nga waxtaan ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jàngé ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nekk khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jéxé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci djuroom ben fuk at japp djuroom ñaar fuk daw dogalema nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mania muni ma sa dom de fala ko joxewol muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngorsi aniko deet way señ bi muni ma ngorsi buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara ci suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yidonga taal sama auto dawat ba fama don defé conférence laccé kër goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi niko demal ci kër gele laccel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma ngi tok bi may dem jinn na mbusuk tangal ak kilo sucre ma jox ko ngorsi ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Serigne Salih ci sa bay ngor sinima li nga wax li lan la maniko demal nga sagalal ma Serigne Salih ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe Serigne Salih yaakar ni bo fa joge sa bay da yaakar ni bo fa joge ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Serigne Salih ngay doon te bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor si joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewal sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci wat goor gi dawat dogalé ma sama digënté ak auto bi nima señ bi muna mu nima ngor ci de ma ng koy sante bu baax wacce na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ng koy sante bu baax légui wacce na ma kër gi li dong la won li dong mo sababon wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sam cheikh ladmi
mom.

mo wax lu melni mbidi ni len man Mustapha Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu Seigne Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu Seigne Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla nako yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel yalla nako yalla sam bayiko ba mi Cheikh Abdoullah waye man dama mënul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étranger la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki Seigne Touba la juddoo ci tanki Seigne Touba la juddoo loolu ak reer la ñu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax do ma sersi man lay waxal lutax do ma sersi bis bu ni nga rom bi maniko ye sama daara je ngay rom dem ak ñew bu fi Seigne Touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi Seigne Touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal Seigne Touba la yow setup Seigne Touba nga ya ma wara saytu waye man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy xew ci sama daara jele bude lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindiko ndax man alali Seigne Touba la Seigne Modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khair jisaahi yal nañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah yal nañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokk ak sama dom ji ñi wax Cheikhul Khadim hafizahullah ni añ muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye mama sana bok ak mom buma lalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni den ba yag mun ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ lalen ndab biñ wax dara fa non la ko firé mom mun ma yow sa baye da soxor rek ya motax bo laye ndab li mu doore lam taat waye ñun mom suñu baye suxul motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngok wajuri suñ doon yare sax ñun ñemetuñ ko yare yalla xam nako yonent bi bok nak ibn abbas añ wala bok aw ñam dal ibn abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu mu gis bëgg rek yotu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mimma yalika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mimma yalika niko waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi lolou la ko wax kéro abdullah ibn abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travail ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni daf leen yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma serer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirihi gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xale la waye téréwul ma ngi fateliku seigne fallu soyi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya toll ci ati adolescent manam xale bu goor bo xam dal monsieur mi ngi digeunte monsieur ak monsieur gul legi amna sama badjan bu fa ne ku ñu wax soxna mbenn bay badjan ben ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan ben momi dal ni serign daf may baral du ma dan togn nak dal ni serign fallu soyi bu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serign fallu soyi bu ni ah nañ ko laaj baxam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg seigne fallu soyi bu ci bopam mo yëkëti ka dom ni mo mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daraini bobu xawma sax luy shahadatu daraini ndax samam jang yëgul fenn fi mané ko shahadatu daraini mune amin ak mayit lool la bëgg yalla nañ ko yalla boole defal seigne fallu soyi bu mi wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko yé di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jëriñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat
mu retrouver wu mané tégué ci yoon lolou motax njabot ngay waxtaan ak mom diko yé diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekkenté ni lolou amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangalé mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom té yaré kat yi muy sëriñ ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kët wax dëgg yalla yor daara ba nupp melni fitu gu bër sanni do yendal do fananal ko ndaje mo dégg ya nga fa ndaje mo dégg rajo bi ngay dupp sam nopp rek nga dégg ñu publier waaw waaw keur Serigne Touba ga ci xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñi ni waaw waaw keur Serigne Touba ga ci gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bindoon Serigne Ibrahim Mor Khoudia nga sol saw da ba kañ ba kañ bayyi daara ji ak ay jàngale kat yo xamni seen ben responsabilité jëlu ñuko ñom ñom liñ am ak yow moy nga jàngal leen ñu jàngal la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jàng war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man loolu julé ji am neew loolu julé ji neew so mako waxe da na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama wax ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki nañ ko la tuddal mu ngop na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko ak suñu borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant suñu borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gëreum ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xamni tuddu ñu la yépp yaangi ci suñu xel dadi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fay yiw di ko xamni momit leg mu gendiku daara ji ñu koy gërëm bax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun tioxel ba danaka man nga wax ni bu doon luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def mënuma yow mi da nga fièvre tam mu yone la xamni dama dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi noppul wo ndaysan yalla nako yalla dole sam ta arko nako nonu señ ndogal pen gejna la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ci ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma boy jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoon fekk domam bi tuddu defena jum tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tran on dié café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom suñu mbay pen ak njabotam yépp sama borom tek ci loxo inshallah ta'ala kërëm gogu ci ties te gëna ray ba xo deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man dama bu dama damay geureum seigne sam ci xamale gi mu xamale ndax eppon na la baña xam waxtani bari dañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yeureum ko inshallah ta'ala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne hadi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxe jissayi ku ci melni seigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji andak rakam ji nek dakar mom ni miraral defena jamono sax mi ngi senegal melna ni wona ma telephone jamono di wax mi ngi senegal ñong koy nuy au passage seigne jawar sek giñ nañ la deg jawar waxna ko xuma ko ko da wax mané ko jawar nak mom musta ñew senegal te ñewul ci daara ji xuma nak legi xumul ko galankor way en tout cas gën na ko dégg mais ñu koy nuyu au passage mom seigne Ndiawar
wa Afrique du Sud ñom tamit toujours seen téléphone yi ñom ñep ñi ngi leen di gëreum ñu sant lay fofu ñu ci bari fatina seen tour en général buñ may wo day fekk may dawal duma japp tour yi et cetera waye dal diaspora bi ñep rek muy Amérique France Italie Angleterre ñom Seigne Matar Sall ñom fofu ñom Cheikh Fall ila akhirihi Espagne ñom ku ci melni Seigne Mame Thierno Ndiaye ñom ñom ñep rek vraiment ñep dal gërem na leen sant na leen ci encouragement yi ak ci wote gi wané ni ñogi déglu émission bi émission bi nak Seigne Moudou li ci gëna té graw Afrique Afrique légui dafa dugg Afrique bu baaxa baax way waxuma Afrique mais Sénégal yalla xamné damay dem ci ay conférence bari ñu am mang lay top ci sa émission bi nek ci sa radio bobu man lina man mom ma radio ba dé dama fay def émission rek waxe mom ma radio ba donc alhamdoulillah yalla nako yalla gëna yaatal té défal la ci ndimbal tabarakallah fi ba ké dugg ñom ñep wax dëgg dañ koy wax jissakum la waxé jissay ku ci melni señ señ Modou Ngom bi may wax tam nek wi li ngara fofu la koy deglo fofu la koy deglo ñew na bu fi ci daara ji ndax lool rek di top émission bi kon jissakum la waxé jissayhi di wax sun borom nak alhamdullilah lasi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ya waru bour bi ya waru original bi ñaka limité ab gisam taxna mu gis yusufa meunatu la tudd ngaw mu invité yusufa niko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa niko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu niko for force nak dina la masé ba ciowla jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko daldi commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tennelaw xalé su goor su ndaw ko tennelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñaka personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de fala ma ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ lu ñuy def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggoko la tuumal ni sa bëdi daami toké yonent neena bo xolé ba nopi neel ma sha Allah bo gisete lula yim yonent neena bo xole bu nopi neel ma sha Allah ndax bala bo moy tut kat ñu jiñ la han lol la wolof njaay mën ta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nang ketek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñoma reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara ba ñangay dag seen loxoya kon yusufa bëtt ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bëtt bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bëtt bu la reuy rek semmal la bëtt bu ay wolof njaay neena wala fako teunk deug nak neena bu la reuyut semal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané muslim nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asmanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi neena man ma créer asaman waye teewul borom beudi dañ doon jema xol asaman ba xam ndax asaman amna ayib wala deet borom beudi ño doon xol asaman de beug yem asaman pour asaman yakule ngeen balba njangale rek la ngeen balma
alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farji albasara hal tara min futurin suma arji albasara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma nga suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yaqoy yalla ne rego jeru len xulli len walbati seeni beut rega ju len baxam farji albasara walbati saybat xulli goor goos ak droite rega jerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mo namu do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel baxam repetel repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal en balma bëd mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njibat njibat bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw loolu lañ lay jëk wax bu sala japp ak tatala japp ak nangam nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi sala amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal seigne touba wa kun mu'isan lana min sari si hasadin mahsarifa min wasari al-ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naré amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak na nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet be ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bika limatillahi tammati min sari ma khalaqa tufliko mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama wa samin alim tufliko mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma asrifa min wasari ayni ala tufliko mu dem diru dem ci serign ke diru dañuy lek seenu xaliss dom diru ko de borom beuti tok ak yoy nga xamni dañuy wor ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy wor alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi wor ci beut wor ka di ci beut di rega jero ben way ñu garé ci auto bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé toké beut neena ay way bip kat kat borom tal di dem rek munitis accident yawa de yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew simi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yew ak mom hopital beuta de da ngay sol yere rek romb borom beutu muni ay way bi rek kon limuko wala nga ko sol limuko de waaw yi bokay wax la jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ku beutu mom non la ko tudde nit ku beutu nit ko xani ay beutum da am toke muna muni li ci sharia wax moy nagn ko barikaté keureum bu mu gennati
nit ko botu mom nañ barika nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbedd mu mu xol mu yaqku nit ko mu xol nga am ayib naam nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax mu ni wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabar wa yasjunul mi'yanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya al khabar lol la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq to xol mu yaq mu ni xam nga nuñ lay defa nuñ la barikaté sa bir kër bul gennati fiñ wara jëkka tambalé ci sharia moy day ñi def lepp lu mu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu mu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay seigne touba ni wayadmanul a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn wayla lu mu yaqati mu fay ko lu mu yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamono yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni ba deug la ali sallallahu alaihi wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafatuna rafat la fi sakli walaw manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet jëm ji rafet mom sahl ibn anifa boba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax boba bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko benn tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am benn way bu ko rom xol ko gis rafetay bi ni ay waji le waji mo rafet way ah sahl dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahl day dé rek ñu tepp teppal ba yaa ñu ni yonentu yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahl andil ko yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beut ko japp xamni beut ko japp min wa ku ngeen ci fop ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu dal di woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul niko salmun muslim yonent sallallahu alayhi wasallam jël galax din ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl muni ñokki jog melni dara musuko jot dara melni dara musuko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samanté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulm biha fala tastahdiya seigne touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam seigne touba ni dedet mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu sef xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaa mune bu ci sa yoon nek muni donte bindi bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la
muy ndax sa ñaari bëri bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jaan dula mat nga ci orienté wu mu way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bëri am ñu xamni seeni bëtt togn rek dañuy togn ci seeni bëtt am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mom kay yow yaay du mo yow ko xif rek waye ñoon te sharia da bëgg nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mën ta ñak bañ xol ngir bëgg ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci dess li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporté té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafeté té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolal ko yobbe xolal ko yobbe da ngay bok nit nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan nak nga añane ko sa jamu yalla do di yak fekk ya setantal ay mbiram yaay xol ay mbiram waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane atam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sey jef dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te seigne touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asud laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci surat yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dañi ma ngi len bindal ci gox yi tenkok sawu salu mak ganar kawak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def ba ci toke ci yaw bam jul ko yakule su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la lol la ko seigne touba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xole réseaux sociaux ñi ci nek lepp lolou len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox tok muy dox man defena seigne modou mbay cham xeyna leg leg dadul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëk wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la bobak tay kon lutax ñu xaar ba nege nit ñi diko genné wat tok muy dox bu yag la ko waxon leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na fi bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik Seyd Alhadj Malik meje tiwawon nek na fi ba joge fi musta tok muy dox yonte yalla muhammad mi seen serigne nek na fi ba joge fi musta tok muy dox sallallahu alayhi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jari ñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beureup ni kon may taxani
ñu ni yow yow kay ab sang nga yow kay togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekk dom la da ngeen umpele luñu nere way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni amna ci lum ne nga gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xalé businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deganu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di ëpp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alayhi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale ndax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor sallallahu alayhi wasallam ni ha ni waaw mu ni waaw li ngeen wax lepp bim ci nekké ko ko doon dundal ko ko doon duyel biir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ñu na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisé alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas alla ma atahum la min fadlihi ah yeen da ngeen di añaané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiranga kilifay diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añaana lutax mani kilifay diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba walhikma wa ataynahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fekk ibrahim ak famim ñuy ay serigne yo xamni joxna leen ab téré ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye yemu ndi ma jox len sax nak lu melni ngour danaka ak ngour lañ yoré ñom ak ngour wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy takko gem takko yalla ak tak gem tak yalla ak xéñ gem xéñ yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sine mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ko ngabal ko ko té pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko modou mbay cham séné muy ñew mu lamb posam la ca na ci wéccat mu génné ko dajé mom nuyu ko siaré ko ko ndax moko sant dédét tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni way santu ko ko bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasser ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayo rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil
donga daara ye fele barki dembu mané bi am walikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay borom alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñay business señ mudu mbay chaama nga fédi business am señ daara bu nefé mom businessu demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul ful demutul fenn koku mi ngi def al jihad bi nafs señ mudou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su neew may na ci jihad fekk ko ca daara ja di domp ci lim yor dundis xoramam di yonne ca daara ja leg yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs leg ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppele tuyaabu yowul xiyam dedet yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale yalla da koy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko ko fay mom ñoñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbaat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg gu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxon ci nijaayam te yalla dongu tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone addiyam isbu tarqiya dañuy boole walé addi daara ji dal ni señ aliou sek li na mako yobul daara mustapha mbay sam bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom señ khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri warna len fi ku melni señ cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam dakoy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko legi bopam di yori dongam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemutu ci dara bo gisee serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti sa koy ceba genn wal li seru diwlin bo nopi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lolu netti won na len ko fi ben way bo xamni magal bi ni mënd fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggoon nga def te moyas ci maniko mo yew se ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi indeti am ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sakup ci ba bëtel di lu ñi politique ñu film la nga ni dajji da jaaral ci sa daara yak say dogga man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jappal te fekk bo limi genn wal gi sax mom da ko yalwaan door la ko andi am yalwaan la bu mu la andi rek du ñakam sax am len fu la yeen serigne daara yi ngeen bal waaw lool day lu gaar la won rek ma ñambas ko ci waxtaan yi waye suñu waxtaanu tay mo do non li ñi tuddé afatul ayni gak gak yi ne ci beut nga xamni daam ñu xamni yalla dafa def ci seeni beut toke luñ xol mu yaqku su ko defee soko xame ci sa bop war nga moytu ndiko sa kemtu lay katan ah
te lepp lo xolati nga tek ca masha allah ngir nga baña lor ab julit ndax lor ab julit baxul yowmal qiyamah akbar dang koy waral layo kon nak lu mota baye xel la seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi xamna ni mako fara di waxe legi mom jamono bi mom kenn ku ne rek day mustuuti rek ndax majalis ba nga ne dima xaar te xam ngeen ni koor gi yep dañ ko beuron ñom jangnu ñu majalis bi ñu donc ndax xam ngeen ni activité koor gi ci aju mom dal mu ngok ngeen ñaanal ma yalla rek yalla may ma gudd gi fan ak wër rek inshallah sun borom ku bax la yalla ñalla may gudd gi fan ak wër e sant sun borom e sant ab yonentam sant cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu waye di sant mbollem talibe cheikh ahmed bamba yi ci seen farlu seen bëgg lu bax duma dañ di leen ko wax mukk rawati na yeen wa diaspora bi nga xamni ba diaspora bi di man kenn ku nek lam am mu neew bi diaspora bi naqre tereul ñi ñi ngi wote di ñaan ñi nangam nga xamni kenn ku ne nga xamni ki amna yene da mënu waye amna yene mais fani yene ji nga xamni am ngeen ko bu ko yalla motali won dara ji lay mujj melni bela fete lay mujj mel fete danaka amul ben bis bu may dugg ba genn lool nit dana ma wo wa sa dara ji genn ni nopi na mané dedet nopi gudd wax deug yalla kenn ku ne yakamti sa dom ñew ci dara ji non la deme ci dongay goor yi buma limité wul damay dem ba lima yor duma ko meuna supporter te boba njang mi yakutu duko jar motax da fay am lim bo xani mom lay jël lim bobu buñu mokalé ah ba am ci ño xamni genn nañ ndax damay bëgg xalé bi toujours bu noppé na jang xam xam motax affaire bi di xawa yag ndax ñu ci bari dañuy jang xam xam fan yi rek mang koy netali ci mititu xol wo xamni mom serigne daara yépp koy jambat mu naqarima lool xalé bo xamni kérok bima ko wajuram joxé la mujj xam ci wajuram dara buma tassé won mom ci mbéd duma ko xam ba xalé bi wato fi alquran dal xam xam la tambalé al akhdari jaar ci téré seigne touba ba risala mi dem ba ben buntu mirage moko déssé ci risala ndayam taxaw tém ci ni ñu jangi micc mbay ja nga ni ne bay bi sax fam duma russo gis ñum ba légui mom mom ba légui mom russo na fay ñew sax ndax lolu war la tuddu war la ndax damay wax ni man kumay jox sa dom dama bëng bayyamako bama nopi ci mom ni la am lolo ma gënal waye nak ñu ci bari day ñew naan la diiw dama bëggon nga ñaanal ko legi mu jangimi ci mani dedet man duma ngistal man duma gëreem kuma nopi wul ci mom su ko nexé man na daw bu ko nexé man na ciëpul lu ko ci neex mo xam waye na ngeen xam ni Seigne Touba neena barkeb donga buy jang du say wax da waxi Seigne Touba la barkeb donga buy jang mi ngi ñu lonku ci loosu serigne daara bi waxna ko barki di mu ci waxtaan yi ma doon defal ñe doon tari alquran daara ji le mani len ñaata dong ngeen xam yo xamni wat nañ alquran bañ joge ci daara ji sampi daara ji du dem fen dañuy mujj daara ji ray tas ñu joge fa dem ci ab internat ba di len utiliser di len fay yenn somi nga xani legi waxtu bu ko nexé dak la da internat bu ni da nga fa dem internat bu ni da nga fa dem di joge ka daanu lu ko waral moy bi ngay dem yobali wo ngeureumal serigne daara ba yobali woko serigne mor antoseli way juru cheikh ahmed bamba kera ba muy tagato ca daara jaga ab serignam yewé ba ko serigne ba yewé ba nopi dani len barke ngeen don wut ina muni top na kele barke bi won ci daara ji joxnako do nga daara ba lay dem ndax da am sama ngeureum barki bi won ci daara ji joxnako donga daara ba lay dem da am sama ngeureum muy seigne moram tousseli kon nak xale bo xamni juroom ñaari at nga jox ko nit mu ne mu daj ko ca te mom lim ko bëggal intérêt neew ci may ma rek bayyi ma rek bama nopi ci mom ci xam xam rek lolu seigne bi te may wax ni nit sa bu juddo dafa juddwale wërsegam nit mom mëntu juddwale xam xam waye dana juddwale wërsegam ñun ñepp ñoo jang ci hadith yonent mu ni nit bu amé 40 ans ci biiru nday ki 40 jours ci biiru ndayam yalla yabal malaka ni ko demal bindal ma ci jëm ba borom alal lay doon ku wër lay doon wala ku ñak lay doon wala ku wéré di lay doon ku gudd fan lay doon wala ku gatt fan lay doon loolu dang ko juddwale jang du lako tardel mukk jang du lako tardel mukk bu jang doon taxa tardé ci wërse kon wa ya xeyta man kay ma tardé
kon nak bayi leen dong yi ci daara yi ñu jang ba serigne daara yi nopi ci ñom bu fekke daara ja serigne bi day boole jangale alquran xam xam bay leen ko bam nopi ci mom bu fekke daara ja day jangale alquran kesse numa yalla bal bu joge ci alquran ji yobbu ko ci benen serigne daara mu def ci mom xam xam li moy deug ku leen ko waxu da leen di nax wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ona jima melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom sérieusement parler bu muru won rek dal di compléter bok ci almaratu salia madame sall mi ci sénégal bu muru won rek légui mu bok ci almaratu salia ndax musuma ko gis musallu khat musuma ko gis musallu gat musuma ko gis musallu yara té ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben élément rek moko déssé won pour mu bok ci diwanu almaratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi té téggi mes bi bu ko defon rek bok ci almaratu salia bu ko defon rek bok ci almaratu salia wax deug yalla amna ñeneeni président yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañu na seeni soxna daan solo wute wute madame donald prump wute wuñu na madame donald prump di solo non lañu solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañu solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañu solo kon madame prump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye ni ma gis muy solo dal à travers ci li ma gis moy ciol gi mom l'islam gëreem nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu almaratu salia de ndax bopum neen lay def bopum neen lay def almaratu salia du def bopum neen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum neen yalla nuko wax de mustapha mbaye sa moko ko de mustapha mbaye sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam mo ne almaratu salia du def bopum neen man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah xam nga ay alquran ba ngi ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna ba mum leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben seuram buñ wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni dafa am ben jëmi bis Asma bint Abubakar ñew di ma sétsi mune anna Asma bint Abubakar dakhalat ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi siyabi riqqa fa ahrada anha fa khala ya Asma innal mar'ata iza balaqatil ma'ida lam yuslih an yara minha إلى هذا وهذا وعذر إلى وجهه وكفيه يانن تبي ليس الله عليه وسلم سيدنا سنا عيسى مو نيت لي دي موني دا فام سما بن سير سما بن سير بو نيوخ اسماء بنت ابو بكر دا فا نيو دي ماراندر ويسيت موني بيم دوجو سي رك يام تي يانن صلى الله عليه وسلم فك بابا ميغي سولو ني خالي جيجيني دي سولو موي لو غات تا يارا neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wol bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam mu ni wol bit won ko gannaaw niko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigen bo xese toll ci gis bax deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xar kanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbay ko ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xar kanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asma ni wagne delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sol la jot te fat tayat
jele nañ ci sayyidina aisha radiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkon jigenul muhajirun mi ne ca tel ma di rot min way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñi jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñ jigen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trois ya suñ jigen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxaj duggal ci trois yi ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sekku ko pour ngelaw li sekku ko pour montagne yi sekku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi do ñu naan yalla ko bari yermandel waaw ko bari yermandel ne ko jaar fi mu bëgg ko bari yermandel ci ko jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net li neena yarhamullahu nisal muajirin alawal lama nasala wal yadribni biqumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir alhadith sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigenu muhajiruna jigenul muhajiruna moy nya gadayewon makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mun yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mun dafa am ben sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeukelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti ci sa morom mu am sahabi yu bo xamni ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci tien ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wal yadribna biqumurihinna ala jubihinna mu ne ah yow li nga wax lan la mu ne aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen mulfa yi muré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xoti dal di muro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yërem ca téen ba leen aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñom aya bi da ñu rek ñu dal di koy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dacc ta lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen kër seen kër def ko ci yedd seen wa kër def ko ci yedd da ngay gaat nga teñjek li yamale ko daara jaak dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamu ñu luy daara ken yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lu le tax ñu am connaissance bu ñak muru mu futiku ni ñoon bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futiku ni ñoon wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoon bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mok alquran baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yo xamni bëggu ñu jigen ju yiw al maratu saliya bëggu ñuko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diine dede ñom bëggu ñuko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajj la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoyu lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoyu lañ bëgg secrétaire bu wi joka regga ju ta yalla neena waylun li kulli ummati lu massa yalla xuru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut
jigen jo xamni bo waxe mu rek rekal le beuy mu ne saw quru safaran koy xaar waylun li kulli ummasati lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi bëgg ak directeur des sociétés yi secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye defena tam ñokon wal fajj ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposé mouray ci télévision yi métier journaliste way lum daxonté mouray lum joté mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lu muuté lu mu jotté mouray lan nga ñëw ni journaliste la génné say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni wayé mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nénañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci lool seen société ba sax julit ñi mën nañ ko xéx bu mu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xani bo demé xamul banisin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rekali ba tek karaw gu melni karaw shaytané di jey rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye ko mëna attiré goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyiduna aisha ni yalna yalla yeeram jigeenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ni la ñoñ ñoy al maratu salia jigeen ñoñ bu l'islam ni la rek ni non la motax al qur'an ak ñuy poser question ñun julit ñep nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la len di laaj wa ndax da ngeen di nangul len l'islam baye li ci dess yalla neena question bobu rek la len di laaj ndax da ngeen di nangul len ci l'islam baye li ci dess mu julli jote nangul nga julli bu wéru koor ñewé nangul nga wor kon nangul nga len l'islam waye mouray lank ñaka jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci julli jotté dal nga jox kepal bu wor jotté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb bu loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni est ce que li moy ngeum atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak gu al-akhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ng lay xaar ak gu al-akhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salik kuko def rek nangul li bayyi le sun borom neena tabaaraku ta'ala ci al-qur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deeng daf ko séparer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen saab yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neena kep ko xamni ni kep ko xamni man yalla bu mané da wex ngani walakin waye c'est à dire walakin waye c'est à dire bu saab yonentene ni la ngani walakin waye c'est à dire man yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo wër ta def lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano
mom li la santane nga ne jamono ko laaj dedet nga nan sa bakkan ko laaj kay ak sam xel sa bakkan ko laaj ak sam xel ngay genn ci di ndax yonent neena won fala tas bo dahra fa inna dahrahu wala bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangalul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ né jamono ja yaqku xétu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñuñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñuñ wa jamono ño yaqku xétu langage la rek ñaan jamono ja yaqku waye fekk ni dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba légui fi lay fenk fi mi soye ba légui fi lay soye ñuñ wa jamono ño yaqku ñuñ wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal buma ne da wex mi ni dedet min bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mi ni waye nak mu ni waxal ma len ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratul nur wa hal man len ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyo ak man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyo ak sab yonent wax ba nopp ñu def lenen mu ni kep ko xamni ni yaangi def lool nako woor ni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibuhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu alakhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may al yek mu jël tar bi jamoko yalla waye shaytané ab ko tar bi diko exposer ci mbedd mi mu d'accord ca mi dem da quelque temps rek am fièvre bu ko ni ciap doktor dem na ca fum dem ñu ni ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wute ak man sama ndigal len do nga ca mëna juddo ñaar do nga ca mëna juddo fitna adina mbaaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbokk yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yen sama mbokki jigen ni ma laye len ko bir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital bo gisee wolof beut bu ay ak gemign gu ay bim ko xole firi manuko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëmb ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dem amul xam nga lo ama beut ba ay mba gemign gu ay waye wala fa ko meunt firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek waaw wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gemign gu ay beut bu ay gemign gu ay nak ño raw balu fital bu rëcc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fièvre bo xamni ba yowmal xiyam du wër fekk beud la nga jël sa yaram exposer ko yalla dogal mu dajé ak borom beud bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan dem leen ci jeu arun nafis bu seigne touba da ngeen ko gis bimu koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba trouvé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétéré ko bir kërëm mu bañati génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam néna buñ démé ba trouvé ko gis ni lor nañu bare ci beutam yu ay yu lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko séquestrer bir kërëm bu mu génnati
l'islam yaral ko leppam bu ay bum genn te di lor ken legi nak gaay yi genn far di fekk borom bu di ay ndax yaay genn facebook mba tiktok mba youtube yow ya koy genn sa bop ya gis ben video bu daw rek ben way xol ko dañi ay waji ne sis ndaw foti nga ah foti nga bu bokke ci borom bu di ay ak lami ay yow foti nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole ba ni cham lutu bax mu yalla sédé nako wa tammi walli mok bëd bu ayam tammi walli walli bu xol ba ni accam mu di la xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ni cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu bala ñu wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu di la xol ba yag mu ni cim rek du moy jeexal nga ayo bokato yow jeexal nga ci mi walliw non la mel ci mi walliw mok beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonnati sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgga dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonnati sallallahu alayhi wasallam yonnati niko jakk xol comme yonent dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmi mun waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe njaay sama doyu bajjen la jaar na fi legi fek ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay ni jobbe yow bi nga rombe ki muy sangul wax mune ah xana taram bi rek wa yonent niko wa galaxndikul jox ko ndox niko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mune yabil fi mu yabbe mune ko selmul jobbe selmu mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yonam tous jotatuko lool la wolof mën te firi nak mu firé ko ndem waye dem amul yeen bal lool la wolof mën te firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatul ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dongu dedet moy reference jigenu monde bi kon ñoom nit ñoom la yalla roylu jigeeni monde bepp ñoom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeeni monde bepp ñoom lañ wara roy ñoom la yalla ni sa baram li leen tok leen ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def fuñ geesu seen leen ci facebook fuñ xol seen la ci whatsapp bi fuñ xol seen la ci television yi waxarna fi buyoti kunna balen ko tok leen ci kër ga est ce que la tek rek nga ñew ci kër gi tok dede moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xamni boko guenné gor ñi xemem la mu na mu ni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër señ touba ga wa lu ci tagi xef doon dem daayira doom tagi xef dem daayira musoor gu bëgg laali asaman fenn fu ne nga rëdd ko ci sa kanam gi ab ab tar fu ne taf ca ko seeti daayira ba té yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo démé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani saytane nga ko ab té nga kër señ touba nga jëm ci daayira ba mba kër sa elhadji malik bako fi ba ñew waxarna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula boy dem daayira ba fi sa tar bi boy dem daayira ba fi sa tar bi ba ñew wala tabarajna tabarajali ja'ilati ula da ngay dem marché dong lu ci jër ciap ciapa bako fi ba ñew marché donc yarna ciap ciapal wala tabarajna tabarajal jahilatu ula lolu muni lolu melokanu way reer ñu jëk ñëla xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa kër yonent bi lay xal de te moy di genné sa tar diko wan wa mbéd bi muni way reer ñi do nga ko daan def ga ñu reer ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku reer la bu jangon ba jang arrêt mo ko delut ba ñoyam dafa reer xamul dara
وخرنا في البيوت كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى ni gëmul yalla ci ñu jëk ñu ñoo daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru musoru bi bëgg laali asman mëno muru lay musoru nurulu astriel la ko ma musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nopi nak di def tabaruj mom da waxone soxna s bayam bu ndaw niko say nop e yow sama soxna s bay lantana li din ata tasri jismaki ya sayna bi taxamul yow sama soxna s bay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muniko boy dem daayira bo bul chap chapal daga bëgg am diiné sa diiné ñom muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul chap chapal bul teggira faas bul ab abtar muniko lumay def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man seigne touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do ni makka yalla nanguko lu daga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur lako wax ni taxamur seigne touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom cheikh ahmed bamba radiyallahu koku nga jëm ci daayiram yow chap chapal ba wut kula chap chapale subhanallah subhanallah te goori kessa nga fay fekk yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci daayiram kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fatna yaatu mais culture na culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolu culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara su garder jigen wër to sol yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent mo waxon ni yalla bu yalla yërem goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yërem jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jëmey waye yéré goor rek la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yere jigen ñi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay seti nga ni cheikh rafal ngay seti radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall daayira mam cheikh rafal jëm neenaay solo ba melni goor nak yow yonent bi di la reub nga waxu jëm keur cheikh ibrahim ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga cholchol go xamne reubum yalla ngi ci reubum yonent bi ngi ci fo jëm ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so deme cheikh rafal lañu ci biti bulo ko waxul ci sayeri wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joyok yonent bi lolou la cheikh rafal def wa wote wu ma koy joyok yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fil islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nopp lan tanali dini ata tasari jismi ki ya saynabu bi taxamur bi taxamul yow nga jëm keur mam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais ba ci dig gannaaw ga sol yere goor nak ne nga keur mam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek manam de do fa fekk cheikh ibrahim bo ñewé cheikh ibrahim genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibrahim genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaaba waye cheikh rafal mom mën ta toga ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rafal du toga ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ño rebb ku sol cholu jigen ju sol cholu gor jigen ju sol cholu gor wala gor gu sol cholu jigen mune kon moy tundi ko len di juyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolou la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam al-akhirah muni kon nak
moy tindiku len lolou fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tindiku len di joyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo len ko yobbe ñu romb ben beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serigne bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamab girias yere yo xam dañu melni tamab woor waxuma sax bu meloni tamé sangal sax mu xawatané waye tamab woor yere yo xamni da yara lu la ndaw ci sori bo xolé seen yaramam wa subhanallah li ay yere la te l'islam waxana na jot na fat na yaatu waye nga bëgg and ak jamono rek lu wa jamono xewal rek nga bëgg ci and dedet julit dafa am comportement bu ko l'islam sante bo xamni jamono du ko ko soppil mukk sun borom neena yeen jigen ñi bu ngeen bëgge bok ci almaratu saliha wala yadribna bi arjulihinna li ya'lama ma yukhfina min sinatiha rik na ngeen ma dimbele bu ngeen bëgge bok ci almaratu saliha yeen jigen ñi na ngeen fexé ba bu len tak lu yëngutu bu len tak lu yeungutu bu jigen ñu jëk ñu ñu ko daan defé moy dañ daan tak ay tekkal ma ci wolof moy lami tank yu bari nga xani buñ dé dox seen tank di ko kedd lam bi di def bur wi su ko defé lu mu romb da koy xol day tirer attention mu xol ko gestu ko xol ba xam li yeungu lan la légui lool lu ko jigen ñi remplacer moy li ñi tak ci seen diggi mom lañ ko remplacer sun borom neena lolu bako ci kër gi yaak sa borom kër la bu ko tak dem daayira ba bu ko tak dem société ba bu ko tak dem liggey bu ko tak dem marché bako ci kër gi wala yadribna bi arjulihinna sun borom neena lo ci djublu bëgg nit ñi xol li nga neub neena lolu do nga ci djublu de li alama ma yukhfina min sinatiha neena sa tar bi nga xamni kenn wuro ko xol ku sa borom keur mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi def attention ci yow neena mom nga bëgg nit ñi xol ko motax ngay def bur yu bobu ci mbeddi pour nit ñi prêter attention ci yow prêter attention ci yow waxon nako ci jigen ñi nga xamni ndaysan dañuy sey ak kilifa dañuy sey ak kilifa nek soxna ci kilifa ba nuppi do jëf kilifa do wax kilifa do doxinu kilifa jigen ñooñu le kilifa gi mu nek sam lu ken xamul sam firi fara ba do ko téré dara lu mu def pour yow baxna mu defé bopum neen té yow do nga yaangi ñew fi yow jambour ñangi yow fi ñew rawatu na jamono bi nga xamni mom légui lu way machine bu way yor man ci photo nga tok sa soxna ñew def bopum neen te sal ba nga fess del ngay recevoir tali bi xéssal ba melni tubab mesu ba ca digginaaw ga sa soxna bu yaman ci lolu mu doy waye gis nga dem na marché ba wut fa ay xoti bitel yu dul jeex mu tak koy kasan yi bu ñewé bay genn sal bi fakastalu ci buntu sal bi ngir lolu yëngutu subhanallah donc yépp ci gi xolaat ko yow ndaw si nga yaakar ni loli yalla dana la ko pardonné sa borom kër nek référence ñu waran di jëne ci mom diiné di yobbu seeni kër sa borom keur nek reference de ñu waron di jël ci mom diiné di yobbu seeni keur yow ngay def manifestation bo xamni day wat da ngay wané ni maak jigen ñepp ayam ñu ni waaw mu ni kon sama jëkër ak ñepp ayam
pourtant lolou la yalla téré won wa kër yonent bi dé lastunaka ahadin minan nisa ya nisaal mu'minin yalla ko waxon wa kër yonent bi ya nisaal mu'minin lastunaka ahadin minan nisa ay yeen du ngeen n'importe quel ay soxna dé yeen jigéni soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yeen soxna yonent bi du ngeen n'importe quel soxna dé ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa du ngeen n'importe quel soxna dé attention dé ki ñi roy ci diiné ki ñi diglu ci diiné ak njabotam ay soxnam waru ñoo mel n'importe quel soxna dédé lastunaka ahadin minan nisa lélé na nga gis soxna yi bëgg bok dana tax ñu bëgg mel ni seeni morom ci koñ bi bëgg bok rek wayé lolu xam nga lum lay juggal jura la moy dih fayni moy benn bakkar bo def bu ne au lieu que yalla def 1 plus 1 égale 2 dedet 1 plus 2 égale 4 la koy def 1 plus 2 égale 4 yalla ko wax yalla neena damay multiplier sa bakkar yow sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égale 4 la koy def moy damay multiplier bakkar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonnante bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa an-nabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnante bi yen soxna yonnante bi du ngeen n'importe quel soxna legui yonnante bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi bonopi subhanallah soxna taylibe yi sax ñoo la gëna correct soxna taylibe yi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay VIP ndayele ya ko fi dakk lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dakk ndayele te yow da nga war na nek référence soxna taylibe serigne bi ya len dakk ndayele ya len dakk batare ya len dakk exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rousse de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakkar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhabu dhi'fayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonent bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkun bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi yebbi bo xamni mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yebbi parce que bu fekkanteni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xamni ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayyana kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ndike dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakkar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhabu dhi'fayn la dhi'fayn azabu dhi'fayn dama koy multiplier par 2
jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayale moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna muni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena ko te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier ya ngay jaay ni ne nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala deet ba nga dem baqiya ba nga dem baqiya rek nga xam ndax sa bay mom Allahu akbar ñak xam lam waral barina ñak xam lam waral barina sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom day lola neex def ci na mu ne waye sa kanam sun borom mu ne ma ngi yow fa yam waxin la waxin la musa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati minkun bi fa'izatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna muni da'af la azabul di'afaini azabud di'afaini lolu sun borom wax azabud di'afaini ñu wax ndax yalla man nga lol muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu lori ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égal 4 muni akama yombu duma wax 1 plus 1 égal 2 de 1 plus 2 égal 4 muna amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yoran don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantage don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben rakka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben rakka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam
bu fekkon fofu dong la yam dedet waqtadna laha rizqan kariman leg leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg leg ma bet ko ak wursugum xamul fum joge leg leg ma wax ko sama wa keri leg leg ma wax ko sama wa keri am seigne moudou mbay tiam fi ñew rek doon ma set ci rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waqtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne moudou mbay tiam fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango aya bango waqtadna laha rizqan kariman la rizq wursu go xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mu ngok avantage ya ngok avantage ya ngok don't amna ay ko fa ñaan nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekente ni amo diiné daf lay séné daf lay séné daf lay séné parce que bo guéné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa woné kaddu gu neex dedet kaddu gu neex yamalé ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko sétantal mune kon nak yeen goor ñi te gëm yalla yeen goor ñi gëm yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen romb ba ngeen setantal ko ak nu forma mëna mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasna'una alquran la batay ma nga suratu nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñ amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limiter seenu xol buñ def lu len romb rek ñu fixer ko yaqdu min absarihim nañ limiter seenu xol gaay yu sagani niñ koy defé gaay yu sagani wa man nañ ma balte balatima gaay yu sagani jigen romb la nga septantal ko minal awal ila al akhar nan amna assalamu alaykum ak yandul len subhanallah لا حول ولا قوة سبحان الله لولا لا يالا واخون جيجن ماي نانج لاغا خول خار كانام با لوتاخ الاسلام ماي لاكو موي بور nga xamé ko pour nga xamé ko bobu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lool la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lool l'islam may na lako waye la tambalé ci karé bop ba ci yewi tang la hawla wala quwwa kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def seigne modou mbay tiam aya daire rek nga ñew bokk fi sa ruq rek wal ye nga ne ci khasside ye kurusi waye dede jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way sax way xassna furujuhum wax len ne len nañu séré sentir seen sentir nañ koy tak baax seen ñoruk tubey na deugar way xassna furujuhum sun borom neen salik askalum lolo gën ci yeen de mo leen di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamnako lu ngeen def yalla xamnako ñew daayira seigne moudou mbay tiam lokko fi barab rek jël sey bu sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngay gis mu la soratu nur yalla ngay gis
yalla neena ma ngi lay gis kon nak al mar'atu saliha moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé dor ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu saliha pratique la de pratique la kon bok na ci li ñi ñukale soxna jaara muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtaane soxna jaara ak dundam waxtaane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtaane nañ ko miraral mawqifuha fil islam waxtaane nañ ko mawqifuha fil fi tasawuf waxna waxtaane nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtaane comportement wu jigen di bax ci l'islam ñukale ko soxna jaara sallahi maryam musu radi Allah ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nak ay yoon yoon danger le won danger ndax limay wax ni jigen jo xamni melo won ni bu la nexe nga daldi chance legi bok ci al-maratu saliha ndax trop tard rabi'a mi may wax danger le won danger ak fecc kat le won a fecc kat la won lu ko defone a fecc kat ndax ab sangamako momon ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé muy dundé waye un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone legui sang bi préparer na collé dara bi ngon lañu wara dem jantou sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem collé dara ba mu ni collé dara lan man ben collé dara lay fecc li ci sa dundigi moy collé dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben collé dara bob rek lay fecc legui la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqu yat dor suba dor ngon dor beccak dor guddi muni mom ben kola dara dong lay fecc legi moy kola dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurel tu ko njariñ dal dimi ngoy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ciam bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mum sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah deggal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam mayna la ya mum sa bop rabiatul adawiyya nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay bay feug fenetari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bay ko ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nañ kadom ci téré seigne touba bi ñu tuddi masalikul jinan sufyanu sawri ñu fi yalla bu mag la mi xolal and na ak jigeenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigeenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jot na rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fu mu lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab siyada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision niko dama bëgg bax rek mun la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision niko yalla dama bëgg bax mun la ay ci kay nu bax
kay lu bax lama ben setup seigne massamba waxon bu jigen dama len ma nekké ci radio beulé ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysane yaay mustapha mbay sam ni waaw ndonga la ngi ni muni len dong mo fi ni mana am ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi min ni bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mun mi bëgg baax dong nga mo fi ba

xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak coono bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawa metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois leg leg nañ mako bal mako bal inshallah taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julit ñepp ni len amon nañ yene yi liggey bërepp bo xamni fa la ñuy jangale jigen ñi daara joju ñi ngi ci ah sotegul desna waye am nañ yene ji ci bëpp julit bo xamni rek am nga ci yene ñu yene la tuyaaba ji lolu nu ngeen mako bal inshallah taala bokk julit ji bari sakku nañ ko ci man ma diko gantu ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la man gëwuma lolu ma tax fuma toll ma ngi tour sama ñaq luma am bokk ak say donga luma way jox ngir yalla yit ma defal la ci bokk ak say donga ma tax yu bari duñ ma ci deg duñ ma ci seen duñ ma ci seen ngo lepp kenn mënu ko wax dal waye kon su ko defé rek ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan lol dal tay mo doon waxtaanu tay wi moy sifatul mar'atu salihah fil islam melokanu jigeenu julit ju baax ci biir l'islam ñu ñukale ko soxna jaratullahi maryamu busso ñu ñu xam fi ci senegal ci mbaxam ci dundu diineem ci dundal l'islam ni nga xamé ni sayyidatuna aisha makka la dëkk gaday joge makka ngir diiné naka nonu sayyidatuna hafsa joge makka ngir diiné di xéxal l'islam ba ni ñu ñëwé madinatul munawwara seen bakkan jéxé fa non la sayyidatuna jaratullahi maryamu busso joge fi nga xamni moy digënté mbacké kadior mbacké bawal and ak ay kilifaam di xéxali l'islam ba sahid fa lañu nane poroxan ba sahid fe ñu nane poroxan fe mu nekk tay dafa sahid de dafa sahid ndax dekk fu woon xéxali l'islam moko fa yobbu woon nekk ci ginnaw borom kërëm mi xéxal l'islam moko fa yobbu woon wara kullu salin imratu sali ala wax la arab yi wax goor bu reuy siré rek jigen ju tak asku mbawama taxaw ci gannaawam man na doon nday man na doon soxna kon mom taxaw ci gannaaw borom kërëm ben soldaru l'islam mu taxaw ci gannaawam jappalé ko ci xaré ba ba far bakkanam dess fa lolo ko yobbu fe tay yalla ko yalla doli njegal doli ko yermane taaf ñu ci barkéam te wërsegal ñu ay soxna yo xamni buñu melut ni momit diko roy jaar aw yonam ndax exemple la reference la royu kay la lolou ñing koy ñaan suñu borom defal ñuko ci suñu jabot yonent yep lolou lañ daan ñaan rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu du'a rabbi yalla yow suñu borom yalla nang nu may jige doom yu bax yu jigen yu melni jaratullahi maryam busso doom yu jigen yu bax yu melni khadija doom yu jigen yu bax yu melni sayyidatuna fatima sayyidatuna hafsa waye doom yu goor yu bax yu melni cheikh ahmadou bamba doom yu goor yu bax yu melni sayyid alhadji malik doom yu goor yu bax yu melni rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada yalla bota suñu yaakar wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوريتيري راديو قصيدة أونلاين ديلو سي نيو لين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen bokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Ina biñu sante Yalla gir li ci Mustapha Ali Salam, ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan arabiy ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, birib bu ne, balas bu ne, jamono bu nek ak lañ ca wara wax moy li arab yi tudde waqi'a, moy xew xew. Ñu deggmal xew xew bu mag ci l'islam. Xamna bi ñëwé xew xew bu ci gëna mag,
1: waye bu mag nako yonent bi baye won sallallahu alayhi wasallam mu indi ci ay lant
0: wër koor wéru kër wo ñu dëgmal, wéru koor wo ñu dëgmal, mu tombé ak ñun fi ci Sénégal ay xew xewi adina yu mu wara dajel dana feñ ci biir waxtaan wi. Bu ñu ko waxtu yu mayé inshallah ta'ala. Sahur Ramadan al mubarak faradaha Allahu في يوم الاثنين من سحر الصحبان سنة الزاني من الهجرة، وكما قال عليه الصلاة والسلام ويركور سنبرم تبارك وتعالى من كفرتال كي ويرو الصحبان وينونك تمي وعدد يغني ci bisub altine ñaarelu at ci gaday yonantu bi alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam gaday na ba ñew Madinatul Munawwara ba am fa at atum ñaarel ma ci wéru sahban ci bisub altine ci la sun borom faratalé koor ci yonantu bi alayhi salatu wassalam. Koor fardul ayni la. Fardul ayni moy lo xamni personne bu nek ya ko meuna defal sa bop, jëm ju ne ya ko meuna defal sa bop mom koor. Motax mané xew xew yi ñu deggmal ngeen diko wax ay élection 2024 mu dajek sahur Ramadan al mubarak, té mu am ci téré ñu yolamal lool, téré li ñu yolamal am ay borom xam xam yo xamni far taxna ñuy jema def ay fatwa di wax aw nit nan len bu ngeen egge ci mbir mu mel sangam sañ ngeena dox sen koor, bu koor ga weso ngeen fay lolu wirut du lu am, te koko def dang ko reccu ëlëk yowmal qiyamah akbar. Sunbam neena tabarak wa taala, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman mahdudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladhina yutiqunuhu fidyatu taham miskinin wa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun lah wa an tasumu ghayrun lakum in kuntum ta'lamun. Lolu ma nga suratul baqara. nga suratul baqara sun borom neena tabaaraku ta'ala yen wa dairatul iman yen wa dairatul iman yen la waxal man yalla dama seppe wala bok dama sette dairatul iman lay waxal man yalla ma faratal ci sin kaw ab dogal muni wax koor muni yeen dairatul iman ni nga xamni yeen la jaglel wéru koor amna ñu leen fi jitu won non la leen ko jaglel won amna ñu leen fi jitu won non la ko faratalé won ci ñom comme ni mako faratalé ci yeen muni bu ngeen gisé nak yeen wa dairatul iman ma faratal ci yeen koor koor dafa bekk la bok ci benn ci jumtu kay yi nga xamni day joxe ragal yalla ben element la buy joxe ragal yalla mom koor muni taragal yalla ken waru ta jitu dairatul iman dairatul iman ken waru ta jitu ragal yalla ñom dairatul iman muni bu ngeen gisee ma faratal ko ci yeen wa dairatul iman dama bëgg ngeen tanka ci kogus ragal yalla lutax moy koor da bok ci comprimé yi maye ak ragal yalla koor da bok ci pikir yi nga xamni day maye ak ragal yalla muy nak ayaman mahdudat ay fan la rek yu limu ay fan la rek yu limu ben ñu ni 30 mba 29 mba 30 fuk ak ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ñaar fuk ak juroom ñent mba fan wer ayaman ma duda mune fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar ku yalla dogal nak jumtukaay bi may ragal yalla ñew fekk la ci kaw suuf ngay dund waye mu fekk la ci tawat jo xamni tawat ji mën ta and ak koor mayna la ruksa nga dog te konté sa fani dog bu wesso nga fay bu wesso nga fay am ño xamni dañu comparer fa man kan minkum maridan aw ala safar kep ko xamni febar na wala mu nek ci ab tukki mayna ko ruksa am ño xamni nak dañ ni comme nit ki bu nek ci tukki yalla mayna ko ruksa mu baña wor kon bu amé situation yu gar yu melni election 2024 yi di ñew wala lu melni ben xew xew comme ni ngeen ko diggé won ben way bu joxé won fatwa ni bis buñu comboké diw bis sangam tam tombé koor gi bu len wor ndax diko comparer ak khaswatu badrin xam ngeen khaswatu badrin yanantu sallallahu alayhi wasallam dafa waxon sahaba yi ni kum neex man nga wor kum neex man nga dog amna ci sahaba yi ñu wor am ñu dog mu diko jema comparer waye ñom jankatuwa bi ñu wax ni comparaison n'est pas raison comparaison n'est pas raison ñele dañ doon jihad ci yoonu yalla yalla leen taxona xey l'islam lañ doon défendre garab ak l'islam lañ doon jëmbat garab ak l'islam mi nga xamni ci mom la koor wacc mom lañ doon jëmbat bañ ko ko dog bañ ko ko dag bañ ko ko fagaagal motax sallallahu alayhi wasallam ni pour ngeen am force man riposter kon man ngeena dog ma ngeen di laaj election 2024 lu ngeen di defandar ci l'islam lan rew mo xamni layig la lan ngeen fi defandar ci l'islam lutax wallahi ku ci dog ben bis da nga rek ci yowmal khiyam lo ci don doge dang ko rek ci de Cheikh Mahmoudoul Fadal Al-Mbaki mu degg ma diine ta ragal yalla neena bu wéru koor masana teru tombe ak nawet nawet la wax de nit ñi di bay luñu dundé ngir sammé ko seen ngor ba duñ wër di laaj xana loolu danaka mok jihad ño xawa jégé danaka mok jihad ño xawa tollo waye xam nga Cheikh Mahmoudoul Fadal lu mu daan joxe comme fatwa da daan wax ni képp ko xamni ni man nga bolé bay ba xaw man nga bolé toli fallu yi ak wéru koor muna muni bolel toli fallu ak koor kep ko xamne nak mëno bolé toli fallu ak koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor seigne fallu de mom bu ben situation massana gar dajé wéru koor fadwa bi la daan joxé mom fadwa bi muni nawet baangi ni di ñew de day tombé ak wéru koor muni waw muni kep ko mëna bolé toli fallu ak koor bolel toli fallu ak koor ku mënta bolé toli fallu koor bayyi fi toli fallu te dem ci koor lerna de yow ay election yo xamné election laïcité la daray diiné nekku ci kula ni man nga dok bu wéso nga fay dugal na la ci musiba de té bala nga ko xam yow mal xiyam jot lutax sun borom ni wa antasumu khairun lakum yeen ñi nga xam da ngeen na febar sax mba ngeen nek ci ab tukki ah bu ngeen mënon reposté ba wor day mo gën sax nak wa antasumu khairun lakum yeen ñi nek ci ab tukki te ma may leen ci ruksa ngeen baña wor yeen ñi nek ci tawat ma may leen ruksa ngeen baña wor bu ngeen mënon na boole tawat ji ak koor mo gën ci yeen bu ngeen mënon na boole tukki bi ak koor mo gën ci yeen lu ko waral moy bisu koor bis bi ci wéru kooru ren ji di 2024 altiné wéru kooru 2024 wala aljumay wéru kooru 2024 meunato ko am ci sa dundigi bu la xese raw meunato ko am ci sa dundigi du benen altiné du benen wéru koor du benen bis ak bis bu meuna don lu bis bobu reuy meun te remplacer bisu wéru kooru altiné 2024 ba aljumay 2024 meunato ko am mënato ko am motax yalla ni boko woré mo gën ndax bu la xese rëcc mëno ko dabbu yenen xéxi jaamu yalla yi xeyna manes nako dabbu waye wéru koor bis bu la ci xëss raw jeexna mënato ko dabbu ila yawmil qiyamah motax sun borom ni wa antasumu khairun lakum in kuntum tahlamuna bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug nak la wax lool la sun borom wax in kuntum ta'lamun bu fekkone xam ngeen limay wax deug deug wallahi bu ngeen woron mo gën ngeen xamone li nek ci wéru koor ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ben bis dara dula jaral nga faat ko ci te diko tay ngeen bal muni wala lisina yutiqunahu fidyatu ta'am miskinin ñi nga xamni nak dañu dem ba niw doole ndax seenu magge ñu dem ba niw doole ndax seenu magge mënatu ñoo boole magge gi ak koor ñoo ñu mën nañu def liñu tuddé fidya mën nañu def liñu tuddé fidya moy bu ñu woré ba ngoon ñu sét manam bu nit ñi woré ba ngoon ñu sét lu sour miskin ñu jox ko ko ni jox koko sun borom tabaaraku ta'ala ni ñi nga xamni dañu ne ci tukki mba tawat tan man ko boole koor lol day mo gënon ci ñoom ñi nga xamni batay dañu magal baxu bidas mënu no boole koor ak seenu magataay waye buñ ko mënon sax mo gën fa man tatawa'a ghayran fa huwa ghayrun la ko cho barew maynalé ci ruksa man yalla dé maynalé ci ruksa maynalé ci possibilité dé man yalla ñu wayé nak ah boko banona bañé def di mo gën bo bañona jël possibilité bi mala ci may mo gën dé possibilité bi mala may ngir nga baña wor man yalla dëgg la mala ko may dé wayé bu fekkon ni man nga riposte wala bok man nga def effort ba baña jël possibilité bi dé man yalla moma gënal fa man tatawa fa huwa ghayrun la kon koor fardul ayni la yalla faratal ko ci jambu mu bindete mom ko sant len ko kon alquran rotal na ay ayi tektel ni koor faratala su nos yonentou sallallahu alayhi wasallam tektalena ni koor farata la bari mi ci hadithu buniyal islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqami as-salat wa ita'i zakat wa sawm ramadan la ca tek wajjul bayt man istaha ilayhi sabila sun borom bimu ne yonentou sallallahu alayhi wasallam bimu ne l'islam yalla daf ko defal fondation juromi pied fondation l'islam juromi pied la ñoo yanu neeg bi ñoko tiyé sérini yalla rek yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawama ñoo taxawal julli jurom joxe asaka boko mané dal li cey tek wéru koor nga xamni kon bo sérini yalla rek yalla yonentou sallallahu alayhi wasallam ndawam la moko yonni nga taxawal julli genn asaka bo amé lu ko mat légui biko ñentel ban la moy wéru koor kon ñett ye ñu jitu wéru koor top ci mu doga mujjé aj wajjul bayti man istaha ilayhi sabila kon juroomi pié l'islam yoyu di 5 pié bu ci nek waxtu wako mané amul ngant lu la sari di indil ludul ngant lo xamni sari anangu nako sari anangu nako lolou ngant kep la l'islam di nangu nga baña wol buñu lay jang al fiqh al islamiyya da nañu gis ni nit ki bu julli joton mu meuna taxaw julli taxaw jodd baña wëru ci dara ndax santé may nako ko waye mu am ben febar bu tax may fam tax mu julli wewu ci dara te manon na taxaw bañu julli bu julle ba selmal sharia da ko non su julli gi hader la nen la yalla du ko nangu su julli gi ndax amon nga katanu mana taxaw julli don te febar nga waye nak sa naifite mo la yobbu ci nga bëgg lu yomb li xalé wax bëgg lu yomb mo la yobbu ci ngay wëru kon sa julli gi yalla nanguko ndax manon nga bañu wëru bëgg lu yomb xam ngeen ni kep ku leen defal fatwa nan leen wote jël aw carte sanil ko ben way mu falu wa jo xamni faluul ci diine ci lay ci lay falu boole ci ñu la koku wala dajaleel ko mbolo wala campagneal ko jarna baña wor xam nga ni fatwa bobu ku la ko jox da la na rayu bu safara wal yas billah fatwa bobu ku la ko defal da la na rayu bu safara laïcité tax la bayyi koor laïcité mo la taxa bayyi koor gi président bo xani yang koy fal ci laïcité xam ngeen ni amna wenn xet wo xamni ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ ñu mëna liggéey matériel bu baax lañ bay concurrence sax ak réew mi nga xamni mom lañ wax ni moy réew mi gëna puissance ci monde bi waye téréwul am nañuy tapalé yo xamni man nañu liggéey ben matériel bo xamni ni xalé niñ koy tuddé bëgg lu yombu amna dal yo xamni niñ ko tuddé dali sin waw amna portable yo xamni niñ ko tuddé portable sin waw boko jëndé luñ lay wax bëgg lu yomb ñetti fan mu yaqku bëgg lu yomb mo tax nga ni campagne jarna baña koor la khadr la wala saman bëgg lu yomb tax na nga ni bisu wote bi jarna baña wor ba wote bu nuppi la khadr la wala saman kula defal fatwa bobu duggal na li ci musiba de mum kay bo mané bolé sa campagne koor ay ca yoonu kenn niwu ci bo mané bolé sa taxaw bisu lëm di rang pour wote ak sa koor ya xam yoonu kenn niwu ci waye nak mu jaral la ba koor gi subhanallah ko def duto ko doli de bo dajek sa borom da nga rich go xamni munatu ko dabbu kon wéru ko rangi nonu di deugmal sun borom faratal ko ci ñun mu nek fardul ayni ci kep ko xamni sarti dajena ci yow ci moy nga meseur muy ben andak sam xel andak wéru sax ni feñna ay ca farata ngi ci saw loss farata ngi saw loss wéru koor di wéru wo xamni mom rek moy wér wi yalla tan wacc ci mom téré bi gën ci téré yi muy alquran alkarim da bok ci ndombay wéru koor da bok ci daraja wéru koor moy alquranul karim ni wacc ci mom shahru ramadan allazi unsila fi alquran huddan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan alquran la sun borom neena wér wi nga xamni mom la faratalé ci yeen ngir ngeen dima ko woral moy wer wi nga xamni samay wax man yalla di wax ji gën ci wax yi ci la ko wacce muy alquran alkarim mun alquran mo nak liko taxal ñew moy orienter doom adama mudal linas alquran liko taxal dik ci yeen moy daf leen di orienter daf leen di won fi ngeen di tek seen tank ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi len di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delu wat aljana di ngeen joge won hudan linnas wa bayyinati min alhuda alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen alquran dafa ñew ngir distinguer digeent deug ak neen mu ñewit di len orienter di len leral li nga xamni moy alhuda haqiqa deug deug ñub moy lan ndax dafa am djub am djubantu dafa am djub am djubantu sun borom neena wa bayyinatin min alhuda alquran dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak djub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono nuro djub te du ak djub bu don jamono bi da nga nan liñu tuddé fo djub waaw mais dafa am or bo xani fo la fo nga perek bo xani sey dang koy tek or muna muni amna xéti njub yo xani boko seené da nga yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajaangi ci njub muna muni fekk dara perem la perem waye du or wa bayina mun alquran la ñu pour léral leen ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan lu ko waral moy shaytané la yalla bindi bu nupp katanal ko sa bo jaaré ci yoon wi jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub wowo lol ba ko ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni shaytané la yalla may katan gogou amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni setané sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé namane day fexé bañu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fasone mu fexé bañu fetti lañu fasone wa setané waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu bañu wor way election 2024 jeerum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xamne mom façon na bi wéru feñe rek façon na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu ëf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu dugg iliman gi tok ci minbar bi ni fatwa téré sangam wala nangam sangam nenañu bu fekente ni ngant amna parti par là légui lam façon mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay wal yas billah mata sun borom ni alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mo mu ñew di leen leralal lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenta deug ak neen wal furqan tere bobu nga xani mo wacc ci wéru koor su ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil moko taxaw mom al qur'an sun borom ni faman sa'ida minkum mustahara falyasum'u ku yalla defal ak tawfiq ku yalla dajale ak tawfiq defal la ndimbal bayel ak sa bakkan bayel ak sa bakkan sa bu yone malakal mawti mu ñew jël ñi muy jël balafi jël ñi muy jël balafi neena ba yalla dogal wéru koor fekk la ci kaw suuf ngay noy faman sa'id minkum mustahara mana mun falyasumhu ku yalla defal tawfiq yalla mënon na la ray bala koor ge mu bayyi la ba koor gi ñew mana mun wor ko sun borom neena ku mo fi bayyi ba wéru koor pell ci sa kanam nga diko gis wor ko faman sa'id minkum mustahara falyasumhu bul bayyi mu dem woral neena bul bayyi mu dem woral ndax xamoo deewen buy del ci dana la fekk wala dedde kon nak falyasumhu falyasum nu wor ko hadis ba neena yonnentou sallallahu alaihi wasallam moko netti mun yowmal khiyam dafa jot sun borom tabaaraku ta'ala di atta jammi mu am gaño xamni ay malaaka dañ leena mbankañ ñi di kuntaba ñi di wiq ñi di mbej ñi di jamb yari daqar ne waji di yuxu ñi diko wat waté ak birti birté waji romb yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xammi ko ko kala mbitu ci yonnati bi bëgg kala mbitu ci mom ne ko yow ki yalla yonni xett lima sallallahu alayhi wasallam ni ay waji malaaka yi tin leen ma ci malaaka yi nitek taxaw teye seen yari daqar ne ko ha ha yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yaay defal intervention waji yo xamni wéru koor fekk na ko ci adina mu lank bañ ko wor yalla sant ñu diko fitnal ngani nañ ko bayyi yonent ni ha lolo tax ngeen koy duma mu wa mu ne ko genn na ci mbiram set na ci mom wicci sama yon nekatul ci mom nama sori nama sori nama sori gaaw sallallahu alaihi wasallam lolo hadisi la nama sori nama sori hadisi la sun baram ni kon nak man sa'id minkum sara falyasum ku yalla defal tawfiq ngay paymat paymeti malakal mawtu sa bu ñewé nga mbass ko jaar droit bam bayyi la fi ba wéru koor fekk la fi mu ne wor ko nak amal jomi wor ko falyasum ay election bu mu la ko tey wor falyasum amal jomi wor ko ay election bu mu la ko tey wor rawati na election yi laïcité moy jëne existe pas moy laïcité moy yalla amul laïcité haqiqatan moy yalla amul yalla bokul ci dara sun programme ñun boole wuñ ci yalla ay julit koy wax de ay julit ñoy wax lool nenañ seen programme yalla bokku ci laïcité lool lay tekki di moy man sama programme yalla bokku ci kep kuy ñew di diiné diiné lu nak nan la bu ma fi togué jëlé fi laïcité waxu dëgg malako wax man Mustapha Mbaye Sam kep ku fi ñew di diiné diiné lu nan bis bu ma fi togué jëlé fi laïcité waxul dëgg laïcité kiko fi nara jëlé bu ñewé du woté wo ak diiné diiné wu du ci bolantay wax da na créer parti baye bona parti ba tuddu wa mbadaxul waye bis bu toge dindi fi laïcité waye koko ñewagul de koko ñewagul koko ñewagul kenen ku len ko wax ci politique yi de ndax koko du doon ko xamni tubab yakoy yar nit bu la yaré baye la jikom lañ wax koko du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système bi ki na la def limay wax ni du jangé ci système bi wa système bi duñ ko yar du jaxaso wa système te bis bu togué jëli fi laïcité xuma nak dana fekke wala duma fekke waye dana ma saami inshallah ta'ala dana ma saami inshallah ta'ala dana ma saami inshallah ta'ala sun borom ni man kana maridan aw ala safar fa'idatun min ayamin ukhar mu delu ci wat répété na ay ba kep ku yalla dogal nga febar ba amulo possibilité wor wala nga ni ci tukki bu metti amulo possibilité wor ndax bu len fatani ay yi bi muy wati ci jamono boba moyenu transport dafa jaxewon dafa jafé won par rapport ak nak bu fekente ni légui moyen de transport jafé na da ngay dégg ño xam dañ nan waw li mom sunna la da nga wara dundal sunna nangam nangam d'accord mais dafa am lo xamni sababu nusulu aya da fay am wallahi alhasim wa rabbul ka'ba li may wax ni ma fekke ken net liw yalla dafa dogal bay sam rahimahullah radiyallahu ta'ala ngan gim dan may soxna nday wad jigenam ba mu ganese ko yara bim koy ganesi waxna mani dana fa ñew ñu dajafa tisbar jëñu ci jëk fek ñu war ko julli maangi ci sappi su jëk ci bay samay jité radiyallahu ta'ala nu xam ngeen mom nim fonki won sunna daf ni wal bit jakar lok mbolo mi dal di joxuñ ay nit ci bir mbolo mi ni yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara wañ yow diiw da nga wara matal ci ñim andalon de delegation yim andalon joge luga mu di len ko wax yow diiw da nga wara matal yow diiw da nga wara wañ ndax xamna li sari wax ci tukki bim waxe lolu sété ñi wara wañ ak ñi wara matal bu nopi dal ni way nak ñun ñepp nañ len matal dal di wëlbeuti kabbar ñun ñepp nañ len matal waaw biñu selmale waxtaan nañ illay loola lu ko waral waye loolu itelu ma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg dafa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay dagay sourale sababu nusulu aya bi bamuy wacc ni nga xamanteni jamuna boba moy de transport ni mu jaxé won ni mu jaxé won li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef mbindef munuma taxaw wax luma xamul inshallah ta'ala wala bang njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom ma sus ci mom kérok ma ngi mom men ma ngi men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nekk bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessala bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi def sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti lu mo yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga na ci tukki tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawatina élection la yicité bobu tukki taxut yalla wax de aw ala safar bolewu ci campagne élection rawatina nak élection bo xani la yicité la bokku ci mune bo nekk ci tukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhra kontel fan yi nga dok aw yow yalla ya mom jammi bind len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul husra man yalla dama len beug ta sonal man yalla beuguma len sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak beuguma len sonal nak beuguma len tek fitna waye xamna ni wor gën wa antasu mo khairun lakum ay bëgguma le national bëgguma le national kon bokk ci li di ko ra ngi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sar say dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñi tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq wari me ci borom masahib yi dañ ci wouté borom ngir yi wouté nañ ci rukunu yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni lisiyami ruknun wahid anafiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ki deegal imam imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy anafiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am anabila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñoomi neenañu koor ben ponk rek la am way inda shafiya wal malikiyya ñom dañu dedet koor ñaari ponk la am ñom dañ ni koor ñaari ponk la am rukuna tayni inda shafiya wal malikiyya ngirum imam malik ak ngirum shafi ñom dañu gis ni koor ñaari ponk la am anabila ak anafiya ñom dañ ni koor ben ponk rek la te moy al imsak anil muftirat al imsak anil muftirat ñu leen wa legi fan ngeen di baye nak yene ndax yaronata sallallahu alaihi wasallam neena innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa fan ngeen di baye yene ñu ni yene du ponk waye sart la sart lol nak fuqaw yi ñoko xam digeunte ponk ak sart fuqaw yi xam nañ ko lijeenti nañ ko ku jang fiq xam nga ko muy anabila muy anafiya ñom lol lañ wax dañ ni ponku koor moy al imsak anil muftirat dégager sa bop ci lepp luy tax sa koor dok ponk ba ngok dégager sa bop ci lepp luy tax koor dok mo xam ci banex la mo xam luy jaar ci gemign la mo xam luy jaar ci bakkan la mo xam luy jaar ci nopp la mo xam luy jaar ci su lo xam day dok sa koor rek nga fexé ci ande détaché wu moy nga genn ci ba set ci wicci ñi nga xamni ñoy shafiya ak malikiyya ñom dañ ni yene ponku la wa tax ñi ni ñom niñu déggé ci koor moy al imsak moy ponku bu jëk bi sanihuma anniya moy yene wa tax ñom ñi ni ponku ci koor ñaari ponku la moy téye sa bokk ci baña dog ci dara dara bañ la doglo bi ci res moy nga yene yene yaron sallallahu alaihi wasallam neena kep ko xamni fanani wo fanano yene ci koor ak fareta amulo koor yene buñ ko waxe nak jenn yene ji man na mang wer wi lolou wala wax wenn xeer ñetti picc ben xeer ñetti picc jenn yene ji man nga ci wor wer ko wi lepp ci ngiru malik moy bu digeunte bi wer yi feñe ak fi fajar ci di xare digeunte bobu fofu yene rek ni fasna yene wor weru koor wi rek ay ca yene ji tabina sa bo ki man nga baña besalat yene ji xana ludul dok gar la ci digeunte bi bu le fekke ni jigen la da bok ci ngantam ci wéru koor moy bu gisé bax da fay dok koku bu baxam jexé bam wara tambali wat reprendre bu boba faawu day yéssalat yéné ji day reprendre al yéné ji mom jigen ji sa bo xamé ni dafa gis bax ba bax bi dok mu wara reprendre koor gi su boba day reprendre yene ji ci bopam ni fasna yene motali ni dess ci koor gi gude ko goor la bu febaron febar bu tax mu dok niki dafa xam ba tax mu dok bu yalla dogale mu ximiliku ba wara reprendre koor gi momit day reprendre yene ji day daldi tambali wat yene ji takoy bamu wat takrar ko naka nonu inda shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu seigne touba momit gisunu malik mom la jangale mom seigne touba ni malik degge ni koor ñaari ponku la te moy tey sa bop ci lepp lu lay doglo ak lepp lo xamni ni ak yene seigne touba non la degge mom non la degge li malik wax lol la seigne touba and motax mu wax ci abiyatam ye muni siyamuna lahu faridatani bila siyadatin wala nuhsani muni koor fi ñun la ca malik degge mom la ci degge muna muni ñaari farata rek la ñaari ponku rek la ñu ne ko ñaari ponku yi lan la muni ñaari ponku yi amul yok amul wañi muni niyatuna wa kaffuna an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat wala bok an muftirat ci beyit ba an muftirat niyatuna wa kaffuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mugo beyit bango neena radilanhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kafuna an muftirat tey sunu bop ci lepp luy waral ak dok ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi nga xamni moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngon donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xé yoro ko waye bu koor bo woré ba ngon yalla dañ la wërsegal lo dogé ak fo meuna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon koor ñaari ponku yoyu la ye sa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bokk na ci sunnay koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur teela dok way na fekk jant so de inda baladil khurub na fekk jant so de bul sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fek jantu so dañuy bañ ngay woné ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot ni ko ñen nak défé dem julli ji timis ba ñëw soga dog dedet dañu bëgg bu dog joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko noy def nga dor ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yeexal xëdd waye nak lay lan ba tay yeexal xëdd dañu bëggit koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lolou day gatal fan sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar na nga jog donte ben tandarma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la dëg tax yaronte jangale ko sallallahu alayhi wasallam dafa am sante ci yaram dafa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiyasa lamin ci jep wax du ñaaw waye waxu ñu rek tiyasa lamin dedet tey salam min ci wax lu bax waxuñu ko tey salam min jang alquran waxuñu ko tey salam min ci jang khasside waxuñu ko tey salam min ci wird waxuñu ko tey salam min ci digle lu bax waxuñu ko waye biñ wax tey salam min moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul njariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2 million ka bi nga xamni gaay kenn ko ni daaso na salam min ngir bëgg wuñ ni sa sutures morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn duko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xagne tuyaaba de day xagne barke de day xagne attaxe de way bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaf lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone bu ko wax ndax war mal wëru koor rek lo tax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wëru koor seigne touba ne da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yeb na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñuy fekke wax muni lolou ku ko def xam nga lolou yalla di maye mu nek sax li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax aka mëna jangalé seigne touba ne na ku fexé ba saw lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tanki wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëd bi wor ci xol lu bon seigne touba ne yowmal xiyam xam nga lolou yalla di dogalé muna muni dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yowmal xiyam mutabal la aljana wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il seigne touba wax radiyallahu ta'ala lolu la seigne touba wax moone lolu day hadith la yonentou ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonentou ko wax seigne touba da ko firi rek waye yonentou wax lolu yonentou sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawlu su wal amal bih falaysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu lolu hadith la sallallahu alayhi wasallam neena ku wor ba nopi ku wor ba nopi ku wor ba nopi mitin bo dem wax fa ay bi jambo mitin bo dem wax fa lu bon seigne touba yonent neena sallallahu alayhi wasallam sa da nga xif mar da nga yendo xif yendo mar waye sa koor gogou yalla dula ci yol lu tol ni dede we man lam yadda hawlu suur wal amal bi wal amal bi wal amal bi nokoy firé wal amal bi moy nokoy firé moy legui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando kay def mitin bi do farando waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko duggal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom wala amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent neena sa koor gogou sa ko waxumako de musufa mbay sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de laysa lillahi aja fi an yadda at'amuhu wa sarabuhu yalla sukhluwul amul aajo yitti wowul sa koor gi sa baye gi nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekita nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñi ngi koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom ben fay rek danaka bo génné do nek en l'aise parce que lutax moy jëfkeut yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax aïcha ñang koy filmer dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor aïcha aïcha wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy worlo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci seigne modou mbay tiam mune tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nang seen koor seen beuti na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mune bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nang seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi ngay gis xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne modou mbay tiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko modou mbay tiam say nopp beug la ko weddi lo deg am audio rek deg am nangam rek

ay jikkom legui sa beut yi nga xamni ño gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi bu ngeen eggé mu dug jamono folli len seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamon nañ ni dañu aksi fi legui gaay dañu folli beut fal nopp degna deg jo xam tañ la degna rek waye ma gis da naka do ko ci gis degna rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété yu démé non da nay faral di am wala kulli hal buñ la ko wat loon do ko wat fan la yalla wax lolu mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula sa nopp lim daan deglu ci lu ñaaw sa bët bi lim daan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim daan xalaat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la teewal laaj lako dana la teewal laaj lako de yawmal khiyam dana la teewal laaj lako kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbokk ma neena ma diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nopp waye ko anek la mu ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jum na de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma netti dong mané ko waaw la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay dégg nak fokk nak yaakar na rabani yi ne ñom doonu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yinde ramadani yin la tanan bu wéru wéso ma fay wala bo campagne bi jéxé ma fay rabani yini moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yini wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngon rabani yina ya ngo on fexé la doon rabani yina te baña nek ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ngi wor kon na wor rek parce que buma wor duñ ma tek julit buma wor duñ ma tek julit gis ngeen ko am nañu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football nañu len defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci lim waxon ni nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ touba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamné ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord dañu ko ballo lo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen dégg ñu bop wowe rek ndax seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xam nañ day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbakk di dugg ci sa gemign di jall ci sax mbakk sharia pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la

tirange jaamu yalla mu ne ko ndax yow weer nga wo xam ni da ngaa rëy ci xoli rabbaani yi ne yi weer nga wo xam ni rabbaani yi ne yi dañ laa fonk lool da ngaa rëy ci seen xol da ngaa rëy ci seen wàccuwaay rabbaani yi ne yi mooy ñan mooy ñi nga xam ne duñ bokkaale yàlla ak dara dara dara dara moo tax mu ne ko muassiman inda rabbin laa sharika la muassiman inda rabbi la sharika la yow weeru koor da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara da ngaa rëy ci bëtu ñi nga xam ni duñ bokkaale yàlla ak dara moo tax képp kuy tuutal weeru koor bay joxe fatwa ci ni sañ ngaa bañ a woor ndax lan ndax ay élection yow ko weeru koor tuuti ci sa bët nga mën nañ laa boole ci borom as circle askar est ce que sax du circle akbar sax waaw xaw nañ la ca mën a boole ndax sëñ Touba nee na muhassiman inda rabbillah sharika la yow weeru koor da nga rëy ci ñi nga xam ne duñ bokkaale yàlla ak dara waaw da nga rëy ci ñi nga xam ni duñu bokkaale yàlla ak dara ñun ñii ñun ñi ci suñ kër yi rek xam nañ ñi gan ñu wóote la am na gan ñoo xam ni dëgg-dëgg seen daraja mënut a yem ak ñeneen ñi ci des mu ne ko wa inda ahli tuqa ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo yow weeru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yàlla ñëpp xam nañ sa dayo duñ la foyee mukk waaye wal ilmi borom xam-xam yépp xam sa dayo waaye warasa di ñi tege ci ak njub ñëpp xam sa dayo yow weeru koor ñi tege ci ak njub ñëpp xam nañ sa dayo moo tax duñ la foyee mukk nag bay joxe fatwa naan comme neex bu dee élection par ci par là wala diw sàngam buñ ko comboqué bis sàngam jërul ngeen di woor ba tombeeg weeru ko subhanallah la qadarullah wala saman la qadarullah wala saman yàlla comboqué na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam ñu bari ci ñoom woor yonent sallallahu alayhi wa sallam ni yàlla andu comboqué pour ñu défendreel ko diineem ji te bu diine ji existé wul weeru koor dootu existé kon nag koo xam ne ni mënulaa boole koor gi ak riposte ngir diine ji existé may naa la nga bàyyi koor gi ndax diine ji existé ndax bu diine ji existé rek koor gi day continuer waaye buñ éliminé diine ji fa la koor gi di yem kon li kulli sayin wala bok sababun nusul li kulli sayin lahu sababun la arab yi di wax waye nak nañ bayyi sababun nusul aya bi yow defandere wo dine dine ju existé taxul ngay wote ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay tekki ko seen mu waxu jëm ci irni ya ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañ yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokku ci sun mbir ma ngi koy deugali lol jarna baña wor xana am musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala saman ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolou motax mani man li fiek senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fiek wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jele fi laïcité waye kuma seen ci carte do falu de ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal ken deg na rek li borom xam xam wax lepp mang koy deg
fune ñu difa jema dugg ka la yalla ka wax ma ngui koy deg waye convaincruma seigne touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo ngo ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lol doy na mak citoyen lol doy na ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lol doy na ma citoyen doy na ma seuk citoyen kon bokk yi koor ngok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal lu amalin ibnu adama la ila saw fa innahu li wa na ajsibi alisul qusila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adama lo jëf yow la man amil salin fa lin nafs derati bop du may mbagum borom mun waye nak amna ci jëf yo xani man yalla duma la baye kenn del rencompasse duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jeuf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jeuf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jeuf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor weru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may niwal sa bop mi amé may ñuul sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy ab salon bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza allu bi mansilatin halana da wa alat fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqil ardi amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacce yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halana da wa alat fi jami anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundale wallahi du yam ak yenen barab ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundale mën ta yam ak yenen barab bi mukk ci adina bok na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla mayna ko daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabala jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'ani lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ne waw muni ak al qur'an mako accompagner ñu ne waw muni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ne day soppiku ab awoka taxaw ci kanamu yalla dila defandar pour yobul aljana motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñu ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé seen mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakarlo ak sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak alakhira neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa alakhira safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de mu yobbu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añané ko ndax par lo
nga añané ko ko señ touba né dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu mune naf usiyamu sahri fi daraini yakfikumul haraini wan narini lol la señ touba wax wor né bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka noni ëlëk yowmal khiyam sun borom musul ci safara nim lay musul ci safara wa adina am nañu yalla sak ñoo xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotté ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo dé lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxnu far de far dagan na waaw far sari am mayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tedd fi non koko la faral deug yalla dama far waye par lawuma de lima xam ci abdul khadim diko wax bu moko xame ci sayyid alhaji malik non la koy waxe bu moko xame ci cheikh tidiane non la koy waxe bu moko xame ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxe yalla seyade nak bokk na ci resultat wu koor ak njariñam xamna dañ ci mësa ñu spécial ci resultat wu koor bokk na ci moy la lay fegal safara ci hadith bo xamni yaronata sallallahu alayhi wasallam moko netali as-siyamu junna minan nar ka junnati ahadikum min al-qital neena koor day défendre nit ci safara ni nga xamé na sa bubum kom mi non la lay défendre ci xéej ñi lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la def andal misil nga xamne bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alayhi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamne virus day ñew bokk yaq antivirus bi ñew dégasser ko muni koor moy antivirus pour safara seigne modou waxtan yu jexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yépp ma ngi am conférence yu tégalo dembu la joggé ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walere serigne cheikh mbacké abdul bahé hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walere la di ko xamni ak njabota ma ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu loolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaanal yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla mën nako bam toge jotaay seigne Massamba rahimahullah seigne Massamba mbacke ñepp ko xam bokk ak seigne Touba lepp waye jaay leppam jox seigne Touba ngeureumal yalla lim am min ko jende ci loxol seigne Touba ci gan anam lako jende ñak mba ñukt mom ñaar yep la boole won ndax waxon na len fini len alali yalla ñaara koy jende mané kuko weddi fexela gi cheikh ibrahima nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki seigne Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jele ko ci loxol seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu dal yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal khiyam ñun ñepp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwrin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pele del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadhu kullu unas bi imamihim yowmal khiyam sama jam ñepp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay seet ka nekkon sa qudwa te muy deug ci yow nga xani mom nga daan roy bi nga nekk ci adina te muy deug ci yow ma atale ci mom koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yas billah kon nak
ñun dañu rafet ñort lool ci yalla atté ñu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm wa yalla buñu yalla topé ak mandom ay yalla ñu topé rek xolé ñu rek yërmëneem di magga ja jëmmi señ Touba ji kon day dañu taxé adina taxé al-akhirah jëre ngeen jëf ñu ngi leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko leeray daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko leeray émission bi kolay émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ mohammed diallo señ kossofal señ wali fay ak soxnam soxna jeynaba ku ci melni soxna ñoba ciun ñu xane daanaka sa bu ñu yettuba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu soy ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaayi daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali jum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey sunu wol la sunu xarit ñu ngi nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu mi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwat nek fofu ci bitim rew ñom serigne khadim jité ñom giñ nañ leen dégg ant ala kulli al dal molem diaspora bi ñun ñep ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Njabar Sek ñom ñom ñep ñu ngi leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggulu ci ñu bari ño xamni leele ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi mom du génn sal bi ndax WhatsApp bu daara ji la ñu ci bari sax tamu ñu ko parce que daara jé ko taxajuk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggulu leen ko waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nekk ci seen xol non ngeen nekk ci sama xol yalla xam nako yalla xam nako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munumako wax ci lamine munumako wax ci lamine waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal melen ci war may seigne touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñi ci bari ci seeni effort lañ jaaré diko jox jolaté ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol seigne Modou Mbaye Thiam té lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafailihi yonnentou bi neena ko gis lu bax ni gaay kay len ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu len yalla fay fay la ko ci yow bi len ko tektal lol motax waxtu wala ñi bayyi suñu jot ak luñu sonn sonn ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxi mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci sentu sun borom fayu ci rek kon nak yeene tamit ñi ngi leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi da la koy maye may fimni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawati na xamni dembu jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolu moy tax tousul ñu bare bari ki di tegalo ci man di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñing koy ñaan mu may nu nak fanu gudd bu andak wir mu grafet shahadatu daraini yalla man nako ñing leen di wax jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa njay amerik ñom tamit fatte ñu leen soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba légui ñom ñepp ñu leen di sante te di leen gëreum mom seigne cheikh gën nañ ko dégg waye léla day tok ba yag rek mu woso naam ci nek Sénégal ndax kenn ko xamna ni possibilité bitim réew légui woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax léla day tok ba yag mu woso naam ci Sénégal niko wol ma seigne Moustapha Baye Sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla samata arko non njabotam yep ak ñom soxna awa
jazakumullahu khairan jazaihi wa salamun alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

moy abdullahi wa khadim rasul legi abdullahi la tud tur wo moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenen sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur wo la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la legui nak respecter nga droit yi adina yi mais droit al-akhirah yalla waral ko laj euleug respecter wuloko aïcha tifawa aïcha mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakale rek la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej legi dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbedd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wolulul gudi mom yodu nelaw dula baye nga nelaw wolulul rek wolulul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunuko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax xar non la mel am ñoo xani melaw geleem duñ fatte dara lo leen def mi ngi ñu cornet denc té duñ japp mer bayyi bu geleem ngi ni tay boko toñal gilem togal 10 ans ngeen doga gisee wat bu lay gis defayu 10 ans la wax bu lay gis defayu xamé na la mom gelem dana fexé ba jégalé bu la doré wex rek xamal ni toñjon ko toñon lay fayé mom gelem am ci doom adamay ño xamni melaw mous seen jariñal bop rek duñ jariñ kenn dara te buñ la mané jariño la melaw mous amna ci doom adamay melaw mous munu ñu la jariñ dara te dañ lay lor nak fuñ xam nga mous fimné ni munu la jariñ dara te dalay lor ndax mous moy ñew nga yaatal ko sa kër mu dem ci mbedd ma japp jaan ju diewul ñew tegal la ko ci sa kawum lal nga ñew tudd ci jaan ji mat la nga dié te amalu la jariñ kat benn jariñ amalu la ko mom mous xana lum jekku mu dem nit ñi no amna ci ño xam non lañ mel amna ci nit ño xam ni duñ jariñ kenn dara te kuñ mëna jariño la te fuñ tollu dila lor nak legi jikko yoyu nak lañ bëgg nga diko dindi ci nit ki jikko yoyu benn par benn jikko yoyu amna ño xam ni xéti jikko yoyu yëpp motax ñuy yonal yar lolo tax ñu yonal yar lutax yonamtu sallallahu alaihi wasallam ni sa dom bu amé 7 ans nang koy soñi ci julli waye bu yag mukk ba nga door ko ci muni bu amé 10 ans nak té bu julli joté du jog julli ji muni musulub yar

legi tuba bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yoni ñun ni bu fekente ni ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel muna amuni bu ca agge té nangutu julli muni wutul yar duma ko la wax fofu la sari tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñu tudd ay xuma ay badje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biey nenaay motax roccu naay dem na fele ci police yi mba gendarmerie niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mudumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal laal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di laal xalel bu fekke laal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yob legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la way nak bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wer nga diko faje say soxla te dañ la ko don jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxu dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tiyé waxuma pistolet waye pa ko sax ñëmé wu ko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fa njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctioner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sandi pare nga ca at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100,000 wala yenn 10,000 francs wala yenn 15,000 francs at mu ne ben yon wala ñetti wer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ab serigne daara nga koy sanni rek pare ci budé serigne daara bu ragal yalla coono yep mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25,000 francs waye gis nga dom de ne ca daara jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonne dara lu jëm ci daara waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dina ñew
kene ci daara fay jangale fi sabbi lay bolé ko yar wer wu deewu ne du la deg waxuma wer way juroom wer man nako tok du xam ci lo ne lolou daw sa responsabilité la même bu la ko serigne daara bi nangulé daw sa responsabilité la daw sa responsabilité la mandu wo bo mandu won xalé yi da nga len di yamalé taqullaha wa'dilu bayna awladikum yonent moko wax alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam way ab sénégalais la yalla bindé boko né bal ma fétalé fi mu bayé lak lepp da ngay ñëw diko jappalé niko bal ma roqanti la fi mu bayé lak roq ba waaw dang ko naan bal ma roqanti la fi mu far bayé lak roq ba lolo dal wa koki lu fa way yob rek paré nga ci bal ma roqanti la fi mu balak roq ba nak fof alquran neena ya ayyul lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum an-nara e yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla ñu na mu ni préparer leen seen njabot ba ëlëk du ngeen dem safara seen njabot gi duñ dem safara seen njabot gi duñ leen yobbu safara ndax ñetti safara yi mu am safara si nga xamni ya fa yobbu sa bop ak safara si nga xamni sa njabot la fa yobbu ak safara si nga xamni njabot gi mo fa yobbu bopam yalla ni moytu leen yeb moytu leen yeb khu anfusakum wa ahlikum nara fexelen ba bu len dem safara ndax seen njabot do ma arama kon bu beugé mucc numuy def moy loi yalla yi nako jema respecté ak num meuna def ba respecté ko rek donte loi adina yi day dal ci kawam ndax loi adina yi ño gëna sedd loi al-akhirah sallallahu alayhi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek ci yeen mas'uliya la ci njabotam te yowmal khiyam ku ci ni yalla dana la laaj li nga responsable lon ana noko don doxale kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kenn ku nek responsable nga te yalla dana la laaj la nga responsable lon ana noko don doxale xolal mas'uliya du yalla doon wax yonnante sallallahu alayhi wasallam mustafa alayhi salam yonnante yalla la de waye sun borom dafa wacc ci mom aya diko fatali responsabilité bimu am ci njabotam kon limuy tekki moy ñun ñi nekk bu ñekkon ño xamni dañuy connecté wu sun digënté ak sun borom bis bu ne sun borom da lañu rappeler sunu responsabilité ci sunu njabot ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla di rappeler responsabilité bi dox digam ak njabotam muniko ya muhammad alayhi salatu wassalam waxin la wamru ahlaka bi salat wastabir alayha wamru ahlaka bi salat wastabir alayha yow mustafa alayhi salam ma nga lay rappeler responsabilité bi nga am ci sa njabot na muniko nga len soñi nga len yar nga len jubanti nga len conseiller na nga len digal bi salati bu waxtu julli joté ñu def ko ndax bu né bu waxtu julli joté nga def ko rek moy bu tisbar joté nga ne allah akbar dur ñent raka dem tok takusan dur ñent dem dedet wamru ahlaka bi salati dafa yobale digalal sa njabot julli rek dedet moy digalal sa njabot julli digalal sa njabot koor digalal sa njabot añ makka digalal sa njabot ñu genn asaka buñu amé lu ko mat digalal sa njabot ñuy def jëf ju rafet tahawun alal birri wa taqwa di dimbalante ngir yalla digalal sa njabot ñu tek seen tank alal kitabu sunna yar yaru tege ci yoon lo lepp dafa yobale wamru ahlaka bi salat lo lepp daf ko yobale gis nga sun borom xam gi mu xam mas'uliyya bobu ni mu diisé taxna mun yonnante bi sallallahu alayhi wasallam wastabir alayya bay bo muñ nak choono bu reey ci nek yar njabot muna mun choono bu reey ci ne yar sa njabot muna choono bu reey ci ne ku nangu wuta son do ko man wastabir alayha bay bo muñ choono bi ci ne bay bo muñ choono bi ci ne lol lañ ma wa keur gi wax ni yeureum na la
yërem na la leleen day saan nga gis ku ñëw ni la waaw xale yi coono bii ñu lay teg mënoo leen a delloo seeni waajur man ëpp naa def ëpp naa def boo leen ko delloo day gën a yàqu rek ëpp naa def wastabir alayha rek nañ ko def rek mooy muñal la yonent waxoon sallallahu alayhi wasallam sun borom loolu la ko wax wastabir alayha muñal coono bi nekk ci yare muñal coono bi nekk ci éducation léeg-léeg nga defal ku nit sax léeg-léeg nga defal ku nit sax mu trahir la mu wor la mu ne waaye bu mu la tax a décoracé de bu mu la tax a décoracé de sonnal nit ci njabootam bu nit mu woññi ko trahir la mu ne bu mu la tax a décoracé de moom du fay de yàllay fay moom du fay de yàllay fay wastabir alayha muñal loolu rek muñal coono bi rek wastabir alayha bul décoracé xolal yow 4h de matin 4h de matin yàq sa li nelaw yëpp néeg bu ni nga dugg fa yeete ña mënalu seen bopp dara yaay yëkkati yaay yëlëb bu dee waxtu sedd yaa naan solal jagat bi yaa naan demal sëlmu ji fee jàppal nii defal nii xippil sa bët yi xool acca bombal say bët ila axiri ila axirihi coono boobu bépp kat yaa ngi koy toggoo waajur yaa ngay tëdd di nelaw ba ngolli seeni tànk ñoom wastabir alayha coono boobu boobu yëpp yaa ngi koy daj lu yëngutu nga jóg lu yëngutu rek nga jóg lu tax masuliya bi nga yore ci yor njabootu jàmbur te lu yëngutu nga jóg bala ngaa tëdd ñoom ñëpp dañoo tëdd ba noppi kenn ku ne nga dem xool nam tëddee boo jullee ba sëlmal niwal bi jàkkaarloog ñoom xool ba xam ñëpp ñëw nañ wala ñëpp ñëwuñu wastabir alayha coono boobu muñ ko looloo ci gën a tuuti kat léegi sa programme yëpp sa programme yëpp arrêté nañ ko ñoom mënatoo dem fenn mënatu laa dem fenn nit dalay woo sax kaay tuddal ma sama doom da nga ko naan midi laa mën a ñëw midi bu xale yi wàccee xoolal loolu sa soxlay bopp yëpp bàyyi nga ko mënatoo dem fenn léegi waa ñu fàttaliku Cheikh Murtala ab mbàkke mbàkke la fii la ñëwoon ci daara ji dafa léejoon yàlla may na ko xel nag dafa léejoon benn bis ma pine ko nag fekk may waa di génn xuma lu mu def rek ma pine ko nag ni ko acca toogal fii ci bunt bi léegi man saa yoon yàqu na mënatumaa dem gone yi di ko romb di ko ñaawal naan ko waa pine nañ la mu ni mo yéen a dof man kay maa ko pine wallaay wax na dëgg mooma pine wallaay wax na dëgg yàlla xam na ko maa ngi ci saal bi di ko dégg mu koy waxante gone yi gone yi naan ko pine nañ la moo man kay maa ko pine xam ne moom laay xaar buy dem may dem wax na dëgg mooma pine yàlla xam na ko waaw mooma pine wax na dëgg waaye loolu muñ rek kay tax nga man ko wastabir alayha wastabir alayha noonu nga xam ne doomu aadama yàlla dafa sàkk ci lu nekk def ci moom exemple na moo sëj noonu la ko yàlla xamale ndax addina bi ñaar rek la ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabu simal ñooñ waa droite ak ñooñ waa gauche rek fi ne yàlla ni amul kenn ko xam ne bind naa ko lu ñu xamal naa ko droite xamal ko gauche gis nga parti yi sax dañ daan def parti gauche ak parti droite alquran a ko wax ashabul yamin wa ashabul simal munaa mu ne parti bi jëm àjjana ak parti bi jëm safara ñaari parti àddina bi yëpp ñaari parti dong la amul ñetteel ñun nag ñëwal sunu réew ñetti téeméeri parti juróom ñaar fukk ak genn wàll ak demi nga fiy fekk ma ne ni yàlla nañ yàlla musal ci démocrate bu fekkee lii mooy démocrate addina laa wax de addinaa gën a yaatu Sénégal te addina ñaari parti dong la am ashabul yamin wa ashabul simal ashabul yamin wa ashabul simal parti bi nga xam ni ñoom Mohamed ay seen responsable mooy seen président de parti nga xam ni ñoom àjjina lañ jëm direct mooy ashabul yamin ashabul simal mooy parti bi nga xam ni iblis mooy seen directeur
moy sen responsable moy sen leader ñom ila jahannam la qadara allah wala saman sene adina ba adina da ñaari parti yoyo fi am yalla ni dom adam mo bind bu ne muna mu ne wanna ko ñaari carte ci carte membre ci ben ci parti yoyu fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ñaari carte la carte taqwa wa carte fujur falhamaha fujuraha wa taqwaha minita bu ne xamna ñaari parti parti bi jëm aljana bi jëm safara mun tanal bu la neex nga minité wu fa tanal bu la neex nga minité wu fa man yalla duma lako téré ma nglay xaar rek ñaari minita yi rek am ki minité wu ci yont yalla muhammad ak ki minité wu ci iblis ruhusu sayatin ñaari minita yoy rek am muna amone nonu ñaari minita yi amé parti bu nek amna orientation wa adaynahu najdain parti bu ne amna école bo xamni ci lay orienter ñi nga xamni ni ñoy ay minitam yag nañu deg ñu nan xam ngeen man duma politique waye ma ngi leen di observer ma ngi leen di observer yag nañu deg liñuy tuddé manam minutasme manam niñ ko waxé sax discipline bi nga xamni minuta bi daf ko wara am parce que boba parti dañu amone ay école difa jangalé sen discipline parti yalla ni nonu mu amé non la amé discipline ci ñaari parti muy parti muhammad ak parti shaytan wa deynahu najdayni ku ci ne amna foy orienter say militant ku ci ne amna foy orienter say militant wa deynahu najdayni yent yalla muhammad dafa orienter ay militant ci ñu am bonne éducation éducation bu fiable bu normal bo xamni se ngeum ak se militantisme day tax manam nek gi nga nek militant day tax nga gëm sa leaderu parti ba lum lo wax nga def ko gis nañ ko ci adina bi gis nañ ko ci adina bi yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek sunu leader mom moñu sant ni kep kenn ci yeen ku am dom nang ko éduquer ba nga xamni bu waré minité wu ci parti yonnta yalla muhammad du insister pour minité wu way yor dom mu nek minita wu iblis parce que mal éducation mo fa am sou tarbiya da nga am dom mu magni leng dem nek minita wu iblis te pourtant yow mi bayam yow mi ndayam yow minita wu yont yalla muhammad nga waye lutax legi nga sagan bam rëcc ci say loxo ba nek minita wu iblis moy mal éducation waye bu fekkone amna éducation bu baax fi nga minité wu fofu lay minité wu fi nga minité wu fofu lay minité wu parce que sa éducation la dang ko éduquer sou tarbiya lako arab di wax ana luy tax xalé bi bu magge minité wu fi nga minité wu moy nga fexeba muy dem ci sesu parti bi di fekke congrès yi di fekke conférence de presse yi di fekke yonnta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nek leaderu sunu parti ñun wa ashabul yamin fan lay def ak ñun congrès wa anal masajid lillah ca jakkaya ko defé da nga fa daj ak ñu bax ñepp
na ben way kat bu waxon ni wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa aysuma kana ahlul sharri fa hunaka sharrun muni kenn ku ne kenn ku ne kenn ku ne fa nga xamni fofa ngay minitaw fa ngay minitewu kuna muni jikoy ñoña ngay amé minita bu ne jikoy leaderam lay amé wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wala way kat du wax minita bu ne muna muni jikoy leaderam lay amé fekke minitas mi deug la muni kenn ko ne ka nga fréquenté rek nu mel non ngay mel wa aysuma kana ahlul khair fa hunaka khairun wa tax ñu bëgg xalé bi nga diko téla yar ci muy fréquenté milieu yi nga xamni milieu yu bax la dim fréquenté gañu bax ni lool la sayyidina usman waxon radiyallahu anhu sayyidina usman ibn affan da waxon ni mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida degal usman xolal ma joju wax rek mukhalatatu salihin neena fexé ba yar sa njabot muy fréquenté gaayu bax yi yar sa njabot ci muy fréquenté ñu bax ni muni lool wajib la obligatoire ma la dafa war sa njabot nga fexé muy fréquenté gaañu bax ni muni lool obligatoire ma la dafa war wajib la muni bu fekké né fréquentation mënta am wa yaqtadi bihim farida kon na leen di roy bok muy ndax roy leen farata la roy leen muni farata la wa yaqtadi bihim farida mais est ce que ñun sun doobi ñing leen di yar ci ñuy roy yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax ñing leen yar ci ñuy roy cheikh ahmadou bamba est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy roy sayyid alhadji malik est ce que ñun sun doomi yar nañ leen ci ñuy jema roy cheikh ibrahim niass al kawlakhi dedet sun doomi ñan ñoy seen référence danaka monsieur parti bi sax c'est ante djom du sen référence ay Molière Victor Hugo Machiavel etc ñoy référence xalé li parce que téré ñoñu lañuy lire ñoy référence xalé yi Descartes ko ci gis ci ñom rek amna référence budé philosophe budé ku ci né amna foy référé wu waye ci lay référé wu dara salihin nekul ci mom dara té dañ la xone boy référé wu nga référé wu ci salih boy référé wu nga référé wu ci as-salih mukha ci na Ousmane moko wax dé radhiyallahu mukhalatatu salihin wajiba légi bo dé référé wu ci ay Seigne Touba ak Seyd Alhadji Malik ñu naan la da nga tardé Cheikh Ahmad Bamba wax na ko ci ben beuyitam bu gatt néna isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka xolal ma ji wax rek néna bo bëggé xey doon am yontu Yalla Muhammad ci kawsu naam ni jaara fa Muhammad jaaron rek parce que Yalla du won Yalla du war mukk ku def lim santane rek mu defal lam defal ñep iza ajabatka khisalu imrin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka neena bula seigne touba yeme ak jikko mi rafet bula seigne touba yeme ak melokana mu rafet muna muni jaaral fim jaarun xol bo doonu seigne touba it ko gesu seen la jaawale lak mom boko doonu tit kula xol jaawale lak mom mune jaaral fim jaaron rek yalla di xey rek yakal la mbir mi isa ajabat ka khisalu imrihin fakunhu yakun minka ma yuhjibuka da ngay xey li ñepp doon yëm ci seigne touba da ngay xey rek sun borom def ko ci yow minka ma yuhjibuka da nga jaar fa cheikh ibrahim niass al kawlakhi jaar muna ma da ngay xey rek lolu kay ku ko laaj barham jom xam ko ku laaj barham jom xam ni mu ngok
fu bar fu Cheikh Ibrahim Niass al-Kawlakh yi nekul rek bo fasiyene Barham Diop defé ni mom rahimahullah annako yalla djegal te yeurum fu Seydi Alhaji Malik nekul bo sene Cheikh Ibou Sakho rek xamni mo nga ne fu Alhaji Malik nekul rek bo xolé bo fasiyene Ibou Sakho rek da nga nan Alhaji Malik gi fa ne radiyallahu anhuma jami'an isa ahjabat ka khisalu imrihin njabot dang koy yar ci lolou fo gesu sino seigne touba nga xol seigne fa cheikh abdou khadir am seigne touba fa ne boy seigne abdou khadir xamal am seigne touba nga seigne touba numéro 2 way seigne abdou khadir sori na sax cheikh abdou rahman mbake daru mu'ti mom la dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel non la ko dan woyé cheikh ahmadou bamba raqmu sani seigne touba am ñaarel moy cheikh abdou rahman bu daru mu'ti té lolou dara mayulako lulu roy rek roy jaar fam jaaron rek du tiagul dang koy jema imiter dedet jaar gi ngay jaar fam jaaron la yalla di sopax ndiku ci mbaxam ci tabam ga ci yermandem ga ba desu len meuna xamé du yow yaay jema jaay affaire diko jema dedet isa ajabat ka khisalu imrin waxi seigne touba la seigne touba neena buma lay yeme jaaral fi ma jaar rek ci abdou khodos daru mu'ti biko seigne touba yeme mu jaar fi seigne touba ye jaaron boko seen rek defé ni momo bo jangé tarikhu seigne touba ba dajé abdourahman bu darul mu'ti cheikh abdourahman da nga nan ki seigne touba muy doxla ci kawsu bo jangé tarikhu cheikh ibrahim niass al-kawlakhi ba dajé barham diop nga jang tarikhu seydi alhadji malik ba dajé cheikh ibou sakho mas na ko wax ben way maneko kep ku ni won buma gison cheikh ibrahim niass al-kawlakhi defal ko nangam ga gis barham diop te defo ko la nga wax du deug bo gison cheikh ibrahim niass doko def doko def ñetti borom xam xam yi senegal dañ leena amal ñukkal parce que dañoo fekk pench mi yaqku ñu defaat ko ci seen xam xam ñetti ñoo ñan la cheikh ibrahim niass al-kawlakhi barham diop al-kawlakhi cheikh ibou sakho Serigne Sambay rahimahullah ridwanullahi ta'ala alayhim jami'a ñeppaleen amal ñukkel fi ci Sénégal parce que desordre biñ fi fekkon fawda biñ fi fekkon limay faral di wax likuli makan maqal leg legi xalé yi ni ma dañu bëgg defal waxtaan ci tasawuf man yeen soxla wu len tasawuf loolu kako war na wax bam ci jotté waxon nako lam tay wax parfois rek mo waxtane tout tasawuf waye yeen xalé li ngeen soxla du loolu kenn ku ne ak jamonom ak ñam dajel yeen xalé li ngeen soxla moy ku dugg ci seeni 18 ñi len bëgg firew li way kat ba da ko waxon way kat ba dañu dajé muni lalte baña lalli mané ko lo fi lal dina ko lalli yow yaq gone yi nga bëgg lo fi lal dina ko lal lo fi lal dina ko lal waxna ko ben wahabi yu barki dem man len lu ngeen fi lal rek ci jema teori gona yi ak di philosophe philosophe lu pour na xale yi lu ngeen fi lal ma lal ko lol la xon way kat lu ngeen fi lal dina ko lal inshallah taala inshallah taala motax bi may def bayan ci juma ji am mbokk mën ma dañu bëggoon nga yam ci diiné ji rek manam dal ni lañuy jullé ni lañuy woré ñap ni la mané ko lolu kon ma balleen fi jumaa ji ta dem lolu téméré juñu at ak ñi di ko wax té goré yi defuruñ manam mané ko goné yi da ngay tollok ñom wacc ba tollok ñom khatibi nas ala aqri qulu ala qadri qulub ñu ngi waxé sax ala qadri ñu ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal khatibi nas ala qadri uqulihim ngok sallallahu alayhi wasallam neena wax leen ak nit ñi fi ñu toll fekk nit ñi fi ñu toll nga wax ak ñom xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena defat mané ko da ngay wone serigne su jubadi ji jubadi serigne su jubadi ci ba xalé yi xamni serigne si dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank
nga wone ni ci aada yu deung yi ba xalé yi xamni ñi dañoo deung wi jekkon danaka mën na wax ni sama waxtaan yépp mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné yi rek bi amé ay nit yi jog dugg ci internet bi bëgg firiw li goné yi walé ni sëriñ ci yeen di top waru ñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju né ñu tek ko ci seen kaw ci la wañ ñu ko wat nak mané xaaral ma def andal sëriñ soso té tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga del war ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alcorane waxuma sëriñ ci waxuma sëriñ ci wa yonent yi sax alayhi wassalam yonent yi alayhi wassalam sun borom dañi ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ñinga ciow yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak amna ci ñoom seen seut yi ñu fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonent yi la wax de lol alquran la buma juubul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala qad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi suriyatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñaga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la am ci serigne ci sun serigne su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun serigne sosé bayyi nañ fi ay seut yo xamni ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobale ñeneen ñi nga xamni ñi ngi ci ak njub bu fekké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulé que ñu mudarante ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alcorane mo nako sante yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudarante ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni Abdou Diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biiru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état te comme leg du ñak maang mom ñu wara wet waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi procureur bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daal rek moko mëna may nit bu neexon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul koko te cheikh abdullah mënta ñak baña jaxaso procureur ndjeureum parce que njabot gi muy japp mom procureur yépp di leen mandat depp ci kasso yi ak njabotam la ak njabotam la nañ bayyi naxay ba légui serigne sujub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu la serigne touba waxon ag guñca amna sax ñukoy jema def da waxon ni in lam tulahi muslan faltaktafi bima bihi nasakh khiyaru salaf su fekenteni jamono yakuna ba neena dajé wo kula mëna défar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci ta manu
mané amna ño xamni dañuy jël khassida def ko muy seen wasila melni rek seigne moudou mbaye ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglewul terewul di muqaddimat nu meuna nekk sa serign muqaddimat mom diglewul terewul day tag gën gi mbi def ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ne nga ne ha muni defal bal lol modil serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi diglewul terewul bay bo seti fenen moko tire yam bay bo seti fenen kat diglewul terewul ab serign day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ak tere légui na buñ démé ba bu la sëriñ bi digalé nga né intérêt personnel am la mom la concerné lool tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñëpp fébar sëriñ ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax sëriñ bay jaxata waxon nako ci eussel li tax mouride yi bon bari sëriñ ci bon daño bari sëriñ bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñëpp fébar waye batay am na ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess dal la ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon ag guñ jamono bu yaq ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet ag guñ fofu ag guñ fofu bo xolé xuqal bukaaw bi ñu naan matna serigne xuqal bukaaw wa gis ñu na mat na serigne xoxal bu kaawlu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak ag guñ fofa su boba kon do jibul ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku da xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te jefe ko wa legi yow mo xamni mano firi abajad awasa ataya kala man sahafa da kharasata sahasa sahasa mano ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen chaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar ila tasal wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi nena bo gise seigne moudou mbaye cham jirul ngay laaj ana seigne moudou mbaye cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ko muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxassol ak ñom touti nena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy moudou mbaye cham ñena jërul ngay jema gëstu ji kan moy seigne moudou mbaye cham muna mëna xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo leen xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne moudou waxtaanu benn passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko défé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg dongay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jangalé wat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah taala rawati na ma am ay dongay gan yo xam dañ fay ñew pour jang xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jangalé ko tuti ci majalis ba inshallah taala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lol mbekté mu reere reere di mbu amna ko yalla xamna ko di mbu ak katrir moy ku ñuy wax yag na ko tudd ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh john tam nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 ma ngi koy fatali dama joggé fekk magal bu mag di jup ci ma joggé keur serigne touba ga def fa ben waxtaan bay ñibbi ci dara ji sama téléphone sonné mune ma ngi tuddu cheikh john
dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndariñ te deg na da nga yor dara na ma dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu mo koy def ma wax ko boba ak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen joju borom kërëm sax masna ñew fi ci dara ji fukki at gisumako te du tardé fukki at yu ne ki at wéru de wu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci dara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna si ñewé sax la nama ci radio ba ci état yi lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ moudou mbay cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu begg lool ba begg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mo won dara ndax man lima fekk sax yaakaar mo ni sax ndin mi toll na fofu mané quoi mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dimbu dama begg lo mu ñew fi and ak soxnaam mom ak soxna ci ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dem rek amna goor gu sant lo goor gu mak waji señ bi bi ci rew la nek mu ñewon fi ci domine bi doon set ci keur rakam jum jënd fi xom dal ni wa man de mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domine bi la dekk ñu ni ko xolal soral bi la ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ko lay set may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci sal yalla xamna ko joy ni ma fukki atangi ni ma la di la deglu guddeg beccëk dal di génné radio bék yépp won ma señ mom radio bék yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma waccé sama bërebu liggéey kay mom lay diglu ba karok may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci Touyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu ri yowmal khiyamat akbar ndax yaronte sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi ka fa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak telephone yeek dikki gi nangam waaw su ko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xam nako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am khalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tasare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla ko yalla def sa tire jëf waye dal nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka day melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñu toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu soñas jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jëf jazakumullahu ak mbolam ñu nekk diaspora bi nunu ko fi ne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëpp ñent nit danaka ñu ci gëna bari nga xamni wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji moy serigne cheikh john mom ma lim légui ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mon tammi ndaysan gis nga ñëw fi ci daara ji bi ñëw ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep
bëgg lu baax rek way yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen téré jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen téré jëf ba ci ñom seen cheikh mbacke ñom nek amérique yene joji rek lañ am ci daara ji ñom ñep seen cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye téréwul daara ji rek lo xamni man dal seen bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seen ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayiwuko ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fone maneko mang ci toori demay liggey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xey mangi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla jindi ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé gëna bi la ma soga war nak wax ma lim ma don do ila akhir li la mag ñi xamal kay li ñu dem da ngay jitu ba nuppi ne kay li ñu dem sama do ngay tusu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye ma koy liggey la sama bop xolal am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wu la fi jangale fi indi demal jangi liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi mu dal di re dem te waxna deug li ma don def man nako de woni ko demal ci sa liwo je yow liggeyel ma indi wu la fi jangale fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatumako dole ji new waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jariñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: don yusuf la koy def ma délégué sama malaka ñu ñu gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gé dé bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekkelé do jekkelé
1: do jekkelé
0: mo tax dina ay fara dox ni tamé baxna tamé baxna waye tamé fa yalla bëgg ko fa tamé mo gën tamé lu bax la tamé lu bax la bo gisé sun borom bi mi tag ibadu rahman def leena wax ni na ngeen tabé dé bok na ci lay tax nga mëna doon ibadu rahman moy nga tabé waye nak israh bu mu ci bok moy yaq yaq moy lan moy duggal alal foko wërta duggal def ko foko wërta def lolu moy yaq lolu moy yaq fa sun borom lolu moy yaq fa sun borom def alal foko wërta def sun borom ni kala baxam bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bula yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkané ngay dégg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayu lako dala ko denk dé bisangi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayu la alal ji dala ko denk alal ji yaak jami yalla yiina ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talalé loxo seigne touba ni nak melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi matar al-atahi in kunta sakhinan wala seigne touba wax ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem mustakhalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedde la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di la ko lajjat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak bu li ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé danaka xawa mëna demal sa bop dedet ay wéccet rek amna ko xamni xeyisina la lutax mu xeyisila degg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga delo ko loxay neen bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do gis lum fi wut wa me fu la du delu ci ndax bu ñëwé dula gis seigne touba ni dedet waajo lu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayona ko ko jox seigne touba ne na boko jox melni xinu saq fasbuk alayhi mataral ata melni xinu saqi bokay jox melni xinu saqi motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam lu toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la

0: mu xey gàdde ordonnance am ñëw ni ko sama ordonnance bi te fekk booba mi ngi sol gaa ay mbase riis waaye poos yi dara néew ci moo tax Serigne Touba ni in kunta saaxinan ci may waxal xam na boppam in kunta saaxinan yow xam nga ni waa ji lim lay laaj lii nelaw ci say compte banque kenn xamul lu mu toll wallahi man nga koo jox te du la wàññi dara te du la wàññi dara in kunta saaxinan. Am na koo xam ni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waaye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir lislaam rek waaye nikku léeg-léeg ñu solu dàllam ñëw fii man saa kër gi day ba tey dama amagul robina ma bëggoon nga dimbali ma ci xëccal ma robina ku xam tiwab li muy jar laaxiri yi koo xam ni dépasse daaraam sax duyit ndeysaan waaye yaakaar rek yaakaar yaakaar ah su ko defee ma ne baax na dégg naa ko baax na dégg naa ko léeg-léeg benn waaye ni ma waaw ma ne dama am addiye sàngam juma la bëggoon a jox ma ne boo ma ko joxee ma defal la ko sadaxatul jaariye di am na ku fi ñëw doon ma jàmbat ab robina waaw mu nekk sadaxa jaariye ci yow mu nekk sadaxa jaariye ci yow bari na fii ci koñ bi ñoo xam ni noonu rek laa def ba yóbbul leen ndox ñoom ñëpp ci seen kër yëpp wóor na ma ni liñ may jox man soxla naa ko waaye am naa robina saa kër te kee lim may jox yàlla tax ma li ma ko jox kon naa ko joxal yàlla sama gisin la sama gisin la Serigne Touba ni bu fekkee ni waa ji ñëw na di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko boo koy jox melal ni fii mu saq mu ni wala taxtakir maala ila qaddin li xawfi darar wala taxtakir maalan ila qaddin Serigne Touba ni bu fi nër alal ji bu fi nër alal ji jëme ëllëg da nga xam da nga fekk ëllëgam déet kon bu ko fi nër jëme ëllëg wala taxtakir maalan ila qaddin li xawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakaar ni beneen situation mën na laa gaar ngay dencal situation boobu li xaw fi darar bari na ci gars yi loolu la ñuy wax dañ naan ah lii moom ma ko joxeet ëllëg situation sàngam mën na maa gaar waa situation sàngam bu la gaaree yàlla mi la ko joxoon di fay jóg waaye lii borom tawxid a ko xam ku am tawxid ba mel ni Serigne Touba moo xam lu mel nii wala taxtakir maalan ila qaddin li xaw fi darar loolu la Serigne Touba wax bul nër alal ji ngir xalaat ni situation sàngam mën na maa gaar ëllëg li xaw fi darar bu ko fi nër mu ni li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal mu ni ngir bu fekkee ne yaa ngi xalaat ëllëg mu naa mu ni yàlla mi nga xam ni kuy dund la te du faatu mukk moo la joxoon alal jooju te jógu fi te fam ko doon tibbee di la jox jeexul xaajut xanjut jeexul xaajut li annahu subhanahu wa taala wa huwa alladhi ahtaaka saakal maal loolu la Serigne Touba wax mu ne yàlla ay joxe te moo la ko jox te moom miy joxe du jeexal kon bul denc ngir ragal lori ëllëg lori ëllëg sayidatuna aïcha radiallahu taala anha soxna si yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam mas nañ ko indil alal mu di ko séddale di ko séddale di ko séddale ba mu jeex mbindaanam mi ni ko ma yow Aïcha li nga def lu mu doon yow xam nga ni gëj nañoo lekk yàpp xam nga ni kër gi moom lu neex gëj na fee tàkk waaw alal jiñ la jox nga séddale ko ni ba mu jeex mënoo ci wana bàyyi sax lu ñu reere benn suuf sax bopp di moyes saytuna Aïcha ne ko hee fàtte woon naa ko wallaay booma ko fàttali woon it ma def ko nag waaye fàtte woon naa ko gis nga ko gis nga ko fàtte woon naa ko sallallahu alayhi wa sallam bu daan joxe noonu la daan mel noonu la daan mel gaa yi nag koo ci dajal bu la joxew ñaari junni defe na ni jox na la addinaag li ci biiram yàlla xam na ko waaw aw ñaari junni ay ñaari jinn amna ci ñom ñu neew ño xamni nak ñom bu la né xolal sa téléphone rek bako xolé gis lu doon gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha mëni su la ko wax señ tuba ni kon bul neur wa bul neur muy nax boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don té xamoo ci fuñ ko jëmé xamoo ko dé wax dëgg yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay démal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lélé sax ngay dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen ginaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ xalaatuñ ko lañ lay wax té ba ngay dundu wallahi am nga nit ño xam ño xamni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xamni bo démé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato seigne morib re digen mu yor daara xurul lumbe wa ngeen mako joxal million baye re digen ma ca jumaaja joxal len mako 500000 say dom lañuy lang lan ke lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi nga yi dund nga mom alal ji bi nga de momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga de momato ci dara ñom ñoko mom nu len neex lañ koy def bu len neex sax naane jiko sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alaihi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag muni way yeen li lan la ñu ne ko lum doon ya rasulullah muni man dama gis ngeen di son ci alal jambur bayyi fi seen alal ñu ne ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak moonu gënal alal jambur muni dedet yeen yene ngi wut di denc te li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu len ko de ñi ngeen fi bayye ko mom li ngeen fi bayyi momu len ko ñi ngeen fi bayye ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba neena al waylu kullul wayli liman taraka iyaluhu bi khayri wa qaddima ala rabbihi bi sharr sallallahu alaihi wasallam musa alayhi salam neena khuru sawara khuru mbugal ñel na wa jo xamni bu muy genn adina dafa baye njabotam ay r plus 4 ay compte banque yu fess ay 8 bi muy genn adina lol la baye njabotam muni khuru sawara ngoy xaar muni ko lutax muni bam deme fa yalla fiku fa dara lu massa dencal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayi na njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayi na fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayi na fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ñu waye nak waqaddima ala rabbi bi sharr ba nga demé sa fassa borom fekkofulul aw ay ndax muso defal yalla dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla nci yalla musal al waylu kullul wayl liman taraka iyaluhu bi khayri wa yaqaddima ala rabbihi bi sharr bimi dem baye nak njabotam tiranga bi khayri tiranga judul jeex alal judul jeex waye dem fa yalla fiku fa dara na'us billahi minha fiku fa yalla dara waaw boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xeli nga yor tok dedet waye amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jek sax lebal yalla da jotone bu yag waye da ci rawati nak wa da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow wonale li li nga yor ci ay kër diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy jur alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs away señ bi li kenn xamu ko di kenn xamu ko ma ngi déggé ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajalé kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu féké da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye cey bu yalla taxé cey bu yalla taxé wéddi laaj ko Ousmane wéddi laaj ko Seydina Ousmane rek mom mi joxe wante yalla tax nga xani mom état bu laaj lempo taxuko wona joxe état rek ko muy daw di walu taxuko wona joxe yalla rek taxan mu don joxe subhanahu wa ta'ala mom Seydina Ousmane yaronte sallallahu alaihi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne muntaha wote ci yalla ni man nak sa borom digal nama ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay war way amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangama koy final ousmane dem yelu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay nan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci garé ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolli mustafa ali salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar mustafa ali salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dosé ousmane yépp na nek blanc effacer yalla ba fajar xar yalla niko yëmuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yëmatuma ci lool waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinni yo xamni atté na leen ba dara yeewu ci ñom luñu dem safara Ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li leen nima yalla ñi aljina leen ya leen la leen di yobbu te duma ci man dara juroom ñaar fukki jinni xam ngeen li bu fekkone julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekke ne xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga cey jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal ju lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal ju lew waye ndax Ousmane bu muy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorelu len 15 Ousmane ba muy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom Ousmane mom Ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard té say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom ben wër say employé ce milliard bobu nga joxé dé ah nangou dé yalla koy def nangou dé yalla koy def waye mu ngog ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mu ngog القران ننا او غاي ني نيو خامني الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اهلده دا ام كي نيت ني نيو خامني جمع مالا لوني ام وي دي سين كونت لوني ام ريك وي دي سين كونت غا خامني ياو بو دون كو ليغي با ريتريتي yaangi jot sa salaire par 3 mois yu nek waye yimo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jama am malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada banque sangam amna fa nangam banque sangam sama recette ci nangam la tollu banque sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasiba anna maluhu akhlada mom yaakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yaakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lolé yaakar yaakar na ni li feek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fa jox lu billet ser ser lu rew sori sori man na dag billet dem faju ji mom parce que amna ko bu faju ba wer delu ci wat tok waye japp nañu di dede yahsibu anna maluhu aghlada yalla neena yaakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam ba waxtu de jot nga xam alquran la de alasi jama'a malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du dem mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser ser mën nako jënd dem faju ji delu ci wat waram alal yi bari fi nga gis ñu fébar dem bitim rew faju financé fa alal du jeex té du len taxawir hakay nam ku yor alal bo febaré war nga faju kèn wërënté wu ko waye limu bëgg wax moy bok na ci li gëna gaawa yombal am pacc li gëna gaawa yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yeyo sét señ tu bax nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa posette wala sa calpe sani ko 1000 francs lol da dip sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngani nañ ma rasel sen keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u 70 mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw waaw lula mëna fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masé nañ ko xamuñu lula dal muy xey di sarxé di sarxé di sarxé ba xey dem ci docteur yi sétat ko ni ko ayo ana sa febar ba mune anam lu ko wéral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wéral
1: way allasi jama'a malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen
0: nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxé ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxluwul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal jula upp na mune fax talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nan ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasser ko ngir jimmi yalla mi la ko joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la seigne touba masali bu la fi yalla joxe lu la doy muna muni way way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëgge mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo doylo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante sante ba ñepp dekkoo dañ ci sante sante ba ñepp dekkoo alquran dañi bo bëgge yalla defal la li nga bëgge sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatu masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma leen massa gërem lu de ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer leen ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fihu bima tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu dinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeen kamatu dinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu kérok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma sa wacce dunduna ko xaram ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 tam xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni R plus 4 bi nek ci wetu jakkay yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakkay yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben R plus 4 am bo xamni R plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titre français yi am titre français yep titre français bobu ko ci gënal ndax titre français ba dafa am ay sian bu de legi nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guy yonent daana julli ci jakkam joju madus munawara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sewetu jakka ji jox nako sa borom tabaarak wa ta'ala jaarale ko ci say loxo
1: sallallahu alayhi wa sallam mu ngok jaarale ko ci ay loxom
0: nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako mel wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla
1: ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jàng xam nañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la bo tal hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabarak wa taala ndax amna ay employé yum fayegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maké momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam la jox ndax sama alal ak alal mo ko jël lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi niko demal aji makka lim la jox momu ko dé kuma xam ngeen ko mbeet nak loolu la état jox bu fekke nak la muy fayé ko salaire la wa aja loolu mo baax la la muy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dole ak nangam ak nangam ak nangam waye dag ko biye makka du farata jox ko nit ñu aje jiko makka du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko farata la tabax ak ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata té ñepp lañuy sédd nak kër sëriñ ci ak militant yi ak et cetera et cetera sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mën na yalla tax rek buñ ci sentu ko la sante mba ko la gëreem namane biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gina yalla tax man yalla ma ngi ci jade ma ngi ci jakkara li ngay def gis na ko asyara Allah amalukum gis na ko de bu fekke yalla tax man xamna bu fekke bola état rekke nga daw wala ji ndimbala tax nga joxako man xamna asyara Allah amalukum xamna de li tax nga joxiko xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe pare nga ci waji ngi ko jox da nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo tax xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaib wa shahada ya'lamu sirra wala bok ya'lamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allah amalukum wa rasuluhu wal mu'minun way gëm ñi dañ koy sédé way gëm dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo suukar dama bokk ci way gëm yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw
0: daw bëgg bu ko état requé mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé té gëmna yalla ko yonentam gis ni wax gi duma wañi dara té yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma kima koy waxal ay xuma ñaata ak gisuma motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki dem de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay louwal kat julit ñi mourid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw té ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen waye ñom li lutax ñu dug taxaw tém moy ay bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédélo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñep ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkone lu bon la defon kat duñ dëgg bal bi ñom ñep lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay mom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw samba ak demba fu waye gis nga wal mu'minun ñom ñoo ñeppay jog taxaw cheikh maye ñess musuma ko gis cheikh abubakar si musuma ko gis atiwaawoni waye gëm guma gëm ni sama borom moma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di len saga motax ma jog defander len taxaw ci seen kanam wurna ma nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ ay tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun lolou la yalla wax motax yalla newul wal muslimin de waye muni wal mu'minun newul wal muslimuna de waye muni wal mu'minun ni gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ku gem yalla deug ko man sede ta yalla tax ihmalu fasayara allah amalukum wa rasuluhu def len lu bax rek sanni ci mbedd mi wallahi bise ngi ñew muna muni yalla dana ko témoin yonentam bi témoin ko way gem yalla yep ñew témoin ko ñew témoin ko amna hadith bu ma jundi sank té ibnu mas'ud netti ko té moy bi yonent bi di poser question sahaba yi ni len lan motax ngeen di son ci alali jambar bayyi fi sen alali ayyukum malu warisihi ahabbu ilayhi min malihi ab question la bu yalla laj sahaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi ni ko ya rasulullah ma minna ahadun ila mali ahab amul kenn ci ñun ko xam nak wax deug yalla alali jamburu la gënal alal mu ni akay alal gi ngeen di neur ak nabbe mu na mom leen ci dara li ngeen mom moy li ngeen jox yalla mu jitu leen ila akhiril hadis ila akhiril hadis dom adam bokk na ko ci likoy mussel ci safara moy dépasser ci yoonu yalla te yalla tax motax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith ba ittaqun nara walaw bi siqqi tamra ittaqun nara walaw bi siqqi tamra sallallahu alaihi wasallam mako wax mutafaqun alayhi sallallahu alaihi wasallam neena xeyleena mucci ci safar donte da ngeen di sarxe wenn xaritu tandarma ci kan ci ki nga xani amul lulul xaritu tandarma waye yor ay compte banque yi fess di sarxi xaritu tandarma yalla dula geesu sax yalla xamnako ki nga xamni amul dulul xaritu tandarma mu joxe ko ngir yalla koku moko yor milliard joxe ko ngir yalla ñoyam moko yor milliard sarxi ko ngir yalla ño tollu tiyaba wala bi siqitam bu ñu ne asadaxa muy sarax sarax mooy loo jël jox rek ngir yàlla rek ñun nag fii liñ miin ci sarax liñ miin ci sarax ba sama classe gi sax moom boo leen ko joxee ñu delloo la ko mooy da ngay dem ca ku mel ni Mbaye Ndiaye waaw Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye mu gudd moomu tëri da ngay dem ci ku mel ni Mbaye Ndiaye nun la yii ay sa sëy bi yow nga ne ko luy pexe mu ne sal xeet juróom ñaari këyit yu weex te sarax ko Sëriñ Daara ak ñetti doomi gura man boo ma ko joxee ma delloo la ko ni la du ma yee gura ay këyit du jeex ci daara yi waaye boo nga dellu ci Mbaye Ndiaye mu digal la sax boog ñaari saako ceeb tanta moom gone yi mën nañ cee lekk sax ñaari fan xëy delluwaat la ca Mbaye Ndiaye Mbaye Ndiaye sama doom yi bàjje na mi ngi foofu ci bitim réew bu ngeen fi gisee ku gudd te rëy te njool rek mooma ñu gisee rek mooma ñaari kayit ñaari sondeel ñaar ñaar ñaar loolu la fii ci Sénégal tudde sarax ñoom ñoom loolu lañ tudde sarax waaw loolu lañ tudde sarax wala nga xëy jëndi juróom ñaari donji galaas donji fukki dërëm lee nga dem fekk kër gu amul rëbi nga xëccal ko rëbina def ko sadaxa nga juróom ñaari so juróom ñaari doomi galaas xam nga ni boobu sarax mënta fekk juróom ñaar fukki dee yu ñaaw di sarax bi Sëñ Touba naan juróom ñaar fukki dee yu nuy ñaaw moom lay fenq moom lay fenq sadaxatun waahida xatta dfaw sab'ina mitatan min suui faw sarax bi fay merum yàlla xool ko ci rek xool ko ci rek kër guy tàkk nga ñëw sotti ci benn seob ndox ba xam dana fayam déet kon bu Sëñ Touba nee wa tutfiul xadaba wal xataaya am na lu tax sarax bi fay merum yàlla sarax bi tax yàlla bàll sa bàkkaar di juróom ñaari sondel ak juróom ñaari këyit këyiti tabax déedéet ci déedéet déedéet mu ne xam nga boobu sarax ban la mooy sarax bi nga xam ni it fa ama anaar sil ataaya mooy sarax boo xam ni ni ndox di fayee safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi ah léegi tey safara bi fay mu ni sarax boobu laa wax man Sëñ Touba sarax boobu mooy fay merum yàlla sapeur pompier bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lóor ak ndox mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko na yëg ni sarax nga ko am na menn mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant sàmb xam naa turam mooy bañ a moo mas a nett di moo mas a nett di foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi ñuy wax ba yegg ci lu mel nii mooy nett li ni bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ni dafa amoon am tudd mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma mu yóbbaale ko noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom di jàmbat daal ni muy def ak xewam wii nangam lépp rek alaaji jiileeg ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii safar ba taxaw mu wàcc alaaji jiili daal di rocc ab ambloo jox safar bi ni ko demal joxal ma ko bi mu ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi ndax bi mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan nee mu ne ko kii de mooy alaaj jili mbay nee mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam nee loolu la ko ci tegal loolu góor ga sàmb moo ma ko nett li
1: goor ga sambu dana and ak bay jil lu bari moko netti kon dama bëgg wax rek ni sarax fuñu jëm da fay jariñ fi jariñ rek doga am jariñ da fay jariñ doga am jariñ sun borom nak neena sarax bi nga neub ak bi nga feñal bu mu ci bu yalla taxé rek baxna bu mu ci rek bu yalla taxé baxna mo xam in tubdu sadaqat fabin imahiyya wa in tukhfu kazalika wa in tukhfuha kazalika bu mu ci meuna don rek ci ñaar yoy baxna na yalla tax rek na yalla tax rek na yalla tax rek lañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax yalla nañ sun borom xir ci ñuy jëf jëf ji yalla tax buñu xolé lima netti ci sayyidina usman man na ko netti ci ku melni sayyidina abubakar sadiq bu abubakar sax nak mo gëna tey graw mom donti la usman bimu def fele alal ji bari la mais abubakar dépassé bimu def ba alquran diñu ko netti li day lo xamni dafa xawalal sentiment xawalal xol xawalal xol abubakar dafa amone ben surga buñ ko mané tuddé non wala sax ben étranger bu nek kërëm mu jox ko appartement mu nefa mu diko dundal yoral ko lepp légi mu am xew xew bu xew abubakar bu xew keur abubakar té moy domi abubakar mustafa ali salam mo koy denj mustafa ali salam mo koy denj ñu nan ko aïssatu ay nit tuumal ko ci lo xamni taqiwu ci lalewu ci dang koy gis ci sun mbokk journaliste yi dégg xibaar rek dal di koy def mu nek ayin xani ci bop journal bi liñ koy bind bind ko mbinn mu reey reey reey xonkal ko ciuru ba ko gis dar sa gemmi ku ko gis dar sa gemmi yo gis journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentolosi xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abubakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak diwentu lo ci dong sax du génné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye diwentu lo ci sax bu ko samonté won rek du génné xibar bi du génné xibar waye and ak lol lepp liko abubakar defal ci lu bax teewul rek genn na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste bi ñu wax mista mo bind a une ci journalam ni domi abubakar da doon jadd yoon def ko ca bop journal bi ñepp xey lire ko Abubakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abubakar xana li nga don def yalla taxul te ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni bu ko laacc ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amon na fi ben xale lu jigen bo xamni ku bëgg lu baax la ku bëgg lu baax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP
0: defena bo mi ngi tudon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddi IRCAP fofu la don deglo emission bi ak yag na deglu sax lu jitu lolou ci jant beug yeb daanuma ci deglu mu fexé ba am numéro téléphone ku ñi wax Habib Gay Habib Gay mu jox ko sama numéro téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu netti ma situation am ñu doy waar lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ngi koy doga netti li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñëpp dañu daw res da ci man la ñew ndax man ma siw man lay deg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song te man état ñame na ma song bu ma jëlé doomi jambur lu ta xew ëlëk te yeen ñi état ñi mëwulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñepp ñu dellu gannaaw mayna def la Abou Bakar defon rek te wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye bolé ko nakari deural go xamni kenn munu ko supporter ko dul man njabot gi ñop joté nak ñom etc etc waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla tax yalla taxon muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàngalé ñu yor daara fi ci dëkk bu sus ci Touba gi di jàngale waaye addina moom mu ngoog boo dee daw ay circonstance am daanaka doo def dara daanaka doo def dara addina moom ak ay circonstance am nii rek la mel Abou Bakar bi nga xamante ni waa ji bind na Allah in ci ni Abou Bakar doomam da doon nangam munu ko gennal sama keur yalla ni ko xana ba ngay def taxuma mom lañu alcorane di misal fa ama man muni fa ama man ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasan yasiru lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indu min ni'mati tujsa a ila ibtikhar rabbil ahla wala sawfa yarda ci top wala sawfa yarda ci top sun borom moy junji ci alcorane ni Abou Bakar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni Abou Bakar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa mali ahadi indu min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayr entreprise gontaluko liggeyeluko wa mali ahad indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mom Abou Bakar malgré gis nga fu journaliste bi mu jeug mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ni ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax neew na garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeenti dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexu waye fofu lañ koy yamalé deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku téléphone yiñ daan def bañi doga tambal émission bi ñu ubbi wat téléphone yi waye ni mako faral di waxe té wax ko suñu mudu mbay mi ni ko nit ñi ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leena bind ñu nek ay yaq kat ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek parparlo la way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut wa amna lo xamni kuko na ra yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare rudd ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla rudd ba yalla far len ba far rudd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla de leena far ba far rudd ci seen kaw yalla kenn du faraw reddem dedet lolou mom ñakali wu ko fayda yalla kenn du faraw reddem ku faraw reddem dalay far ba par reddat ci sa kaw te kenn du ko faj ah kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bo do ngi tollu ñu ni majalis bi tambule gul won te xam nga legi suma noppi ni ci émission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun daf ci rawati nak wa biti rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diglu émission bi di wote toujours ak seeni ñaan waye daf ci rawati nak wa biti rew amna ño xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dello ci ko sénégal sax dana jox ak man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogal ko té pourtant soriwuma lool sax dé wayé yalla ko dogal xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la gi dem fenn wayé bi muy sukurat di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu leen man dé dama amone yéné buma yalla mayatul ma dund ba am dom Moustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama mibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Moustapha Mbaye Sam waxna ak ciofel fi la mëna yam ak ciofel fi la mëna yam yalla nu leen yalla sopp yalla nu leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal bammelam no ngi ndokkel serigne kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroomu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mohammed daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko le regogu ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeremal ko way jurwa jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddii léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax sadaqa jari ya la dom ju bax nak mën ta wessu nga am dom fep fu ñi defé lu bax ku fa xol seen ku fa ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax ak mbax mën ta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xam sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khairu waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax waye pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis
1: pratique kon serign ko so ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko teñeram ko te yaasal bamélam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawal nek fo ci bitim rew te serign moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio